0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The Secret of Health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Southern Plus Coffee Mix.
2: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Southern Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Southern Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhid.
14: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Supple Plus Gold.
24: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi
21: na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kampay na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister Pain.
3: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santone Plus Gold,
12: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santone Plus Gold.
14: Ang hindi ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
18: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
9: Mahilig ka ba magkape?
0: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
19: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
20: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
23: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Ditulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
6: Pabibili sa mga butika.
27: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at kamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
30: Ice yan!
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Mga katropa, exciting!
32: Mga katropa, exciting!

time check, it is now 1:30 in the afternoon.

Magandang hapon, mga katropa! Welcome na po ang lahat sa ating programang Throwback Sunday! Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po dito lang sa ating paboritong istasyon sa 104.7 XFM Palawan. Ayan, para po sa inyong mga mensahe, sa inyong mga text line, sa inyong mga text at tawag, pwede nyo ipadala sa ating text line, mga katropa. Para naman maging masaya ang ating hapon ngayon, lalong-lalo na kung mapapakinggan nyo ang mga paborito nyo mga awitin, kaya i-request nyo na, mga katropa, ang inyong mga paboritong awitian. Ayan, para po sa ating hotline, 0953-514-1303. At sa ating text line naman, 0985-0022-713. 0985-0022-713. Alright! Sige, go na mga katropa! Magandang hapon sa inyong lahat. Araw po ngayon na Sunday. At pagka-araw na Sunday talaga ay it's ano na, throwback Sunday na naman mga katropa. No? And sana ay okay kayo dyan habang nakikinig. No? Magandang hapon nga po pala sa ating sa ating kasama. Sa bahaging technical, katropang Ken, and sa ating station manager kay Sir Louie LaRosa. And hello, good afternoon. Thank you so much. Ayan. And parang hindi na ako marunong ba? Parang hindi na ako marunong mag-ano, ah? Ayan. Magandang hapon nga po pala kay katropang Isolicious. At kang Totolicious. Sino pa dyan? Si Bambilicious. Good afternoon. And syempre, DJ Girlicious. Ay, magandang hapon sa mga katropa natin. Mm-mm. Sa mga... saan man kayo naruroon? Dito sa Palawan, guys.

nasa ibang munisipyo man kayo, or nasa ibang probinsya man kayo, kasi napapakinggan man tayo, napapakinggan po tayo sa XFM Radio apps po. Install nyo lang po ang XFM Radio apps. Okay. As long as may internet connection kayo, mapapakinggan tayo, mga katropa. Ayan. So, araw po na Sunday and it's August 2. Wala, oy. It's August 2. Agosto na. Ay. Agosto na, mga katropa. Parang paunti-unti nang nadidi-froze si si Mariah Carey. Kasi next month, magkanta na naman siya ulit. I'm sure excited kayo dyan, mga katropa. No? Yung maririnig na naman natin, yung kantang All I Want for Christmas is You. Sabi nga nila na ang Pilipinas daw ang pinaka mahaba ang Christmas season. Kasi September pa lang, maririnig na natin si Jose Marichan at si Mariah Carey. Yung mga iconic nila na mga Christmas song. Diba? Sino excited dyan? I'm sure marami na excited dyan. Anyways, excited din ako. Akala nyo kayo lang excited. Ako din. Excited din ako, katropa. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating programa, mga katropa. Magtugtugan muna tayo. Magchikahan muna tayo. Ayan. Samahan nyo muna ako. Alam ko, may mga mga area na brown out talaga ba? Kasi sabi naman ng paleko na may maintenance. Okay. Kaya, for the meantime, baka brown out din dyan sa inyo. Pwede naman sa cellphone na lang. Or may solar kayo, much better. Diba? Para po sa ating sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, text nyo lang po sa ating text line 0985-0022713, 0985-0022713. Sa ating call line 0953-514-1303, 0953-514-1303. Tawag na, mga katropa! Ay, Sir Daryl Bird Arwera. Sabi niya, good afternoon, DJ Mike. Yoo-hoo! Ay, speaking of, sabi niya, 145 days na lang Pasko na. Pabati ng advance happy birthday kay Nico Arquero Magarse this August 7. Galing kay Daryl Bird, ang mabait, all the way from Tagbilaran City. Paplay po ng kantang Walang Kapalit by Ding Dong Avanzado. Wow! Walang kapalit sana. Ikaw din, wala ka din kapalit sa kanya. Charot. And good afternoon kay Ma'am Delia Gregorio Edu. Good afternoon po. And sa mga live viewers natin, sa mga diehard listeners, no? Maraming salamat. Ayan, magandang hapon din at the same time. So, ano bang ginagawa ng ating katropa ngayon habang brown out? Saan ba kayo nananatili, lalong-lalo na sa mainit na panahon? Grabe kainit, tas brown out pa. Saan ba kayo nananatili? Andyan ba kayo sa mall? Or andyan kayo sa ilalim ng, sa lilim ng puno ng kahoy? Ayan, fresh air. Doon tayo sa fresh air, hindi pa tayo mapapagastos ba? Kasi kapag sa mall, mapapagastos talaga tayo ba? Pero okay laman mag-mall, window shopping lang. Yung magtingin-tingin ka lang. Pinoy. Sa susunod na yung bili-bili.
kapag nakakaluwag-luwag na or payday na. Diba? Anyways, walang kapalit ang ano, ang request ni song ni katropang Dariel Bird, Walang Kapalit by Ding Dong Avanzado. Tayo po ay babalik. You're listening to 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday together with DJ Mike. We'll be right back.

FM。There you have it! Walang kapalit! Walang kapalit by Ding Dong Avanzado. That song was requested by Sir Daryl Bird. Ang mabait all the way from Tagbilaran, Bohol. Ay! Sana all! Oo, ang ganda ng ang ganda ng music. Nakaka-in-love. Oo. Sino ba namang hindi nai-in-love sa bosses ni Ding Dong Avanzado? Anyways, gandang hapon mga katropa. Hello, gandang hapon kay Gamosa Rona. Gandang hapon po DJ Mike. Shoutout po from Inagawan Sub. Hello po sa mga taga Inagawan Sub. Kumusta po dyan? Kumusta ang ating hapon? Sana ay okay kayo dyan. And sabi ni Delia Gregorio Edo, mas maganda ka pa sa hapon. Ay, I know ba? Thank you! Ayan. Sabi niya, kumusta po? Ay, okay na okay po. Sana okay dun po kayo dyan. Pa-shoutout naman po kami na nanunood sa iyo. Happy listening din po sa Family Edo and Gregorio dyan po sa Barangay Kemding, San Vicente, Palawan. Pa-play po ng song, Only Love. Why? Only Love can say, try again or walk away. Mating sa akin ang so, ikaw na bahala kung try again pa ba or lilisan ka na. Ay, happy viewing kay Erica Olido. Thank you for watching. And Jonard Pineda, hello sir. Good afternoon. Ganda mo ngayon. Ay! Thank you, thank you. Ay, happy birthday sa my birthday ngayon. More birthdays to come and more blessings. May you have a good health as always. Happy birthday. Happy birthday.

happy birthday. Ayan. Sana ay okay kayo dyan. Kahit na walang handa, as long as okay yung health natin, wala tayong dinaramdam na sakit sa katawan, okay lang sakit sa puso na ano, emosyonal, basta wag lang physical. Ayan. Good afternoon na DJ Mike. Good afternoon po DJ Mike. Kumusta po kayo? Pa-shoutout po from Porok Malakibay. Rizal Palawan, nakikinig sa'yo lagi. Ay, ganda nyo pala. Ah! Ano mo nasabi? Ayan. Ay, thank you so much sa inyong pakikinig po dyan sa Malakibay, Porok Malakibay, Rizal, Palawan. Good afternoon. Hi, Ate Marife. Good afternoon. Thank you for watching our live. Ayan. Live po tayo sa ating account. Tagal-tagal na din na hindi naka-live ba? Good PM, DJ Mike. Sige. Ano daw? Ako ay sa bahay lang at nakikinig sa'yo para mabawasan ang lungkot sa anim na araw. I miss you, DJ Mike, from Toto Obet. I miss you too, Kuya Toto Obet. Bakit ka malungkot sa anim na araw? Grabe ba? Binilang mo pala yun, sir. Anyways, good afternoon. Sabi ni Sir Jonard Pineda, magandang patanghali na mainit dito sa bayan ng Nara, Palawan. Katropang DJ Mike, miss you. Miss you too. Ayan, welcome back. Ayan, sige. Ay, kay Palos Losho, shout out idol, shout out to you. Ayan, only love by trademark daw. Ayan, sabi ni Dariel Burke. Yes, trademark. Yung kaya mong i-trade yung pagmamahal mo, charot. Hindi, yung trademark, yung ano mo talaga ba? Brand mo talaga, charot. Through the Fire by Nina, dedicated kay DJ Girlicious. And so cute, ma'am. Thank you so much! Nagpa-cute din ng boses. Sinabihan lang ng cute. Hi, ako, Sir Brian Limbuan, thank you so much sa pag-watch po sa ating live. Na ako ay mahalin mo rin. Okay. Asahan mong di ako. Only love ang request ni Madam Delia. Ayan, ipi-play po natin yan, Madam Delia. Okay. So, antay-antay lang po kayo. Okay. Pero, while listening, just make sure na naka-Santon Gold Coffee Mix kayo, mga katropa. Especially kung kayo ay may, mahilig sa kape. Ayan. Just make sure na ang kape na iniinom nyo is yung herbal coffee. Ayan, yung hindi kayo mangangamba na baka magka-acid kayo. Kasi ito ang Santon Gold Coffee Mix is aside from hindi ka maging acidic, hindi mag-react yung chan mo. Ito din ay may glutathione and collagen. Diba? And alam mo ba, ang sweetener nitong kape na to na product ng Yes to Health is Stevia leaves talaga, no? Oo, kaya mga katropa, kung hindi nyo pa nasubukan ang Santon Gold Coffee Mix, subukan nyo na, mga katropa. No? Mabibili po yan sa mga butika at parmasyon ng iyong mga lugar at syempre sa Mercury Drug Nationwide. Okay.

Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Ito naman, damot naman. Mahalin ka lang, ayaw mo pa, charo. Hi, good PM. Ayan, DJ Mike, kapare pa request ng song, Gusto Kita. Ay, naka. Ayan, by Angeline Quinto. Salamat po from Malakibay. Sige po, sige po. Okay, piplay po natin yan. Gusto kita. Ay, gusto din kita. Gusto kita. Oh, para sa mga taong, para sa mga katropa natin dyan na hindi pa umaamin sa kanilang mga, I know, crush, sa kanilang mga hinahangaan, ito na yung pagkakataon. Kantahan nyo lang ng Gusto Kita by Angeline Quinto. At baka siya ay mapapaibig sa iyong magandang boses. Okay, so yan. Only love, mga katropa. Akala nyo gusto kita yung ano ah. Only Love by Trademark and to be followed by Gusto Kita. So check this out, mga katropa. Tayo po ay babalik. You're listening to 104.7 XFM Palawan. Yes, sa programang Throwback Sunday. Enjoy.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
5: ko. Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
16: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
14: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Boy, gising!
14: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
11: Yahoo!
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
19: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Gold Coffee Mix.
0: Mix.
1: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
15: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
24: XFM.
25: XFM.
26: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
27: Time check, it is now 2:07 in the afternoon.

back on the track. Nagbabalik pa si DJ Mike sa programang Throwback Sunday. Dito lang po sa 104.7 XFM Palawan. Ayan. So, nagbabalik. Ito yung nagpa-promise pero tinutupad. Charot! Mawawala man saglit pero babalik pa rin. Di gaya ng isa dyan. Charot. Yes, welcome back on the track and happy viewing. Thank you for watching. Ate Lynn. Hi, Ross Alcala. Thank you for watching our live. And to Ate Sel Samyon. Or Samyon. Sabi niya, hello, naara ko diri sa Puhagan. Kalayo pas December, Mike, sa birthday ni Lola, magtipon tapuhon. Kung naapa ko dira bitaw, no? Makigtipon jud ko. Anyways, para sa inyo mga ano dyan, sa mga gustong tumawag, sa mga gustong mag-text, ano ba? Ipadala nyo na po ang inyong mga ano dyan, no? Ang inyong mga mensahe or tawag na kayo sa ating text line. Yeah, sa ating text line 09850. Ano to? Yan ba yun? Wait lang, ala, ang layo kasi. Sana yun.

Okay, sige. So, ipadala nyo lang po sa inyong mga ano dyan, sa ating text line at sa ating call line. Ayan, ano nang ginagawa mo? Ayan, para sa ating... Ayan, sa ating hotline, 0953-514-1303. Sa ating text line naman, 0985-002-2713. 0985-002-2713. Ayan, dyan nyo po ipadala ang inyong mga mensahe or dyan po kayo pwedeng tumawag sa mga nabanggit natin ng mga numbers. Okay? Sabi niya, good PM, DJ Mike! Iba din yung discard niya, ano ba? Aha, sige. Sabi niya, paki-play ng song na ako. Ha? Okay, ano to? May ganito bang song? Ako ang susi ng iyong puso? Meron bang ganito na song? Or meron? Oh. Susi ng aking puso siguro to. Sige, handog ko sa'yo, DJ Mike. Ay, thank you so much! Buti pa si Kuya Toto ba kay Kuya Toto Obet kay ano, may handog talaga siya na song para sa akin ba? Okay. Sige, play po natin yan. Susi ng aking puso. Ayan. Katropang Ken, baka meron tayong susi ng aking puso dyan. Kasi ang andito sa akin, padlock lang. Charot.

Ating connection. Bakit ganarin? Ayan! Tuloy-tuloy ang kwentuhan. Kawanan, dito lang sa 104.7 XFM Palawan sa programang Throwback Sunday. Sabi niya, good PM po, idol. Pabati naman po kami dito sa bahay na nakikinig sa programa mo. Paplay naman po ako ng song na minamahal kita. It's me, Son ng San Pedro PPC. Son or Son? Ayay, na minamahal kita. Ito yung ano, no? Kay Freddie Aguilar. Minamahal kita. Okay. Ito ba yun? Si Freddie Aguilar bang kumanta nito? Or baka si Bing Rodrigo? Or ano ba? Ah.

Ayan, na meron pa tayong ano dito, no? Basahin natin ang mga comments natin dito. Sabi ni Ma'am Gamosa Rona, Dan, share na po, DJ Mike, pa-request po ng song na Maybe This Time by Sarah Geronimo. Thanks po, DJ. You're welcome. And sabi ni Brian, pwede Keep On Loving You, Ma'am Cute. Ayan. Sige po, ipi-play po natin yan. Keep On Loving You and Maybe This Time. Kaya standby lang po kayo mga katropa, wag po kayong mawawala. But before that, just make sure na naka-center and vitamin C kayo mga katropa, no? Kung kayo ay may mga problema dyan sa pabago-bagong panahon kasi mabilis kayong maapektuhan ang inyong katawan. Ayan na mag-center and vitamin C na po kayo mga katropa, no? Ito po ay nagpapalakas ng ating immune system at hindi lang yan. Ito po din ay nag-promote ng ating anti-aging sa ating katawan na para mabilis, para hindi agad tayo matanda ba, tingnan ba, ganon. Kaya nag-promote talaga ng anti-aging itong center and vitamin C mga katropa, no? Eto, kung kayo ay may mga karamdaman na din na yung tipong hindi agad kayo gumagaling, baka mababa yung wound healing nyo dyan. Kaya mag-center and vitamin C kayo mga katropa, no? Nakakatulong po. Yan, ayan. Kasi may wound healing effect siya. Okay, meron tayong caller. Hello po. Hello. Can you hear me? Hello? Hello? Hello? Hello from the outside. Hello? Okay. Sige, tawag lang po kayo ulit. Anong nangyari? DJ, po request lang po ako, hawak mo ang beat. Danny Sales ng Maringit-Ringit. Okay. Sige. Hello po? Hello? Okay. Sige, i-loud speak na lang natin. Hello? Hello? Can you hear me? Wala talaga. Baka signal din. Baka signal din? Okay, tawag lang po ulit. Pasensya na po. Oo. Sabi niya, sabi ni Ma'am Linlin Talisik, gandang hapon po, pa-shoutout po kami dito sa Butirao Nara. Request ng song, Bakit Pa? Bakit pa ba nakita? Ito ba yun? Bakit pa nakilala? Parang nagsisisi na kayo na nakilala mo siya. Charot. Anyways, enjoy the song, Minamahal Kita. Tayo pa ay babalik. It's me, DJ Mike. Sa programang Throwback Sunday. Enjoy this song.

parang di mo yata kaya. Parang di mo yata kaya na wala siya, no? Welcome back on the track! Tinamaan na naman! Ayan, lagi lang kayong tinatamaan when it comes sa pag-ibig.

0: big ba? Pero just make sure na hindi kayo tatamaan sa mga sakit na gustong pumasok sa iyong katawan, 'di ba? Kaya dapat protektado tayo mga katropa, no? As always, dapat protektado tayo. Bahala na tamaan tayo sa pag-ibig. Huwag lang sa sakit. Diba? Kaya kung ikaw dyan, palaging sumasakit or madalas sumasakit ang kasukasuan or mahina diba, ang inyong mga buto, okay lang na ano marupok yung puso, wag lang yung buto. Kasi alam mo na, kung ang buto ay mabali, nako, buto-buto dyan. Diba? Kaya mag... premium D3 soft gel capsule na po kayo mga katropa, no? Ito ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Kaya para lumakas ang inyong buto dyan, mag premium D3 soft gel capsule na mga katropa. We have our caller! Ayan. Hello po sa ating caller! Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Hello po? Hello? Hello? Somebody there? Hello? Bakit? Bakit ayaw mong sumagot? Ayan, another caller. Hello po.
1: Hello po. Magandang hapon. Jiri Aranga po. Speaking on the line. Did
0: you how are you today, Sir Jiri Aranga?
1: I'm fine and I'm happy because I am move on.
0: Move on na kasi hindi tas on. Move on na lang kahit di man tas on. Okay. Anong ginagawa ni Sir Jiri sa hapon na ito?
1: Nako, DJ Maika, kung iyo pong mamarapatin, o oh, sabi ganun eh.
0: Wow.
1: Hindi po. Habang i-re-spray ng aming palayan, mm-hmm. na syempre po, nakatanim sa lupa na naiwan ng aking sirang yumaong ama, nakikinig po ako. May sarili po akong transistor radio nakalagay po doon sa pilapil.
0: Wow. Ano yung pilapil?
1: Pilapil po ba? Yung halimbawa, yung may meron pong palayan, may mga box-box po yan. Yung pilapil po, yun yung sumasalaan ng tubig. Halimbawa, napatubig ka.
0: Ah, okay. Sige. Thank you so much.
1: Kahon ba?
0: Ha?
1: Kanang kahon ba? Kanang kahon ba?
0: Padyo taon ko kabalo, Ana.
1: Box-box po yan siya. Box-box po yan siya. Tapos yung pilapil po, yan kumbaga yung, halimbawa, either boundary o talagang pangsalag po ng tubig kung kami magpapapasok ng tubig.
0: Okay. Doon pala nakalagay yung transistor radio mo or... ano, solar na radio.
1: Yes po.
0: Ayan. O, malapit yes talaga sa'yo, sir, no?
1: Opo. Medyo umangat lang po ako ng konti kasi po pag lumapit ako doon, eh, mag-feedback po tayo. Hindi po tayo magkakarinigan ng magandang process.
0: Ayan.
1: Thank you.
0: Oo. Great initiative ba? Anyways.
1: One ba? Siyempre, kanang kapakilala lagi kay... ano, ang mga DJ, dili man na siya, ano ba, matambino.
0: Ha? Ano?
1: Dili man na, ang tanan na DJ ba?
0: Ah.
1: Dili man ka angay ni Madam Venus, manghuhula ba?
0: Oh, wapo ko kay laki sa muna si Madam Venus.
1: Madam Venus ka ng sidekick ba na siya?
0: Sidekick ni, hatong naay ko an, Madam, Bolang Kristal.
1: Kana,
0: nadali mo. Ah, yan ba yung ano? Yung pinsan ni Madam Auring?
2: Oh.
1: Oh, yes po.
2: Oh.
0: Anyways, go ahead sa yung pabate. I know, meron kayong
1: okay,
0: babatiin dyan.
1: Ko po. binabati ko po ngayong hapon ang aking kapatid. Nandun po siya, naglalaba po sa aming poso habang nakikinig rin po sa inyo.
0: Wow.
1: April Jean Arangga Juso, magandang hapon.
0: Hello.
1: Ang aking pong nanay na nakahiga nandun po sa ilalim ng Indian Mango, Gima Arangga. Siyempre, yung aming, ano yan eh, aming Mother Earth.
0: Yan.
1: Magandang hapon. Opo. Ganon din po pala, DJ Maika, kasi po kuminsan, nakakalimutan ko, kapamilya ko na rin, pero nakakalimutan ko, ang aking nag-iisang kapitan na walang katalo-talo, parating panalo. Kasi po, kapitan ang tawag namin sa kanya, kapitan ng barangay, kapitan ng ano, si Rodney Caburubias, Senior, magandang hapon.
0: Ayan,
1: and
0: magandang hapon.
1: Sa kanyang
0: hapon,
1: may bahay na si Naida Arangga Caburubias. Magandang hapon po. Masayang pakikinig. Didi Maika.
0: Yes po.
1: Maliban po sa na-miss ko ang napakagandang tinig, hapon po may dalawang DJ naman po ako na nakausap, si DJ Bindi at saka si DJ IC.
0: Ayan, then, kahapon ba yun?
1: Sila sa live. Yes po, kahapon. Ay, kahapon ba?
0: Friday po, yun! Man. Andito si si Icelicious.
1: Yes po, nakita ko rin po sila sa live. Nakita ko po sila. Tapos, babatiin ko na rin po. Siyempre, apat po kayong DJ na babae dyan eh.
0: Yeah.
1: Ikaw, si DJ IC, si DJ Bindi, tsaka si DJ Carly.
0: Ayan! Matagal lang hindi naka-on air ba? Sana kaya yun ba?
2: Oh!
1: Kaya nga po eh. Ano yan siya, DJ... Ano eh, DJ Maika? Wow na wow! Pakak na pakak!
0: Oh. Pakak talaga ba? Pakak agad ba?
1: DJ Maika, meron din po akong babatiin simula po Bayan ng Bataraza, Quezon, Rizal, Supong Espanyola, Brooks Point, ganun din po Nara, my hometown of Orland, ganun din po Ruhas, Taytay, El Nido, Busuanga, Coron, Culion, Lirapakan, at siyempre po, the island municipality, Kalayaan, and then Magsaysay or Cuyo, Palawan. Sa inyo po lahat, isang mapagpalang hapon po ng Linggo sa ating lahat. Yun lamang po, DJ Maika, kasi masyado na tayong mahaba ang usapan. Pakasabihin na naman nila eh, andoon na naman si Jiri Arangga, nagbinurit na naman.
2: Oh.
0: Burit ba yon? Pero hindi naman.
2: Oh.
0: Okay, sir, baka may request ka na song.
1: Pwede po, ano? Isa po sa pinaka-paborito ng aking kapay, and then nung ako po ay nag abroad, parehas ko sila ni nanay na pinapakinggan, That Wonderful Sound.
0: Wow, wonderful sound talaga. Ayan.
1: Opo.
0: Sige po, ipiplay po natin. Yes.
1: Yung nag-request po pala sa iyo kanina ng ano ba yun? Susi ng aking puso. Susi ng puso po talaga ang title nun.
0: Oo, susi ng puso talaga. Yan talaga yun ba?
1: Kasi, kaya nga po eh, pati puso ko tuloy nakapadla, kaya kailangan ng susi. Ano ba yan?
0: Saan tayo maghanap ng susi niyan?
2: Oh.
0: Anyways, thank you so much, sir. Okay.
1: Thank you po. Isang mapagpalang Linggo ng hapon sa ating lahat.
0: Ayan, bye-bye. Enjoy your hapon. Okay, si Sir Jerry Arangga, all the way from Nara. Ayan, and it's 2:44 in the afternoon. You're still with me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Basahin natin yung mga nag-watch sa ating Facebook Live. Yes, hello po sa ating katropang Mark Corpus. Ganda-ganda ng ano niya, ng apelyido niya. Ganda. Hi, thanks for watching. So pretty kay DJ Mike. Thank you so much, my dear. And kay Kuya Tata Empinado, ako King, kay Pusong Bato. Ay, sus! Relax, bubuan na nag-ininit ni Ate Mayet. Hindi na na mabato, oy. Matunaw na na. Charot. Charot. Hi! Dyan sa Puhagan. Uy, kumusta mo dira? Puhagan, Valencia, Negros, Oriental. And, oy, Kuya Michael Sarad, pa-shout out dai. Hello, shout out to you, Kuya Michael. Asa ka karon, Kuya? Baka meron akong ano dyan, bahin, pasarubong, charot. Charot. Hi to Ati, ano, Ati Jinky. Hi, Inda. Ah, hi, Inday. Sabi niya pa, shout out, Inda yun. Hello, shout out to you, Ati Jinky. Kumusta, Ati Jink? And to Ati Wilma, kumusta na ka sa Ati Wilma karon? Hi, Ati Wilms. And sino pa dyan? Oh, meron tayong ano dito, live comments. Or comments sa ating live. Ayan. Coming from Nathan Malbon. Hi, DJ Mike. Maayong hapon. Happy Sunday. Shout out kay Apple. Guapo ng mainit. Aray mo!
3: Aray ko!
0: And, pa-play ng song, Please Forgive Me! Ayan, minsan ba, kailangan nating ano, mag-sorry. Diba? Para lang maging maayos ang lahat. Sabi ni Daryl Bert, tanong ko, meron kayong Turbo Coffee? As of now, wala pa po. Turbo Capsule lang po. Ito po ay for men. Ayan. Sa mga wala ng gana dyan. Ito yung inumin nyo. Turbo Food Supplement for men. Ayan. Para maganda yung performance. Kasi nakabase talaga yan sa performance ba? I-judge. Basta yun na yun. Ayan. Sabi ni, ano. Sabi ni Jonard. Paki-shoutout muna po yung aking mama na si Jonna Pineda at ganun din. Siyempre sa kapatid kay JP at paki-shoutout muna po yung Pineda family dito sa bayan ng Nara, Palawan na always nakikinig ng inyong programang Throwback Sunday! Ayan. Okay. Happy blessed Sunday po. Ayan, thank you so much. Thank you for listening. Coming from Norliza Sinag. Hi po DJ Mike. Good afternoon po. Pa-shoutout naman po from Sitio Panas, Barangay Kulandamon. Kulandanom, Bataraza, Palawan. And pa-request na rin po ng song Ulala Baby. God bless you always. Ito ba yung mapapa-ulala? Mapapa-ulala sa piling mo. Ah, diba? Para lang sa'yo. Ang giling-giling ko. Ito ba yun? Kinanta pa talaga ba? Wala to ay. Hi, coming from Richard Girosa or Girosa. Gandang hapon po, ma'am. Pakibati po yung anak ko na nag-aaral dyan sa Puerto Princesa City. Bea Mariel Girosa or Girosa. Hello, good afternoon. Hi, Bea. Hi, Bea! Kumusta ka, Bea? Sabi ni Roda Apostol, gandang hapon po, DJ Mike. Pa-shoutout naman po kami na nakikinig sa'yo dito sa Alimangwan, San Vicente. At pa-request na din po ng song na Tunay na Nagmamahal by J Brothers. Ako ang tunay na nagmamahal. Hindi siya. Ayan. Alright, sige, ipi-play po natin yan yung mga awitin na mga requested songs nyo dyan. Ay, sabi ni Gemeline Zamora, watch here from San Miguel. Saang San Miguel po yan? Madami po talagang San Miguel ba? Hi to Auntie Nilda Chavez. Hi, Auntie. Thank you for watching. Kumain ka na, DJ Mike? Opo! Sana kayo din, no? Tapos na kayong kumain. At syempre, while eating, baka gusto nyo magkape. Coffee lover ba kayo dyan? Pero piliin nyo naman ang kape na herbal coffee na hinding-hindi kayo kakabahan at hinding-hindi kayo mangangamba dahil hinding-hindi kayo sisikmurahin pagkatapos. Ito yung kape na kaya kang ipaglaban pero hinding-hindi ka sasaktan. Hoy! Grabe siya. Ayan, kaya mag-Santon Plus Coffee Mix na po mga katropa. Kung kayo ay mahilig sa soya, ito pa ay may ingredients na soya ang ating Santon Plus Coffee Mix. No? Yes, may mangosteen, may malunggay, at may soya powder. Okay, so kung kayo mahilig sa kape, piliin nyo naman ang Herbal Coffee ng Yes to Health Incorporated. If you haven't tried it yet, then you must try mga katropa. O, munti ko nang masabi ba mga bebe ba? Ano to? Nostalgic effect? Char. Ayan, sabi niya, gandang hapon po mga DJ. Pa-shoutout po. Yung mag-jowa na sila Bert Dodoy Hugo at yung jowa niya na si Eileen Vasquez. Diyan sa barangay, Iwahig. Ayan. Pwede po pa-request ang kantang Mahal, Bakit Mo Nagawa? At may kahati pala ako at salawahan galing po sa kumpare nila. Grabe mga hugot ba? Parang may laman yung ano. Charot. It's 51 minutes past the hour of 2. Oo, baka may pahabol pa dyan. Para mabasa na po natin mga katropa. Kasi later or ano, minutes later. Ano ba? Maya-maya is tayo po ay magpapaalam na. Kasi hanggang 3 lang po tayo ng hapon. Good PM DJ Mike. It's Throwback Sunday. Listening po, Dina Esler ng Sitio Marimbas. Kasama ko anak ko. Michael, nasa farm. Nasa farm kami, nag-aalaga ng mga gulay. Paki-request po ng gulong ng palad. Thank you! Ayan. Gulong ng palad. Ang buhay ay... Yan yun. That's true. Oo. Yan talaga yung realidad. Ang buhay ay gulong ng palad. Kaya huwag kang magmataas ngayon. Kasi malay mo, sa susunod, baka nasa mababa ka na. Diba? Kaya huwag tayong masyadong mapagmataas. Kasi pareha lang tayong tao. Okay? Yes! Okay! Ito, syempre, no, huwag din ninyong kalimutan mga katropa. Santon Plus Gold na po para sa mga may karamdaman dyan. Para ma-control ang inyong blood sugar and ang inyong blood pressure. Just make sure po na naka-Santon Plus Gold po kayo mga katropa. Ito ay may anti-inflammation. Kung may mga ano kayo dyan, may mga bukol. Ito po ay nakakatulong ang Santon Plus Gold. Ayan, kung kayo ay may diabetes or kung kayo ay may high blood, ito po ay nakakatulong ang Santon Plus Gold. Ayan. A food supplement for healthy body and stronger immunity. Ayan. Sabi ni Sir Daryl Bird, DJ Mike Through the Fire by Nina, dedicate kay DJ Girlicious. Ayan, Gulong ng Palad by Renz Verano. Ito talaga, ang galing talaga ni ano ba? Galing niya talaga. Alam niya yung mga kanta ba? Kung sino kumakanta, ganyan. O, nakakabilib talaga si ano ba, Sir Daryl Bird. Ayan, thank you so much, Sir Daryl Bird. Okay. Tayong oras, mga katropa. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa hapon na ito. At sana din po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yan lang po yung wini-wish natin. Wala na pong iba. Walang iba. Diba? Yan lang yung wini-wish natin. Wala nang iba. Wala nang ibang katulad. Charot.

Ayan. Sabi niya. Ayan, DJ Mike, shout out ko lang magandang hapon sa aking kaibigan dyan sa XFM Brooks Point, Palawan, kay katropang Jeff Trinidad. At ganun din syempre kay kagawad Gerald Gales. Yun lang po. Ay, kagawad! Magandang hapon! And, sabi niya, eto isipin mo lagi aking mahal. Ay, DJ Mike, ingat ka palagi. Maraming salamat. Ingat din po kayo mga katropa. Tayo po ay magpapaalam na maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Sabi niya, request lang po ako, hawak mo ang beat. Okay po, ipiplay po natin yan. Just standby lang po. At until next time, until next Sunday, same time, same station, only here at 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike. Enjoy your Sunday afternoon together with your friends, family, and loved ones. Spend quality time with each other and choose peace. Done argue, done dramas, because time is precious. Time is very precious. Para makipag-argue ka pa dyan. Thank you so much! At iiwan ko po sa inyo ang kantang Tunay na Nagmamahal. Baka isipin nyo, wala nang nagmamahal sa inyo. Meron, oy. Anyways, sa pangalan po ng ating na kasama sa bahaging technical, katropang Ken, at syempre po sa ating station manager, Kaluwi La Rosa, it's me, DJ Mike. And bye-bye. Ingat palagi. God bless. Happy Sunday afternoon.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
5: Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
12: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Sister Pain.
15: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
19: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po ako driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Sun
0: Santo Plus Gold.
1: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pagtik ko ng Santo Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santo Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santo Plus Coffee ka na. Santo Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.

0: Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
3: Santon
4: ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
2: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: Sister Pain.
8: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
2: nang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: XFM.
16: XFM.

0: FM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Nalik ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pinutunod din, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
3: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: XFM. XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
3: Exciting!
4: Exciting!

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Aisel Completado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makakaiwas sa karamdaman.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at

0: Marathon Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Collagen, and Glutathione. Santhon Gold, Coffee Mix. Nagkapipi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibigdib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: from Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Maling Isang Teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtib.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Good evening muli mga katropa, nandito muli kami kasama ang iyong katropang Cynthia, ang inyong lingkod. Nandito po muli kami upang magbigay patnubay sa mabuting kalusugan dito po sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. At sa may mga katanungan po nating mga katropa dyan, maaari po kayo mag-text sa aming numero 0907-3324-367. Ulitin ko po, 0907-3324-367. Sa mga may katanungan po kayo or may mga karamdaman, maaari po kayong mag-text ng inyong katanungan upang masagot po namin. Good evening, Doc. Kumusta po?
9: Good evening din sa katropang Cynthia at good evening din sa ating mga katropa na laging nakaabang sa ating programa para magkaroon ng dagdag kalaman paano magkaroon ng masigla at malakas na pangangatawan. At Muli naman tayong magpaabot sa kanila katropang Cynthia ng kaalaman ng mga simptoma ng sakit at yung mga pamamaraan. Paano agapan, i-prevent yung sakit na para hindi mauwi sa mas malalang kondisyon sa katawan.
8: Ayan mga katropa, stay tuned lamang po kayo para marami po tayong matutunan sa gabing ito. At syempre mga katropa, maaari pong pumunta sa aming klinika. Open po kami from Sunday to Friday simula 8:30 a.m. to 5 p.m. From Sunday to Friday, close lamang po kami every Saturday mga katropa. At syempre matatagpuan po ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayan po, sa taas lamang po yan ng Nokinox mga katropa. May signage po sa second floor, makikita nyo kahit nasa baba kayo. Tumingala lang kayo dun sa taas ng Nokinox, nakikita nyo po ang Yes to Health Wellness Center. Ayan, open po kami from Sunday to Friday. At meron po tayong free consultation every day. At mismong araw ng Sunday, Thursday and Friday, ayan, mamimit nyo po dyan ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Yan po yung kanyang schedule. At syempre, meron din po tayong mga branch dito sa Palawan. Meron tayong 5 branches. Ang una, matatagpuan po dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina. At pangalawa, dun po sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan mismo ng ASMES, yung elementary school po doon. At syempre, meron din po tayo sa Nara. Matatagpuan po yan sa Caltex Compound, Purok Masagana, Nara, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Brooks Point. Matatagpuan po yan sa Jacob's Place, door number 1. Nakikita nyo naman po ang mga signage ng Yes to Health, kaya mabilis po siyang makita. At syempre, ang panglast po nating branch dito sa Palawan ay ang Cuyo Branch, na matatagpuan po yan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan, meron po tayong 5 branches dito sa buong Palawan. At syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide po tayo. Ayan mga katropa, so kung gusto nyo pong bumisita, mag-text lamang po kayo sa aming numero 0907-332-4367 or maaari po kayo mag-message sa aming Facebook page. I-search nyo lamang po ang Yes to Health Clinic Puerto Branch. Okay Doc, good evening muli. Ano pong ating tatalakayin sa gabing ito?
9: Ang atin namang tatalakayan sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na hay fever or allergic rhinitis. Ito yung isang allergic, katropang Cynthia, na nangyayari kapag ang katawan ay nagre-react sa mga bagay sa hangin tulad ng yung mula sa halaman.
8: Yes.
9: Alikabok, balahibo ng hayop at amag. Yan. O yan yung mga dahilan, katropang Cynthia, isa sa mga dahilan na magkakaroon ng allergic rhinitis. At yung pinakadahilan ay nagiging overactive ang immune system.
8: Yeah.
9: No? Akala ng katawan ay kalaban. Kaya ang gagawin ng katawan ay magpo-produce ng histamine. At ang resulta naman yan ay magti-trigger siya ng pamamaga. Kaya yan yung mararanasan ng ating mga katropa, no, na may mga allergic rhinitis. At yung mga simptoma naman nito, katropang Cynthia, ay madalas na pagbahing, sipon o baradong ilong. Makating mata, ilong o lalamunan. Luha ang mata. Minsan nga, katropang Cynthia, namamagay yung mata eh. Lalo na pag ilang araw na na-atake sa allergic rhinitis, katagalan namamagay yung mata, nagluluha. Minsan, pagkapagod o sakit ng ulo. Yung mga simptoma, katropang Cynthia, na may experience ng ating mga katropa na may mga allergic rhinitis. At matrigger din yan, katropang Cynthia, pag hindi maingat sa pagkain. Mahilig sa mga matatamis na mga inumin, matatamis na mga pagkain, maliban lang sa mga prutas, katropang Cynthia. Yung mga prosesong mga matatamis na mga inumin, mga pagkain, talaga yan ay nakaka-trigger sa allergy. Kasi nga, pinapahina yung mga resistensya ng organ. No? Pinapahina yung resistensya ng katawan pag mahilig yung mga tao niyan. Lalo na pag may mga allergy rhinitis. At mahilig din sa mga refined carbohydrates, gaya ng tinapay biscuit. Yan ay nakatrigger, katropang Cynthia, no?
8: Yes.
9: Dahil sa mga additives na nilalagay dyan, no? Kaya hindi siya maganda kainin, no? Sa may mga allergy rhinitis, yung gatas din hindi maganda, yung mga malalamig na inumin. At mas maganda, katropang Cynthia, sundin talaga yung kalinisan. Kasi isa din yan sa dahilan na mag-trigger yung allergy. Pero ang pinakadahilan talaga nito, katropang Cynthia, bakit nagkakaroon ng ganito, ay sobrang active yung immune system. At ang dahilan naman yan, dahil sa walang na-supply sa katawan habang masigla pa yung katawan. No, walang na-supply ng mga supplement, walang na-supply ng mga vitamin C. Kasi as long na tumataas yung edad ng tao, Katropang Cynthia, yung katawan din ng tao niyan humihina. Yes, humihina. Mas daling kapitan ng ibang sakit, lalo na itong allergy rhinitis. Actually, Katropang Cynthia, sa medical ay talagang walang kagamutan itong allergy rhinitis. Ang tanging solusyon lang nila ay yung tanggalin yung mga simptoma, no, ng allergy rhinitis para magaan-gaanan yung naramdamang simptoma, yung mga mabibigat na simptoma ng allergy rhinitis. At sa natural naman, Katropang Cynthia, pwede kang makarecover sa ganitong kondisyon. May kagalingan pa, no? Pero kung sa mga over-the-counter na mga gamot, talagang tinatanggal lang yung mga symptoms para magaan-gaanan yung pakiramdam ng mga pasyente. Pero sa natural, Katropang Cynthia, ay pwede pang gagaling yung mayroong mga ganitong kondisyon sa katawan. Basta maingat lang sa pagkain, Katropang Cynthia. Susundin yung mga pag-iwas sa mga bawal at magkain ng mga masustansyang pagkain, mga pagkain na matataas ang fiber at saka yung mga pagkain na matataas ang mga antioxidant. At iwas sa mga tinapay biscuit, gatas at mga seafoods, mga red meat at mga prosesong matatamis na mga inumin. Mga sugary drinks, sugary food ay talagang yan ay nakaka-trigger ng allergy. Hindi lang yung na-expose ka sa mga alikabok. No, pati sa pagkain, pwede ding mag-trigger ng allergy. Kaya hindi ka gumagaling, Katropang Cynthia, yung mga katropa natin, hindi gumagaling sa ganitong kondisyon kasi nga, ini-enjoy pa rin nila yung mga bawal na dapat iwasan. Kaya dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, pag sila ay pupunta, mag-avail ng ating libreng check-up, ay bibigyan talaga sila ng dietary guideline para masunod nila yung tama sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga pwedeng kainin, no, na nakakasigla ng katawan. Dyan sa ating clinic ay araw-araw po, mayroong libreng check-up dyan sa ating clinic at meron din tayong check-up na may bayad, Katropang Cynthia, no? Yung live blood natin, yan yung check-up dyan sa ating clinic, natitingnan yung dugo mo.
8: Analysis.
9: Yeah, live blood analysis. O, titingnan nyo yung dugo mo kung mataas ba sa kolesterol, mataas ba sa uric, at iba pa, kung mababa ba yung mga hemoglobin mo. At yan yung pamamaraan, no, na sa pagbasa ng ating live blood analysis. Kasi pag yan yung mataas sa dugo, ay talagang maraming mga iindain sa katawan, no? Pag mataas yung kolesterol, uric acid, kulang sa hemoglobin, yung dugo ay mayroon talagang iindain sa katawan, Katropang Cynthia. Kaya isa yan sa tinitingnan ng ating live blood. At meron din tayong pre-check up dyan na gamit yung ating high-tech machine na bumabasa ng mga mahihinang organ at mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan. Kasi mostly yan ay pinaka dahilan, Katropang Cynthia, na nagkakaroon ng mga iba-ibang karamdaman dahil sa maraming kulang sa katawan. Kasi dyan lang nakasandal yung ating kalusugan, no, sa mga minerals, vitamins na naibigay sa ating katawan. Pag yan ay kulang, ay talaga magkakaroon ka ng mga karamdaman na mga malalala. Kaya dyan sa ating clinic, merong tayong check-up dyan araw-araw. Pero yung schedule po ng doktor dyan ay araw ng Webis Bernis at saka Linggo. At Sabado naman, talagang wala tayong office niyan, wala tayong clinic hour kasi yan ay sarado pag araw ng Sabado. No, kaya wag kayong pupunta pag araw ng Sabado, no, diyan sa ating clinic ng Yes to Health kasi tayo ay sarado. At mayroon tayong mga produkto diyan sa ating clinic, produkto po ng Yes to Health, yung ating vitamin C na alkaline based vitamin C. Yan ay 100% na absorb sa katawan dahil siya ay alkaline. Kasi pag acidic vitamin C, 50% lang yung na-absorb sa katawan, 50% yung natatapon. Kaya yung iba, tumatagal na sa pag-inom ng vitamin C pero wala silang nakikitang pagbabago sa katawan. Kasi nga, yung kanilang iniinom na vitamin C ay acidic. At yan yung assurance natin sa ating vitamin C ay talagang safe yung ating vitamin C, no? Dahil siya ay aprobado po ng FDA. At meron din tayong Santon Gold, Santon Plus sa ating clinic na mahusay sa may mga pamamaga. Kasi itong allergy rhinitis, Katropang Cynthia, ito ay klaseng allergy na namamaga yung loob ng ilong, no? Kaya yung iba makaranas ng runny nose, no, pagbabara ng paghinga, mahirap sa paghinga dahil nga namamaga sa loob. Kaya itong ating Santon Gold, mga katropa, ay magandang inumin sa may mga allergic rhinitis dahil isa sa target niya sa katawan ay inaayos niya yung mga pamamaga. At hindi lang sa mga ganitong kondisyon na pamamaga, mahusay din siya sa may mga goiter, may mga bukol sa breast, at saka mga bukol sa part ng katawan ay yung santon gold natin ay napakabisa sa mga iba-ibang bukol, no? Bukol sa loob ng katawan at labas, yan yung magandang gamitan o inuman ng santon plus santon gold natin. At siyempre, mas maganda talaga na partneran ng vitamin C kasi yan ay araw-araw kailangan ng katawan. Araw-araw, yan din ay naitapo ng katawan. Kaya advice sa mga eksperto, yung vitamin C dapat araw-araw inumin katropang Cynthia. Kaya mas maganda din na wala ka pang naramdaman na nakaramdam ka ng allergy, ay mag-maintain ng mga vitamin C na. Kasi pag masupply mo yung vitamin C katropang Cynthia, ay malayo ka sa may mga karamdaman na allergy. Kasi mostly, itong allergy na karanas nito, yung mga ano na eh, walang iniinom ng mga vitamin sa katawan, lalo ng vitamin C, ay prone sila sa mga ganitong karamdaman, yung allergy rhinitis. Dahil walang iniinom, it's sinosupply sa katawan araw-araw na vitamin C habang sila ay malusog pa. No? Kaya ating nire-remind ang ating mga katropa na dapat habang malakas pa yung katawan, mag-inom na ng vitamin C. No? Yung ating Santon Gold, mas maganda inumin yan 3 times a day pag mayroong karamdaman. At yung ating vitamin C ay mas maganda 3 times a day din. Kasi yung advice ng mga eksperto ay 2,000 mg a day yung dapat isupply sa katawan. Kaya okay na yung 3 times a day na pag-inom ng vitamin C sa may mga karamdaman. O pag may mga pang-maintenance lang, okay lang yung twice a day para ma-prevent, makaiwas sa mga iba-ibang infeksyon at iba-ibang karamdaman. At siyempre, meron din tayong premium day 3 sa ating clinic. Yan ay produkto ng Yes to Health na sa pag-aaral, yung BCO na content ng ating premium day 3 soft gel ay mayroon sila nakita na monolaurin. Pag yan ay maipasok sa katawan ng tao, nagiging monolaurin siya. At sa pag-aaral, siya ay tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mabisa po siyang magpuksa ng mga virus bacteria sa katawan natin. O, lalong-lalo na sa ating immune system ay nakakatulong yung ating premium D3. At nakakadami din siya ng good bacteria sa ating tiyan. Yan yung benepisyo na maibigay sa ating premium D3. Kasi katropang Cynthia, sa pag-aaral, yung immune system natin ay kumukuha din niya ng lakas sa ating gut, no? Sa ating mga good bacteria. Kaya kung mahina yung good bacteria mo dahil sa epekto ng hindi magandang inumin, pagkain na kinakain, ay talagang maapektuhan din yung immune system. Kaya isa yan sa i-improve din ng ating mga katropa, yung pag-inom ng ating premium D3 ay yung mga good bacteria ay pinapadami niya sa ating tiyan. At siyempre yung ating immune system ay titibay din, lalakas din. Kasi yung allergy rhinitis, isa yan sa dahilan na kumina yung immune system. No, hindi na makakakilala sa kanyang kasamahan. Kaya kahit part ng katawan ay inaatake. Kaya yan yung resulta, katropang Cynthia, yes, mga katropa, sa walang mga isinoply sa katawan na mga vitamins, lalo na yung vitamin D3 at yung vitamin C. Araw-araw dapat yan isupply. For maintenance lang sa ating premium D3, okay na yung once a day. Pero kung mayroong karamdaman, mga katropa, mas maganda talaga sa twice a day na yung ating premium D3. At siyempre, mayroon din tayong mga coffee, no, para sa ating mga mahilig magkape. Yung natural coffee natin ay mataas sa fiber. Kaya kung hindi ka araw-araw makadumi, pag-inom ka ng ating coffee ay talagang nakakadumi ka. At nakaka-neutralize din siya ng acid chachan, no? Yung ating mga coffee. Unang-una, yung coffee natin, yung Santon Gold Coffee Mix, ay masarap na klaseng kape at mataas sa fiber. Maganda din siya sa naghahanap ng first class plant-based protein, no? Yan yung benepisyo maibigay ng ating Santon Plus Coffee Mix dahil sa soybeans. At sa soybeans din, isa din siya sa nakakatulong, no, sa pag-ayos ng hormone ng babae. Kasi pag hindi maayos yung hormone ng babae, ay pwedeng magkakaroon ng bukol pag hormonal imbalance. O magkakaroon ng iba-ibang bukol, goiter, bukol sa breast, no, mayuma, mga picus. Yan yung resulta pag hindi maayos yung hormonal imbalance. At siyempre, meron din tayong premium D3 coffee mix na nakakatulong. Masarap na klaseng kape at nakatulong din siya sa pagpasigla ng buto. Kaya habang nagkakape ka ng ating premium D3 coffee mix ay tumitibay din yung buto, katropang Cynthia, dahil sa vitamin D na content po ng ating premium D3 coffee mix. At siyempre, hindi na magpapahuli ang ating Santon Gold coffee, no? Yung Santon Gold coffee natin ay mayroon pong collagen at glutathione. Yung collagen ay isa sa pinapa-improve din niya yung balat at yung buto. luto. At yung ating glutathione din ay pinapa-improve din niya yung balat. No? Kaya sa mga naggagamit na mga glutathione ay yung balat nila ay talagang nag-improve. No? Pumuputi yung balat nila. Dati ay hindi naman puti pero nung uminom ng glutathione ay nagiging maputi, makinis yung balat. Ganon din yung ating Santon Gold Coffee. Mayroon siyang collagen, mayroon din siyang glutathione. Kaya yung sinasabi natin na habang kumakapi, tumitibay din yung kalusugan. O, lumalakas, sumisigla yung kalusugan at tumitibay din yung buto. No? Dahil sa glutathione at collagen na content po ng ating Santon Gold. At syempre, mayroon tayong Bisunix. O, yung Bisunix natin, Katropang Cynthia, yan naman yung para sa mga tao na nakakaranas lagi ng panlalabo ng paningin. Nakakaranas ng panlalabo ng paningin at sa mga tao na na-expose sa mga radiation. Maghapon na nakaharap sa computer, maghapon na nakababad sa cellphone. The more na na-expose yung mata natin yan, Katropang Cynthia, sa radiation, the more na naghihingi yan ang supply. Kaya yung ating Bisunix, yan ay kompleto, no, na mag-supply sa mata dahil sa apat na content niya, no, na kailangan ng mata. At siyempre, meron din tayong sabon sa ating clinic, no, yung ating Santon Plus soap dyan sa ating clinic. Yan ay maganda sa may mga problema sa balat. Pampaputi na din yan, Katropang Cynthia, yung ating Santon soap. At siyempre, meron din tayong clear skin, no, dyan sa ating clinic. Nakapokus naman siya sa pagpapaputi ng ating balat, no, napapaputi at nagpapakinis ng balat. Kaya yung namumblima sa balat, sa mga skin problem, gustong puputi, no, yung ating produkto po ng sabon ay epektibo po sa mga problema sa balat at gustong puputi. At yan ay gawa po sa mga natural na sangkap yung ating mga produkto, kaya safe gamitin yung ating produkto po ng Yes to Health. At ang nakaganda naman nito, Katropang Cynthia, ay mabibili, no, nationwide yung ating produkto ng Yes to Health. At kung kayo ay malapit din sa ating clinic at naghanap kayo ng mas lower na presyo at ma-avail nyo yung discount sa ating bawat produkto, mas maganda na kayo ay magpunta sa clinic. Kung senior citizen ka, ay dalhin nyo po yung inyong ID. Kung PWD, dalhin din yung ID para ma-avail yung discount. Actually, Katropang Cynthia, yung ating produkto, mura na talaga. O, mababa na yung price. No? Mas bababa ba siya pag ma-avail pa nila yung discount, Katropang Cynthia. At dyan sa ating clinic din, mayroon tayong therapy dyan na ino-offer sa ating mga kliyente na pupunta dyan at magsubok ng ating therapy. Mayroon tayong terahertz dyan na maganda sa hindi maganda ang tulog sa gabi at nahihilo, laging nakakaranas ng pananakit ng mga joint, pananakit ng katawan. Yung ating terahertz ay nakakaganda din sa may mga mahina ang circulation sa dugo. Mahusay na magpanormal ng circulation sa dugo yung ating terahertz. No, siyempre, mayroon din tayong biozapper dyan sa ating clinic na pwede nyong i-avail, mga katropa, na yan naman yung therapy na may bayad. $350 yung bayad ng ating biozapper at yung benepisyo naman niya napakarami at yan ay mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria, mga parasite, mga fungus na dahilan ng iba-ibang karamdaman. Kaya yan yung benepisyo na maibigay na ating biozapper. Nakakaganda din siya ng circulation ng dugo. Maganda sa mga skin problem, mga balakubak, o yung ating biozapper ay maraming nagpapatunay niyan na yan yung na-observe nila sa pagkatapos na sila ay nakasubok ng ating biozapper. No, kaya ang nakaganda din sa ating biozapper ay nagdi-detox din siya ng ating katawan. No, siyempre, kung tayo ay laging kumakain ng mga bawal, maraming mga toxin sa katawan natin yan. Pag yan ay sobra na sa ating katawan, pwedeng magbunga yan ng problema sa puso, iba-ibang mga problema pa, no, mga problema sa balat at iba pang mga karamdaman pag hindi malinisan yung ating system. Kaya isa yan sa benepisyo ng ating biozapper. Nililinis niya yung mga toxin sa katawan, inilabas. Kaya kung kayo ay pupunta sa clinic, isa yan sa mga mapagpilian nyo, no, na i-avail sa clinic. May libre. Mayroon din tayong therapy natin dyan na may bayad. Mayroon din tayong check-up na libre. Araw-araw, mayroon din tayong check-up na may bayad. Kayo na ang magpili kung alin yung gusto nyo. At yung pre-check-up naman natin dyan sa ating clinic, mga katropa, ay gamit yung ating high-tech na machine, no, na nagbabasa ng mga mahinang organ at saka mga kulang na mga vitamins, minerals sa katawan. No? Kasi yan yung sinasandalan ng ating katawan, yung mga vitamins, mineral na dapat maisupply sa ating katawan. Kaya kung nagkakaroon ka ng karamdaman, ibig sabihin yan, may mga organ na mahina at mga kulang naman na mga minerals. Kaya pag yan ay matumbok, mga katropa, mapa-improve yung organ at maisupply yung kulang sa katawan, ay talagang madali kang gagaling. Kaya sa may mga karamdaman na pumupunta sa klinik. Wala pang isang linggo, ilang araw pa lang sa pag-inom, mayroon na silang makitang pagbabago sa kanilang katawan. No, nag-i-improve yung pakiramdam nila. Kaya madali lang ma-recover pag alam mo yung mga dapat i-improve na mga organ sa katawan at sa mga isupply na mga minerals na katawan na kulang, no, na dapat isupply.
8: Ayan mga katropa, no? So napakarami nating natutunan sa gabing ito. Salamat, Doc, sa inyong mga health tips sa gabing ito. And syempre mga katropa, no? So narinig natin talaga kay Doc kung ano dapat nating iwasan at yung pwede nating kainin. So yung pinakamahalaga lamang po, no? Unahin natin yung ating kalusugan bago ang lahat. So para po mas mabilis tayong gumaling, so kailangan natin i-change yung ating lifestyle para mas mabilis tayong gumaling kung ano man yung ating mga iniinom na mga food supplement. At syempre mga katropa, no? Sa mga gustong pumunta, magpakonsulta, ayan ay free lamang po, maliban dun sa may mga bayad. So everyday po kami may free consultation mula Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ayan mga katropa, at nandyan din po ang schedule ng ating wellness consultant every Sunday, Thursday and Friday. At ang location po ng Yes to Health Wellness po dito sa Puerto ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, hindi lang tayo dito sa Puerto, gaya ng nabanggit ko kanina, nung panimula pa lang tayo ay meron tayo sa Rojas, Nara, Brooks at Cuyo. At syempre mga katropa, no, maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay at pakikinig dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
9: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Jay Maribit, nagsasabi, stay healthy, stay happy.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Eddie Bautista Sabando po, bilang isang broadcaster, kadalasan na nagiging sakit namin ay pamamaga ng aming dalamunan dahil nga po sa araw-araw na pagsasalita namin sa radyo. Vitamin C ang aking iniinom araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Napatunayan ko na mahusay ito para sa aking kalusugan. Kaya kayo rin, mga kaibigan, subukan po ninyo ang Santon Vitamin C at Santon Plus Gold.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
14: Yolito Binto Coco, Marangay Tinitian, Lawas Palawan.
9: Dati sir, ano yung inihinda mo na karamdaman?
14: Sa pananakit ng katawan, arthritis po ito.
9: Arthritis. Ilang taon po nyo na inihinda yun sir?
14: Mayigit isang taon at kalahati ang karamdaman ko na yan.
9: Ngayon na tayo po ay nakapunta dito sa Istuyat, kumusta po sir?
14: Sa awa ng Diyos, marami na akong napagamutan na manggagamot. Walang lunas na gumaling ako. Awa ng Diyos, nakapunta ko dito sa Istuyat. Awa ng Diyos, dito ako gumaling.
9: Balik na talaga sa normal yung katawan?
14: Balik na sa normal yung katawan ko. Malakas na ako.
9: Nakaka-farm na?
14: Opo, farm na ako. Trabaho na. Totoo lang. Talagang yan ang hindi ko talaga magkakalimutan ng gamot ng Health to Heal.
13: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Sa
0: minimize the pain.
15: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Cease the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Cease the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain.
2: Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Magbibili sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
7: may collagen
8: at glutathione pa.
7: At sa lasa, kape-kape.
8: Panalo ka dito.
7: Ayan, subukan nyo.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
7: spirulina,
2: garlic,
7: plus
2: collagen
7: and glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus? Plus Gold, may taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na, hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix, may gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.

0: XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang...
10: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Cystapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
12: Cystapain, tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
14: Sansone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
14: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
16: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
14: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Sansone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sansone Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Isa pong magandang gabi sa bawat isa po sa atin at ang papuri at kabutihan ng Panginoon ang sumaatin po nawa, mga giliw na kaibigan. So sa gabi ito, ako po muli ang inyong lingkod na Evangelist Jabel de la Cruz. Makakasama po ninyo ngayon sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Siyempre, kasama rin po natin ngayong gabi ang ating tagapagsalita. Isa pong ang pastor na si Brother Marcelo Hines. So siya po ang magbabahagi ng salita ng Panginoon. At sana po ay maging pagpapala po ito sa bawat isa sa atin. Marami po nawa kayo matutunan at sana po may sakabuhayan at may share din po ninyo ang mga bagay po na ito. So unang-una, kami ay nagpasalamat sa Panginoon at syempre ganun na rin po sa may-ari ng ating XFM na si Doc Remelito Uy. Ayan, so pagpalain pa po nawa kayo ng Panginoon upang mas marami pa po kayong mapaabutan ano po ng mga iba't ibang uri ng mensahe. Syempre sa mga staff ng XFM ay isang maraming salamat po at pagpalain din po kayo ng Panginoon, bigyan pa ng mas maraming kalakasan para mas maraming paglilingkod pa ang mangyari. So ngayong gabi ay mabuting balita naman po ang ating mga mapapakinggan. And so ang amin pong tema ngayong gabi, nakailang tema na po ba tayo? Nakailang
3: pang-apat na.
2: Isang buwan na. Na sa tema po tayo ng plano ng pagtubos. Yung plan of salvation na ginagawa po ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu para sa ating mga tao yan, na nagkasala. So ngayong gabi, isang punto na naman po ng pag-aaral ang ating malilinawan at sana po ay maging pagpapala po ito sa bawat isa sa atin. Yan. At syempre, makakapakinig din po tayo ng isang Christian song. Yan. So sana abangan din po ninyo yan. At sa mga giliw po nating tagapakinig, yan, sa ating mga radyo, sa man po kayo naabutan dito sa lugar ng Palawan, ay pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan. At sana ay mabless po kayo sa ating mensahe ngayong gabi. At syempre, ganun na rin po sa ating mga viewers, sa ating Facebook Live, sa ating XFM, XFM Palawan, ay pagpalain din po kayo ng Panginoon. At mangyari po na kung nais po ninyong bumati or nais po ninyong mabati kung sino man o kayo man o kung sinong gusto ninyong batiin, ay mangyari po na i-chat lang po, i-comment lang po ninyo sa ating Facebook Live. At syempre sa mga nakikinig sa radyo ay i-text lang po ninyo sa ating cellphone number, text line na 0975 592 74

0: ting napakinggan. Yan. Sa akin po nang binabate itong ating mga nanonood online. Yan, si kapatid na ML Fred Filon. Yan. So, magandang gabi po sa iyo kapatid at yan, sana'y ma-bless po kayo sa ating programa ngayong gabi. Actually, nanonood din ngayon yung kumanta. Yung mga nag-record ng kanta po kanina. Ngayon, no, watching sila. So, yung magkapatid na si Sister Itom. Si Sister Geneva. Ayan, na nasa Batarasa po ngayon, nakatira. Ayan. At si Sister Jessa. Ayan, sila po yung kumanta ng awit na ating napakinggan po kanina. Ayan, so matagal na panahon yun, Bar Marcelo. Parang mga maglimang taon na. Ayan, nakalipas. Ayan, so God bless po sa inyo at salamat sa mga yan, makalangit na boses. Ayan, at hanggang ngayon napapakinggan po natin. So bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon, ay tayo po muna yung manalangin upang imbitahan natin yung presensya ng Panginoon. Sige po tayo manalangin. Ama namin, ang tahanan ay nasa katastasan ka ng mga langit. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At sa gabing pong ito, patuloy po naming hinihiling ang inyo pong pagpapala na naway may pagkaloob sa bawat sa amin at sa aming mga kalagayan. Tulungan po kami at pagpalain ang aming mga hanap buhay, ang aming kalagayan na kinakaharap. Ang inyo po noong kalooban ang siyang mangyari, hindi po sa amin. At nawa po'y gamitin po ninyo kami bilang inyo pong lingkod na makabahagi ng mga salita po ninyo at sana'y maging pagpapala ito sa mga tao. Sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, kami po nawa ay patawarin. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Sige po.
1: Okay, sa lahat ng aming mga minamahal na tagapakinig at na sumusubaybay sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganon din sa mga nanonood sa Facebook Live, magandang gabi muli sa inyong lahat. Para sa mga tagapanood sa Facebook Live, nung nakaraang linggo kasi naputol tayo dahil nga sa burnout. Ay, medyo ka na lang. Sige, isummary na lang natin. Yung ating napag-aralan nung nakaraan. So yung ating napag-aralan nung nakaraan, yun yung ikalawang hakbang ano ng pagsasakatuparan ni Kristo doon sa plano ng pagtubos.
0: Opo.
1: At yun ay yung dalawang mahalagang ginawa niya nung siya'y pumunta dito sa lupa. Unang-una, yung kanyang pagiging sakdal sa kalagayan ng laman, ano? Siya ay humubog ng isang sakdal na katwiran na yun ang pangbili niya ng walang hanggang buhay para sa lahat ng mga tatanggap sa kanya. Opo. Sa kanyang kaloob. At ikalawa niyang ginawa, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran niya ang kasalanan ng lahat ng sangkatauhan.
0: Ayan, yan po yung pangalawa.
1: Upang pwede silang mapatawad. Yun po yung pangalawa. Para maipagkaloob yung tinatawag na pag-aaring ganap ano, sa lahat ng mga tao. Kaya justification by faith na tinatawag. Ating sampalatayan yung kanyang ginawa. So yung dalawang bagay na yun na ginawa ni Kristo, yun yung basihan ng kaligtasan ng lahat ng tao na gustong maligtas. Yun po yung isinagawa ni Kristo dito sa lupa na doon nakasentro ang pag-asa ng tao sa kaligtasan. At yung kanyang ginawa na yun sa kalagayan ng tao, yun ngayon ang kanyang iniaalok na walang bayad. Na tatanggapin naman natin sa pamagitan ng pananampalataya. Pero sa susunod ating mapag-aaralan yan. So yun po yung nilalaman ng ating pag-aaralan noong nakaraang linggo. At ngayon, bago natin na ipagpatuloy yung mga sunod-sunod na hakbang ano, ng pagsasakatuparan ng plano, ay linawin muna natin yung ikalawang hakbang na ito sapagkat mayroong malaking grupo na mga may relihiyon din nasa ibang relihiyon nga lang na kinokontra nila ang ganitong paniniwala ng mga Kristiyano.
0: Opo.
1: Dahil illegal daw ang pinapaniwalaan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi ganito. Mayroong silang halimbawa eh. Kung halimbawa si Pedro ay nagkasala, lumabag sa batas, pwede ba na si Juan ang paparusahan sa kasalanan ni Pedro?
0: Siyempre hindi.
1: Hindi. Labag yun sa batas. At kung halimbawa, si Juan naman ang nagiging matuwid Diba? Mm-hmm. Nagiging mabuti. Tapos si Pedro ba ang gagantimpalaan doon sa kabutihan ni Juan? Hindi rin pwede, diba? Yan ang sabi nila. Kaya ngayon, i-apply na nila sa mga Kristiyano. Kaya tayo mga tao na nagkasala, kayo mga Kristiyano ang nagkasala, pagkatapos ang kukuha ng parusa ay si Kristo.
0: Parang mali.
1: At si Kristo yung sumunod, naging sakdal na matuwid, pagkatapos yung gantimpala ay tao ang tatanggap.
0: Argumento nila.
1: Oo, labag sa batas yung pinapaniwalaan ninyo mga Kristiyano. Kaya yun po yung ating lilinawin sa bahaging ito ng ating pag-aaral, ang plano ng pagtubos sa ikalimang bahagi. Mm-hmm. Sa ikalimang bahagi tayo. At ito ay paglilinaw sa isyu ng kaligtasan na isinagawa ni Kristo para sa sangkatauhan. Yun po yung ating pag-aaralan ngayong gabi para linawin natin ang mga tanong ito tanong ito ng mga kapatid na Muslim natuloy.
0: Opo,
1: mga Muslim at tanong yan, marami nga silang na ano ngayon dito sa argumentong ito.
0: Paniwala.
1: Na papaniwala ng mga Kristiyano kaya marami rin nahihikayat. Well, malaya ang tao, ano?
0: Opo nga.
1: Nahihikayat sa relihiyong Muslim. Kaya ngayon, ito ang ating lilinawin nga sa ating pag-aaral ngayong gabi. Okay. Pwede ba na si Pedro ang nagkasala pero si Juan ang tumanggap ng parusa?
0: Uy.
1: At pwede ba na si Juan ang sumunod pero si Pedro ang tumanggap ng gantimpala?
0: So, yun ang biblical ba yun?
1: No, biblical ba? At ang sagot natin ganito, pwede na si Juan ang tumanggap ng parusa kung siya ay maging si Pedro. Pwede yun, di ba?
0: Oo.
1: Pwede rin na si Pedro ang tumanggap ng gantimpala kung siya ay maging si Juan.
0: Uh-huh.
1: Yun ang totoo niyan. At ang ating tingnan, ang prinsipyong ito sa ating pag-aaral ngayong gabi. Okay. Kaya may isang bagay na dapat nating maunawaan kasi sa kalagayan ni Adan at ni Kristo.
0: Mm-hmm.
1: At yun ang binigyan nga ng kinasihang apostol ng paglilinaw sa kanyang sulat.
0: Opo.
1: Ito muna ang ating babasahin sabi, kasi ang dapat nating linawin dito na tanong, ano ang dapat nating maunawaan sa kalagayan ni Adan at ni Kristo?
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, punta muna tayo sa Gawa. Gawa Kapitulo 17, talatang 26. Sabi dito, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan.
0: Mm-hmm.
1: Bagamat okay naman ang pagkakasalin, kaya lang may isang bagay dito na hindi naging malinaw sa pagkasalin. Kaya pupunta tayo doon sa English. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Acts chapter 17 verse 31, ganito ang sabi. And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed and the bounds of their habitation.
0: Mm-hmm.
1: Dito mas malinaw . Kasi sabi dito, ang Diyos ginawa niya na iisang dugo ang lahat ng mga tao na nananahan sa balat ng lupa.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Anong iisang dugo yun? Si Adan. Di ba? Si Adan ang tinutukoy dito . Si Adan na pinagmulan ng lahat ng tao, ibig sabihin iisang dugo lang tayo yung ating pinagmulan, bagamat sa ngayon, di ba, iba-iba na ang lahi ng tao.
0: Mm-hmm.
1: May Amerikano, may Negro, may German, may kung may Inchik, di ba, iba-ibang may rasa-rasa ng tao na tinatawag. Sa Pilipinas nga, daming tribo. Pero sa totoo lang, galing tayo sa isang dugo. Kaya nga sabi dito ginawa ng Diyos na isang dugo ang lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa, bagamat iba't ibang bansa yan. Iba't ibang mga lahi, iba't ibang kulay ngayon. Nagbago na yung mga kulay ng tao. Pero ang maliwanag dito ay iisang dugo ang pinagmulan ng lahat ng mga tao. At walang ibang kundi si Adan na pinagmulan nating lahat. Kaya kung ating basahin itong Genesis Kapitulo 5, talatang 1, itong sabi, ito ang aklat ng mga lahi ni Adam. Nang araw na langin ng Diyos ang tao, sa wangis ng Diyos siya nilalang. Yun ang original na pagkakalalang kasi sa tao, ang ating amang si Adan. At kung ating titingnan ang Hebrew word ng Adam, ito ay galing sa Hebrew word na Audam.
0: Audam.
1: Oo. Sabi, human being, ano, tao. At bagamat individual, si Adan ay isang individual na, o kaya isang species ba ng nilalang. Pero ayon dito sa ano sa Hebrew dictionary, ang isang kahulugan ng Auda, Adam o Audam sa Hebrew ay mankind, sangkatauhan.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat si Adan ay hindi lang isang individual na nilalang na tao, kundi sa kanya siya ang kumakatawa ng buong sangkatauhan. Kaya inilagay ng Diyos ang buong sangkatauhan sa kanya. Kaya nga tayong lahat, bago tayo isilang, tayo nananalay tayo sa dugo ni Adan. Dahil isang dugo nga lang ang pinagmulan ng lahat ng tao. Yun po ang maliwanag dito. Kaya nga si Adan ay kinatawa ng buong sangkatauhan. Yun po yung kalagayan ni Adan nung siya ay lalangin. Ngayon, ano ang katayuan naman ni Kristo noong pumunta dito sa lupa bilang isang tao?
0: Mm-hmm.
1: Kasi may sinasabi ang Biblia dito tungkol sa kanyang sa relasyon, yung kaugnayan ni Adan at saka ni Kristo. Kung ating babasahin itong Roma, basahin natin ha. Roma Kapitulo 5, simulan natin sa talatang 14 at saka 15, sabi. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi na nagkasalaman ng tulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyo niyaong darating. Si Adan pala, si Adam ay anyo niyaong darating. Tinutukoy dito si Kristo, di ba? Siya yung anyo ng darating. Kung si Adan ang kinatawan ng buong sangkatauhan, so ibig sabihin, siya yung anyo niyaong darating. Oh, kaya kung ating ipagpatuloy, ganito ang sabi. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo.
0: Mm-hmm.
1: Si dito ay pinaghahambing ba ang kalagayan ng unang kinatawan ng buong sangkatauhan na si Adan, na dahil sa kanyang kabiguan na maging sakdal na matuwid dahil nga sa kanyang pagkakasala ay dumating yung kaparusahan.
0: Mm-hmm.
1: Ngunot nung dumating yung anyo niya, ibig sabihin niya, ikalawang Adan, si Kristo ay ikalawang Adan, kinatawan ng sangkatauhan. Kaya nga tinatawag siya na second Adam ng mga Bible scholars. At totoo naman, kasi sabi nga dito, si Adam na siyang anyo niyaong darating. Kasi siya yung ikalawang kinatawan ng buong sangkatauhan. Si Kristo ay hindi lang isang individual na tao na nabubuhay sa gitna ng mga tao, kundi si Kristo ang kinatawan ng buong sangkatauhan nung pumunta siya dito sa lupa.
0: Opo.
1: Mm-hmm. Oo. Kaya dahil nga pa sa pagsuway ni Adan, 'di ba, ang dumating ang kamatayan sa lahat ng tao.
0: Mm-hmm.
1: Na kanyang kinakatawanan dahil sila ay nagkasala rin dahil naapektuhan nga sila doon kay Adan. Ngunit dahil naman sa katwiran ni Kristo, 'yun ang ating napag-aralan ng nakaraan, yung kanyang sakdal na katwiran, ang marami nga sabi dito ay magiging matuwid.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yung kaloob na yun na matatanggap natin, na ipagkakaloob sa atin na biyaya, kasi yung sakdal na katwiran na kanyang nakamtan na siyang pangbili ng walang hanggang buhay sa atin ay ibinibigay niya sa atin na libreng ang kaloob.
0: Mm-hmm.
1: O, dahil siya yung ating kinatawan.
0: Amen.
1: O, bilang tao. Kaya nga siya ay pumunta dito sa atin bilang sa kalagayan ng tao. Kaya kung ating basahin itong nasa Hebreos naman, Kapitulo 7, talatang 26, sabi dito, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoting banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga kasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Sabi dito, basahin natin sa English para maunawaan natin. Mas maganda kasi ng pagkakasulat sa English, sabi dito. Di ba yung idea kanina? Na pwede na si Pedro, di ba, si Juan ang tatanggap ng parusas ni Pedro kung si Juan ay maging si Pedro. Ngayon, ano ang nangyari kay Kristo nung pumunta dito sa lupa?
0: Mm-mm.
1: O, dito kasi sa ano, hindi gaanong malinaw ang pagkakasabi sa Tagalog. Pero punta tayo sa English, ano, sa Hebrews chapter 7 verse 26, sabi dito, for such an high priest, sino ang high priest na tinutukoy dito? Si Kristo, di ba?
0: Opo.
1: Became us. Ano ang iba, ang sabi? Siya na mataas na sacerdote, nagiging tayo. Kaya tama kanina, di ba? Yung ating, yung premise natin kanina. Si Kristo ay nagiging tayo. Kaya nga, dahil siya ay nagiging tayo, dahil siya nga ay kumakatawan sa atin, di ba? who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Kaya sinasabi na ginawang mas mataas kaysa sa langit kasi ganito. Alam natin ang mga taga-langit, mga matuwid yan, mga banal. Diba? Mm-hmm. Mga banal yan at matuwid. At yan ang kalagayan ni Kristo nung andun siya sa kalagayan ng Diyos. Ngunit nung siya'y pumunta dito sa lupa at nabuhay dito sa kalagayan ng isang makasalanang laman, kasalagayan ng tao, at mapanatili, makahubog siya ng ganun ding katwiran na kasing banal ng mga nasa langit na hindi nahulog. Mm-hmm. Ay di, mas mataas talaga yun. Kaya ang tama lang yung sabi dito. Ginawa siyang mas mataas kaysa sa langit. Dahil kung yan ang nakapagtataka kung paano mapanatili ang kasakdalan ng kabanalan kahit ikaw ay nasa kalagayan ng
0: tao.
1: Makasalanang tao. And eh, yung bagamat parehas pa rin banal, pero mas mataas yun, yung ganong klaseng kabanalan.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano ka maging banal sa kalagayan ng isang nahulog na nilalang. Yun ay, kaya nga sabi nito, ginawang lalong mataas pa kaysa sa mga langit. Okay. Ngayon, dito sa unang bahagi ng talata, ang sabi nito, yung ganong mataas na saserdote na si Kristo nga ay nagiging tayo. Kaya pala, pwede siyang tatanggap ng parusa natin siya at sapagkat siya ay nagiging tayo. At yung kanyang katwiran na kanyang hinubog ay pwede rin sa atin dahil siya nga ay nagiging tayo. Yun po ang idea dito. Bakit? Sa anong paraan? Sa pamagitan nga ng prinsipyo ng tinatawag na representation bilang kinatawan natin. At alam naman natin na sa atin dito sa Pilipinas, madaling maunawaan ito kasi, di ba, ang sistema kasi ng ating gobyerno may tinatawag na kinatawan. Sa buong Pilipinas, ilang distrito ba yun? 240 ba na distrito? Na ang bawat distrito ay may kinatawan, may boses sila sa Kongreso, di ba? Kaya nga may tinatawag na House of Representatives. At maliban doon sa mga distrito na yan, sa buong Pilipinas, meron pang tinatawag na party list. At yung mga kapatid na Muslim ay may party list yan. May kinatawan sila sa Kongreso. Naunawaan din nila yan kasi may kinatawan nga sila, di ba, mga Muslim, yung partido ng mga Muslim may kinatawan sila sa Kongreso. Yung mga magsasaka, di ba, yung mga samahan ng mga magsasaka may kinatawan din sila sa Kongreso. Ganyan. Yung samahan ng mga Kristiyano, yung sa religious sector, may kinatawan din sila sa Kongreso. Mga parties na tinatawag. At ngayon, kung ano yung boses ng kanilang kinakatawanan, yun ang daladala nila, di ba, doon sa Kongreso. So, ganun din si Kristo. Kung ano ang boses ng tao na kanyang kinakatawanan, yun ang daladala niya ngayon sa langit.
0: Opo, isa yun yung punto
1: niya. Sa harapan ng batas ng Diyos. Sa harapan ng Ama. At kung ano yung nakamtan niyang mapapakinabangan ay ibigay niya doon sa mga kinakatawanan niya, di ba? Katulad dito sa, di ba, katulad yung mga kinatawan nga natin sa Kongreso. Halimbawa, ang kailangan doon sa isang distrito ay, ito, binabaha kami. Kinakailangan ng pundo para sa flood control, di ba? Sabi. kaya mag-release ngayon pag didibatihan nila yan sa Kongreso, mga kinatawan. At dahil yun ang kailangan ng mga tao, halimbawa sa isang distrito, mag-release ng pundo ngayon. Kaya kung hindi lang kurakot yung, hindi nga kinukurakot sana yung pundo, di mapupunta yun, di ba, doon sa mga tao na kinakatawanan ng representative na tinatawag. Yun ang talagang, yun ang mangyayari. At ganun ang ginawa ni Kristo para sa atin bilang ating kinatawan. Yung kanyang nakamtan, yung sakdal nga nakatwiran, na ginawa niya upang sa ganun makamtan niya ang walang hanggang buhay, yun ibinibigay niya ngayon sa atin bilang na kanyang kinakatawanan ng mga tao. At yung kanyang kamatayan na siyang ginamit niya upang mapatawad ang lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao ay ibinibigay siya din sa atin bilang kaloob. Tayo na mga kinakatawanan niya. Yun ang ibig sabihin ng tinatawag na prinsipyo ng representation, principle of representation. Okay, prinsipyo ng pagiging kinatawan. Kaya ating basahin ang sabi dito sa Hebreos 2:11, ano? Ang prinsipyo ng pagiging kinatawan. Sabi dito sa Hebreos 2:11, sapagkat ang nagpapaging banal at ang mga pinapaging banal ay pawang isa. Ano daw? Iisa nga sila eh. Si Kristo, dahil siya ay naging tao at nabuhay pa sa gitna ng mga tao, eh kaya sabi dito, siya na nag papaging banal at tayo na mga tao na pinapaging banal ay ano daw? Pawang isa. Iisa tayo kasi siya nga ay naging tao na katulad natin. Okay? Na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. O, o hindi pa siya nahihiya bilang na tawagin tayong mga kapatid bagamat tayo mga makasalanan. At siya ay banal. At kahit pumunta siya sa kalagayan ng tao na makasalanan, napanatili pa rin niya ang kalagayan ng banal. Pero hindi niya tayo ikinakahiya dahil tayo nga yung kanyang kinakatawanan. Eh. Kaya nga siya pumunta rito sa lupa. Tayo ang dahilan na siya ay naghirap. At talagang sinikap niya na mapanatili yung kanyang kabanalan kasi yung kanyang kabanalan na huhubugin niya sa kalagayan nga ng tao, ibibigay nga niya yun sa atin bilang kanyang kinakatawanan. So, anong halimbawa naman ang makikita natin sa Lumang Tipan tungkol sa prinsipyo ng pagiging kinatawan? Alam mo, may pangyayari sa Lumang Tipan, Brother J. Bell, na bagamat ito'y galing sa Pilisyo, pero okay naman yun. Kaya nga, tinanggap ng Israel, eh, yung kanyang mungkahi na yun. Basahin natin, ha. Sa unang Samuel 17:8-9, ganito ang sabi. At siya'y tumayo at humyaw sa mga hukbo ng Israel at nagsabi sa kanila, bakit kayo'y lumabas na nagsihanay sa pakikibaka? Hindi ba ako'y Pilisyo at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami. Ngunit kung ako'y manaig laban sa kanya at mapatay ko siya, ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin.
0: Representative din.
1: Oh, yun ang tinatawag na idea ng representation.
0: Apo.
1: Oo. Kung tapat sana itong mga Pilisyo, di ba? Ang kaaway kasi ng Israel noong panahon ni David ay mga Pilisyo nga. Kung tapat sana itong mga Pilisyo sa pamagitan ng kanilang kinatawan ni Goliath. Si Goliath ang nagsalita dito. Ang sabi ni Goliath ganito, pumili kayo ng isa na lalaban sa akin. Kasi siya, di ba, siya ay kumakatawan nga sa mga Pilisyo. Ngayon, kung yung pinili ng Israel na lalaban kay Goliath ay mapatay siya, ibig sabihin,
0: talo na.
1: Oo, talo na ang Pilisyo at ang mga Pilisyo ay magiging alipin ng mga Israelita. Ngayon, kung halimbawa naman na yung kinatawan ng Israel ang mapatay ni Goliath, di ang mga Israel naman ang maging alipin ng mga Pilisyo. Yun ang usapan sa pamamagitan nga ng kinatawan sa kinatawan. So yun ang sabi dito, hamon dito ni Goliath. Eh kaso hindi naman sila tumupad din dahil madaya na sila. Eh. Hindi naman sila nagpasakop na naging alipin ng mga Israelita ba, di ba? Okay. Nung namatay si Goliath. Pero kung susundin talaga ito, di ba maganda naman yun yung tinatawag na kinatawan. Kinatawan sa kinatawan. Kung matalo ang kinatawan ng Israel, di magiging alipin ng mga Pilisyo ang mga Israelita. Ngunit kung matalo naman yung kinatawan ng mga Pilisyo, magiging alipin ng mga Israel ang mga Pilisyo. Yun yung prinsipyo dito na nailatag, yung tinatawag na prinsipyo ng pagiging kinatawan. At gayon nga ang nangyari sa unang-una, yung kinatawan ng tao ay natalo ni Satanas. Kaya nga naging alipin ni Satanas ngayon sa katawan. Eh. Ngunit nung dumating yung ikalawang Adan, ay nagtagumpay man siya laban kay Satanas, natalo si Satanas sa laban. Kaya, yun ang dahilan na pinalayan niya tuloy yung mga tao. Yun ang kanyang iniaalok ngayon sa lahat ng mga tao na manampalataya, tatanggap ng kanyang kaligtasan, na palalayain sila lahat sa sumpa ng kasalanan at kahit sa kapangyarihan mismo ng kasalanan kasi nagtagumpay nga si Kristo na isigawa. Kaya ngayon, ating ipagpatuloy na basahin ang sinasabi ng Biblia. Ang kabiguan ng unang kinatawan ng sangkatauhan at ang tagumpay ng ikalawang kinatawan. Okay? Ating basahin ang sinasabi dito sa Roma. Roma 5, simulan natin sa talatang 17. Sapagkat kung sa pagsway ng isa, si Adan, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa. Naghari ang kamatayan sa pamamagitan ni Adan. Lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa. Kaya nga dito ipinapaliwanag ni Pablo nga yung prinsipyo ng pagiging kinatawan, di ba? Okay. Na dahil nga sa kabiguan ni Adan sa kanyang pagkakasala ay naghari tuloy ang kamatayan sa lahat ng tao, lahat ng kanyang kinakatawanan. Ngunit noong dumating si Kristo na ikalawang Adan at nagtagumpay siya dahil sa kanyang katwiran nga, kaya sabi dito, yung kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay si Kristo. So binawi ni Kristo yung kabiguan ng unang Adan. Siya na ikalawang Adan ay nagtagumpay. Kaya sabi dito sa ating pagpapatuloy, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao, sabi dito, sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Kaya nga may tinatawag na justification by faith o pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil nga si Kristo, iniaalok niya ngayon yung kanyang nakamtan para sa katauhan bilang ating kinatawan. Na kung tatanggapin natin yung kanyang sakdal na katwiran, you know, sa pamamagitan ng pananampalataya, kasi ang tanging paraan na makamtan natin ito ay kung tayo ay manampalataya kay Kristo bilang ating tagapagligtas. So yung kanyang sakdal na katwiran ay ibibilang ngayon sa atin sa pagsasalarawan nga ng Biblia, parang damit, puting damit na idadamit sa atin para matakpan yung ating mga damit na parang maruming basahan, diba? Sa lumang tipan, bagong tipan, andiyan yung nakasulat. Kaya yan ang sabi dito, upang tayo ay ibibilang ng Diyos na ganap o kaya matwid, sakdal na matwid. Hindi dahil tayo talagang sakdal na matwid, kundi dahil yung ating kinatawan ay naging sakdal na matwid, yung ating kinatawan na yung ikalawang Adan nga na si Kristo bilang tao. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, ito si Adan, dahil nga sa kanyang kasalanan, nadamay tuloy lahat ng kanyang lahi, naging makasalanan ang lahat ng tao. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matwid. Yun ang magandang balita naman dito. Sapagkat yung kabiguan ni Adan ay nabawi naman ni Kristo na ikalawang Adan bilang ating kinatawan. Kaya nung pumunta dito sa lupa at sakdal na nakasunod sa utos ng Diyos na siyang kondisyon ng walang hanggang buhay, yung kanyang pagsunod na yun ay ibibigay sa atin na libre na walang bayad, na maibibilang na atin yun.
0: Opo.
1: Kasi kinatawan nga niya tayo eh. Kaya kung ano yung nakamtan ng kinatawan, ay mapapakinabangan ng kanyang kinakatawanan. Yan ang ibig sabihin. Kaya tayo ng mga tao na kanyang kinakatawanan, sabi nga dito, ang marami ay magiging matwid. Bakit po? Dahil yung katwiran ni Kristo ay ibibilang na kanilang katwiran at karapat-dapat na sila sa walang hanggang buhay.
0: Opo.
1: Dahil ang kondisyon nga ng walang hanggang buhay ay yung sakdal na katwiran, sakdal na pagsunod. Di ba? Yan ang sinabi ni Kristo dun sa binata na Hudyo. Kaya yun po yung maliwanag dito na dahilan kung bakit si Kristo yung kanyang yung ating kasalanan, siya ang nagtiis, namatay. At yung kanyang sakdal na katwiran naman ay tayo ay makikinabang dahil nga sa prinsipyo ng pagiging kinatawan niya para sa atin. Basahin natin ha, ang isa pa ng sinasabi dito. Sa 1 Korinto 15:21 at 22, sabi dito, sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, ito naman sa kamatayan, ano, kanina yung katwiran niya para sa walang hanggang buhay na nakamtan niya at ibinibigay niya sa atin. Ito naman yung kanyang kamatayan. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao ay dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao ay dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay
0: bubuhayin.
1: Pero sa ating pagpapatuloy, lahat talaga ay bubuhay ng Diyos, pero may condition kasi. Kung lahat ay tatanggap doon sa kanyang iniaalok nga sa atin. Kaya yung tatanggap ng kanyang iniaalok na libreng kaloob na walang bayad, eh yun ang makikinabang sa ginawa ni Kristo.
0: Mabubuhay na ligtas.
1: Maliligtas, ibig sabihin. sumaliwanag dito na kung paanong kay Adam daw ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. O, sapagkat si Kristo nga nagtagumpay na isagawa yung pagliligtas sa tao. Kaya bagamat ang lahat ay mangamamatay nga, itong ating katawan na ito, di ba? Tumatanda o kaya nagkakasakit tapos namamatay. Pero ang sino man na manampalataya kay Kristo ay mapapasa kanya yung buhay na immortal o walang hanggang buhay na nakamtan niya sa pamamagitan ng kanyang sakdal na katwiran sa kalagayan ng tao. Dahil siya nga ang ating kinatawan ng mga tao. Yan po ang isang katotohanan dito sa sinasabi ng Biblia na kalagayan ng unang Adan at yung kalagayan ng ikalawang Adan na si Kristo. Ang unang Adan ay nabigo, okay? Dahil sa kanyang pagkakasala, na nadamay ang lahat ng kanyang lahi dahil siya nga yung ating unang kinatawan. Ngunit dahil naman sa tagumpay ng ikalawang Adan na siyang ating kinatawan din, dahil sa kanyang tagumpay ay dumating ang kaligtasan para sa atin kung ating tatanggapin. Kaya sa ating mga pagpapatuloy ay pag-aaralan natin kung paano ba ano yung bahagi naman na gagampanan ng tao para mapasakan niya talaga ng lubusan yung kanyang inialo. Kasi yung kaligtasan na isinagawa ni Kristo, ibinibigay sa atin na regalo.
0: Opo.
1: Ngayon ang regalo, pwede mong tanggihan, pwede mong tanggapin.
0: Opo.
1: Ngayon, kung tatanggapin mo yun, mayroon namang hinihingi ang Diyos na hindi naman mahirap para sa tao, kaya lang yung iba, parang mahirap para sa kanila. Pero para sa Diyos, hindi naman mahirap yung kanyang hinihingi.
0: Opo. Patas lang na yun.
1: Oo. Kasi may kondisyon nga. Kasi kung walang kondisyon, di wala nang may impyerno. Kaya lang marami kasi ngayaw eh. So hanggang dito lang po ang ating pag-aaral sa gabing ito. At nawa ay nalinawan tayo doon nga sa tanong kanina, no, na paano nangyari na tayong mga tao ang nagkasala tapos si Kristo ang tumanggap ng parusa.
0: Mm-hmm.
1: At si Kristo ang sumunod at nabuhay na sakdal, tapos yung gantimpala nun, tayo ang tatanggap. dahil yun nga, dahil sa prinsipyo ng pagiging kinatawan niya bilang tao, kinatawan ng buong sangkatauhan. At si Kristo, kaya nga sabi ng Biblia, si Kristo ay naging tayo.
0: Mm-hmm.
1: So yun po. Kaya legal, kung sa harapan ng batas mismo, ay legal yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga may kinatawan tayo eh. Kung illegal sana yun, di wala nang wala nang tinatawag na House of Representatives sa Pilipinas. So yun po yung ating pag-aaral sa gabing ito. At muli po, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at panunod sa ating programa.
0: So, purihin po ang Panginoon sa napakaganda naging tema natin. Ayan. So, madami pa tayong dadaanan po, ano, pag-aaralan patungkol dyan sa plano ng pagtubos ng Diyos sa atin, yung plan of salvation para iligtas tayo mga tao. Ayan. So, yan na po, di ba, yung justification. Ayan na yung mga punta sa, na yan.
1: Sa susunod pag-aaralan natin yun. Yung mga ano naman, may bahagi na kasi ang tao. Para lubusang sa kamay ng tao, yung pagliligtas ni Kristo, may proseso na dapat ng daanan.
0: Susunod na yan.
1: Na bahagi na, may bahagi na ang tao doon.
0: Mm-mm, yung sanctification. Yung
1: tinatawag na pag-aaring ganap, pagkatapos yung pagpapakabanal, pagpapakasakdal, lahat na yan.
0: Ayan, so,
1: sunod-sunod yung pag-aaral.
0: Sana po ano, sa tulong ng Panginoon ay sana maunawaan po ng mga tagapakinig natin. Ayan, at sila rin po mismo makinabang dyan sa mabuting balita na yan na nais ipaabot sa atin. Yan din naman po, di ba, Juan? Mga ipinapangaral ng mga apostol nung araw. Kaya hanggang ngayon, yan pa rin sana. Yun nga lang kasi, ang nangyari kasi ngayon, sa sobrang dami na ng mga ngaral at iba't ibang mga sekta, iba't ibang paliwanag. Yan, kaya medyo nalilito na tuloy yung mga tao. Ayan.
1: Mayroon pang sinabi dito si Apostol Pablo eh, doon sa ano ba, sa mga taga-Hebreo. Ang sabi dito eh, ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tapan. Tagapanagot pala. si Kristo maliban sa kanyang pagiging kinatawan, tagapanagot. Ano ba yung tagapanagot? Sa English is shorty.
0: Shorty.
1: Oo. Ano mo ibig sabihin shorty ng tagapanagot, Brother Jebel? Kung halimbawa, ikaw ay mangungutang, tapos di ba, yung isang lending company, kumusan, nire-require niya na dapat meron kang guarantor, di ba?
0: Co-maker ba yan?
1: Oo, co-maker. O, guarantor. Kapag ikaw ay hindi makabayad, siya ang mananagot. At ito yung sinabi dito ng Biblia na itong tagapanagot, ibig sabihin. O doon sa salitang Grego, igos.
0: Igos.
1: Ingios, sabi niyo, kung ating kukunin yung tamang pronunciation. Ingios. Na ibig sabihin, pledge daw. O kaya, bondsman. Ano yung bondsman? Yan nga yung sinabi mo kanina. Co-maker yun. Oo. Na kapag hindi ka makabayad na ng utang, yung co-maker mo, yun ang habulin ng kumpanya. Lending company. At ganun ang nangyari kay Kristo. Kaya nga sinabi ito. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapanagot sa lalong mabuting tipan. Kaya nga, si Kristo ay mananagot talaga sa atin at nanagot na nga sinagot na niya nung siya ay pumunta rito sa lupa bilang tao. At hanggang ngayon nga, sinasagot niya yun. Lahat ng mga gustong maligtas, ang ating Panginoong Jesus ang mananagot para sa kanila.
0: Ayan, napakabuti po ng Panginoon. So ang oras natin ay alas 8:15. Ayan, so ano po muna pala yung ating munting katanungan para sa ating mga tagapakinig? Natin.
1: So, di pupunta tayo doon sa mismong tema natin. So, sa anong dahilan na pwede nga tayong makinabang doon sa ginawa ni Kristo para sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Yung idea ba nun?
0: Mm-mm.
1: Bakit ang tao na siya ang nagkasala ay si Kristo ang naghirap para sa kanila?
0: Mm-mm.
1: At bakit naman si Kristo ay naging sakdal tapos yung kanyang nakamtan ang tao ang magkikinabang?
0: Mm-hmm. So yan yung pinakatanong natin kaninang pasimulay at yan nga po yung pinakanasagot sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ayan, so yan, habang may oras tayo, hintayin natin yung mga maaaring makasagot. Yeah, pero bago yan, atin muna nga batiin muli yung ating mga tagapakinig. So, ito si Sister Ana May Pateño. Pero may nais siyang ipabati. Ang masugid na tagapakinig ito. So, akin pong binabati itong si Brother Gold. Si Brother Gold. Masigasig to na nakikinig sa mga radio program at saka sa Facebook Live sa mga gospel natin, record natin. So, isang magandang gabi sa iyo, Brother Gold.
1: Yan. Naawa ako niya nung Sabado kasi gusto niyang magtugtog. Ay, wala man na siyang extrang ukulele.
0: So, God bless sa iyo, Brother Gold. Yeah, syempre sa eding mga magulang. Sa akin din binabati ulit. Nakikinig pa rin sila Sister Jessa at si Sister Geneva Itom. So God bless sa inyo, Sister. At palain po kayo ng Panginoon. Si Brother Tristan Wyatt din, nakikinig hanggang sa ngayon. Sabi niya, lagi niyang linyahan, "Good evening, boys." Ito yung lagi niyang sinasabi. Yan. So, God bless sa'yo, kapatid na Tristan. At syempre, si Brother Elvin din. Maski na sa kabilang istasyon na siya. Hanggang ngayon, nagkakan pa rin siya. Maantabay po siya dito sa ating programa. Sabagay, tinig ng reformasyon pa rin naman.
1: Parehas naman yan.
0: Doon.
1: Pamagat ng ating programa.
0: Mabuti lang ang Panginoon at syempre mga kakilala natin at nabigyan tayo ng pagkakataon na mabigyan ng libreng programa dito. Libreng oras. Oh. Mahal po ata ang kwan di ba? Mahal din kapag ikaw mag-arkila.
1: Lalo doon, gabi-gabi, 1-1. Ako.
0: Gabi-gabi po si...
1: babayaran mo yun.
0: Ayan. So, si Sister Corazon Hines, nakikinig siya ngayon dyan sa labas ng ating istasyon dito. Ayan. So, God bless po sa inyo, Sister Corazon. At syempre si Sister Elma Pateño, nakikinig din po siya.
1: Elma.
0: From Tarusan, Batarasa. Mga most supportive itong mga ganito, mga tagapakinig, mga kapatid. Yan. So may sumagot na, Brother Marcelo. Alam niyo po ba kung sino yung sumagot?
1: Sino?
0: Si Brother Sarmiento.
1: Ay, Brother Sarmiento.
0: Bagay mo sugit itong tagapakinig. Sana nga ma-meet ko na ito personal minsan eh. Okay, si Brother Marcelo.
1: Yan ba yung nasa Nara?
0: Hindi po, nasa Salvacion.
1: Ay, Salvacion.
0: Lay po kasi kayo doon eh. Ako yung malapit-lapit dito kay taga-Pierto man ako. Si Brother Marcelo ay sa Aburlan pa. Talagang tuwing Linggo ng hapon, bayahin na sila hanggang makarating dito. Ang sagot niya, Brother Marcelo, ay representasyon, kinatawan. O kinatawan.
1: Okay rin.
0: Tagapanagot, sabi ko nga dito.
1: Nakuha niya yun.
0: Nakikinig talaga ito.
1: Bagamat hindi edinatali, pero okay na yun. At least nakuha niya yung idea.
0: Tinake note niya talaga yung punto.
1: Sa pamagitan ng prinsipyo ng pagiging kinatawan.
0: Ayan, so nakatumpak si Brother Sarmiento. So God bless sa iyo, brother. Ayan, naway pagpalain ka pa ng Panginoon. Ayan, so sana nga, ma-meet natin to siya para ayan, makita natin yung kalagayan niya. So syempre para mas makilala pa natin siya ng gusto. Ayan, kung ano yung mga maitulong natin, magandang maitulong din. So si kapatid na Renaline na tagapakinig natin from Rio Tuba. Nakikinig din po siya ngayon. Oo, yun nga lang. Medyo may sakit daw po siya ngayon. May karamdaman siya. Masakit daw po ang kanyang ulo. Pero nakikinig siya ngayong gabi. Pero wala pa siyang kasagutan eh. May sagot siya, pero wala pa man tayong tanong nung una. Sabi niya, si David ang pumatay kay Goliath. Ayan. Pero wala pa yun. Wala pa tayong tanong. So bago pala yung tanong natin. Ayan. So pakiulit nga po yung tanong niya para baka sakaling makahabol siya.
1: Okay. Mm-hmm. So, sa anong prinsipyo na babata yung ano, yung nakamtan ni Kristo at saka yung tiniis ni Kristo para sa atin? Bakit tayo ang nagkasala? Si Kristo ang naghirap at namatay sa krus. At bakit siya ang nabuhay na sakdal tapos yung gantimpala ng kanyang pagiging sakdal na matuwid, nabuhay na walang hanggan, tayo ang makikinabang.
0: Ayan. So,
1: tayo ang magkakamit at tatanggap ng walang hanggang buhay dahil doon sa kanyang sakdal na katwiran.
0: Ayan. So si kapatid na Sarmiento, medyo na kuhan po niya yung kanana.
1: Nakuha niya yan.
0: So, bawat isa man, sa bagay, sa una talaga, lalo ang Biblia, mahirap po talagang kung ito eh. Unawain o kaya maintindihan minsan, lalo kapag hindi ka sanay na tagapag-aral. Pero doon naman sa mga sanay-sanay na, yun nga, syempre dahil nagiging ugali na nila na mag-aral o makinig.
1: Yan, oo, kapag mapag-aral ka naman, may kasama ang panalangin. Nakikita naman ng Diyos ang puso ng tao eh. At siya ang gagabay sa isang tao, lalo pag talagang makita niya ng tao ay sa kanyang puso talagang naghahanap ng kautuhanan. Gagabayan ng Diyos yan sa tamang pangunawa.
0: So, kaya po yan. So hanggang sa langit po kasi talaga dapat isa kang mapagsaliksik.
1: Oh, hanggang sa langit, pag-aaralan pa eh, yung hiwaga ng pagtubos.
0: habang buhay. Habang buhay. Sabi, kaya habang buhay man talaga tayo mabubuhay doon. Oh. Kaya habang...
1: Pag makita natin yung ganito ang iniwanan ni Kristo dahil sa akin.
0: Oo, oh, grabe na.
1: Kaya lalong pag-aaralan natin doon at lalong lalawak yung pangunawa ng tao sa lawak at lalim ng tinatawag na plano ng pagtubos at yung pag-ibig ng Diyos lalong makikita, magniningning.
0: Kaya isang... paanyaya po itong mga ganitong programa, bagaman sa pananaw ng ibang tao ay boring o kaya hindi nakukuha yung interest nila, pero isa po ito sa mga pinaka napakahalagang punto sana ng mga bagay-bagay dito sa mundo na dapat binibigyan natin ng halaga, kasi itong mga pag-aaral natin to hanggang sa langit madadala natin o yung mga bagay na pinag-aaralan natin dito sa mundo mga pag-aaral sa eskwela, may magagamit natin, pero dito lang yan sa mundo. Mas mahalaga pa rin po ito.
1: Alam naman natin eh. Si Kristo nga gustong i-divert ni Satanas ang kanyang isipan sa mga makamundong bagay. Ganun, lalo na sa tao. Kaya minsan ang interest ng tao tungkol lang sa mga bagay na material, ganyan. Tungkol sa mga bagay na mapapakinabangan ng laman. Kaya lang yung tungkol sa buhay na walang hanggan na siyang pinakamahalaga.
0: Kaya
1: minsan eh, naging ano na lang eh. Naging pangalawa na lamang.
0: So, purihin po ang ating Panginoon at nagkaroon po muli tayo ng isang malayang pag-aaral at magandang talakayan ngayong gabi na patungkol sa kaligtasan nating mga tao. So, sa sunod po na linggo ulit, ganito po ulit yung ating talakayan. Ano? Patungkol pa rin sa ginagawa ng Diyos na pagliligtas sa atin. Marami na silang ginawa, pero patuloy na may ginagawa pa rin po sila hanggang sa yun po, maibahagi din namin yung katapusan ng paggawa na yun. At syempre, nasa langit na tayo nun. No, talagang ligtas na yun sa panahon na yun at kasama na natin ang Diyos. Yan. So sana pagtiisan po natin, sabay-sabay tayo. At para pag nandun na tayo sa langit, ay andun na talaga yung pinakamagandang buhay. Kasama na natin ang Diyos. So manalangin po muna tayo, Brother Marcelo, bilang pasasalamat sa Panginoon.
1: Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na sa mga langit, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at nagpapasalamat muli kami sa iyong harapan sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Nawa po ay patuloy ang iyong paggabay at pagpapatnubay sa mga tagapakinig at nanonood sa Facebook Live. Nawa po ay bigyan sila ng sapantapang unawa upang maunawaan nila ng lubusan ang iyong dakilang pagliligtas na isinagawa mo sa bawat isa sa amin. Naway tulungan po kami na maunawaan namin ng higit pa ang iyong kabutihan sa amin, higit sa lahat ang hindi masukat na pag-ibig na iginawad mo sa amin sa kabila ng aming paging makasalanan. Naway patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang alang-alang sa malaking dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Amen. At purihin po muli ang Panginoon. Sa susunod po muli na linggo, sana magkita-kita tayo, magkarinigan tayo. So ako po muli ang inyong lingkod na Evangelist, Jabel de la Cruz, at syempre ang naging tagapagsalita natin ngayong gabi na si Brother Marcelo Hines. So bago po tayo magkahiwa-hiwalay, ay makakapakinig po muna tayo ng isang Christian song o mensahe ng awit. So muli, God bless po sa bawat isa at pagpalain po tayong lahat.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerald.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Sanzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sanzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sanzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sanzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sanzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: XFM.
1: XFM.
4: Mga katropa, EXA

Exciting time, mga katropa! 38 minutos makalipas po ang alas 5 na. O alas 4 na.

Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Lunes, Lunes, another Manic Monday! Good morning! Pero sa buwan na po ng Agosto, mga kabayan, mga katropa, ha? Agosto at Res 2026 na po tayo. Welcome, welcome sa ating po pala tuntunang exciting Pilipinas. Ang bubulakaw na programa at syempre, maghahatid po ng mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Pangalan ng ating pong partner sa Bagin Technical, Engineer Rene Boy Federico. Pangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa panguna pa rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kabayan, mga tropa, ako naman ang ino po makakasama, mambubulahaw. At siyempre maghatid po ng mga balita para sa inyo, mga kabayan, mga tropa. Matropang Alison Salvatus po, nagmamagandang umaga na sa ating lahat. Siyempre, ang ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga tropa, ay handog po sa inyo. Anang, nako, pampainit, pag ganito pong umagang malamig-lamig. Ay, kape, kape, kape, kape.

0: po mga kabayan, mga tropa dito sa atin sa Pilipinas, talaga namang tinuturing na coffee is life. Diba, Sir Weng? Sir Weng, good morning. At syempre, nako, kami na tayo, premium D3 coffee mix. Dahil na nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga tropa, ay mula sa isang halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Yan po ang stevia. Stevia, mga kabayan, mga tropa, nagpapatamis ng mga pagkain, inumin, na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya nako, mga kabayan, mga tropa, sa mga mahilig magkape pero takot magkaroon nang sabi nga ay diabetes, premium D3 coffee mix na po ang bagay sa atin, ha? At syempre mga kabayan, mga tropa, ito rin po ang kapeng merong vitamin D3 na nakatutulong o tumutulong para patibayin pa rin yung ating pong mga buto sa katawan, ha? Kaya sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na katulad po natin na laging on the go, maaga pa, ito na yung kapeng nararapat sa atin, ha? Premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga tropa. Mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, dako tayo sa mga ulo ng ating pong mga balita ngayong pong umaga, Lunes. Headlines. Ito, may kinalaman sa kuryente. May lita pinag-uusapan ngayon, mga kabayan, mga tropa. Ito na pong Energy Regulatory Commission o ERC Chief. May tinitiyak na hindi ipapasa raw po sa iba ang sa ibang bayarin ang tatanggalin na system loss charge, mga kabayan, mga tropa. Pinag-uusapan pa lang, mainit-init na. Mga kabayan, mga tropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa iba pang balitang national. Pagpapalipad ng mga racket sa bansang China. Ilang libre daw po ang bumagsak sa katubigan ng Northern Luzon, mga kabayan, mga tropa, ha? At sa atin naman pong balitang international, dalawang firefighting helicopter sa bansang Greece abay nagbanggaan habang inag-apula raw po ng sunog. Sa area na yun, mga kabayan, mga tropa, ha? Nagbanggaan pa. Samantala, sa atin naman po ang mga balitang lokal. Dialogo sa mga katutubo ng Barangay Irawan, isasagawa. Mahigit sa 700 runners. Nakiisa naman daw po sa CDRRMC Fun Run para pa rin po sa disaster silence. Dalawang araw na schedule blackout ang Paleco. Natapos na. Melisma yan. At dalawang painuman sa Bangko Bangkaw na sunog kahapon. LGU Taytay, pinarangalan ng Philippine White Cross sa Balawan bilang katuwang demo sa makataong serbisyo. At mga residente pa rin ng Taytay humihiling ng agarang pag-aayos sa nakahilig na poste ng PLDT sa isang bahagi ng naturang munisipyo. Provincial Government ng Palawan. Provincial Government ng Palawan, pinangunahan naman ng Waste Analysis and Characterization Study sa bayan naman ng Rizal. At ang Office of the Municipal Agriculturist naman ng Brooks Point, tinututukan daw yung daw pong animal health care sa kanilang munisipyo. Isang motorista sa Quezon, Palawan, halos maulan daw ng malay matapos mag-self-crush. At pagpapalakas ng coastal cleanup activity sa Quezon, Palawan.

0: Inilunsad naman ng local government unit. Babae arestado sa bayan ng Rojas dahil sa online scam gamit ang GCash. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita. Ito pong araw ng Lunes. Antabayan lang po ang mga detaling yan. Sa ilang saglit lang, mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin ang ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas. Pagkaraan lang po ng konting coffee break, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
4: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pabili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
16: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus,
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
20: Santone Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
23: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits.
24: Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Santone Gold Coffee Mix.
27: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
26: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM.
29: Mga katropa, exciting dito!

0: Ring.
1: Oras natin mga kabay, mga katropa, 8 minuto bago po ang ika-5 ng umaga. Samantala, dako na po tayo sa detalye ng ating po mga balita, mga kabay, mga katropa. At ang balitang inyo pong mapapakinggan, handog naman sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Meron pong collagen at glutathione na magpapaganda ng ating pong balat. At syempre, para magkaroon ka ng younger looking skin. At ang ating kaping Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, ha? Sa mga medyo nawawala sa focus o pagdating na po sa trabaho. Ayan, ito po ang kaping nababagay sa inyo, ha? Energy boosted din po ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, punta muna natin ang atin pong mga balita.
2: Balitang
1: lokal. Lainin natin ang balita ni katropang Dennis Chua. Office of the Municipal Agriculture ng Brooks Point. Tututukan daw po. Yun daw pong Animal Health Care Service sa kanilang bayan. Ano-ano kayo mga animal health services ito, ha? Animal Health Care Services. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua. Live report.
3: Patuloy na tinututukan ng Office of Municipal Agriculture sa OMA ang kalusugan ng mga lambang hives sa bayan ng Brooks Point sa pamamagitan ng kanilang animal health care services. Ayon sa OMA, layunin ng programang matulungan ng mga livestock raisers na mapanatiling malusog at produktibo ang kanilang mga alaga. Kabilang sa mga serbisyong ibinibigay ng tanggapan ng animal health consultation, treatment assistance, vaccination, deworming, at mga aktibidad para sa disease prevention. Sinabi rin ng UMA na ang serbisyong ito ay malaking tulong hindi lamang sa mga kalusugan ng hayop kundi pati na rin sa kabuhayan ng mga lokal na livestock raisers sa nasabing bayan. Na patuloy naman ang panawagan ng nasabing tanggapan sa publiko na alagaan at bantayan ang kalusugan ng kanilang mga alaga upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kaping 66 na vitamina ngayon, subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, then 2 XFM News. Live report.
1: Maraming salamat, Takatropan Dennis. Samantala, pagpapalakas naman ng coastal cleanup sa bayan ng Quezon. Inilunsad daw po ng LGU. Katropan natin sa balitang yan, Ray Algaran. Live report.
4: Inilunsad kamakailan ng LGU ang pagpapalakas ng coastal cleanup activity na may kaugnayan sa pinagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng MBRRMO, Quezon PNP, Coast Guard Quezon, at Bureau of Fire Protection, Palawan Rescue, Batay Dagat, at mga volunteers na mula sa Barangay Tagusaw sa munisipyo. Samantala, nilinis naman ng mga ito ang 500 metro mga lugar sa population area, kabilang na ang City of Bills, Pantalan, at ang Bayside na malalapit sa Danren. Sa malalapit sa Dalabasigan, kung saan ay nakulikta ang nasa 33 na sakong at ibang uri na basura na tumimbang naman ang humigit kumulang 316 kilos. Samantala, binadya din ng ahensya ang mga napaalala ang ilang mga residente na dapat ugaliin ang pagtatapon ng mga basura sa tamang tatlan upang hindi magiging maruli ang ganay kanilang kapaligiran. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix sa kating masarap at subuk na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rin to sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Algaran, XFM News.
1: Samantala, LGU Taytay pinarangalan ng Philippine Red Cross sa Palawan Chapter bilang katuwan daw po sa mga taong serbisyo. Kita rin ang balitang yan, Belia Mucha. Live report.
0: Live report. Pinaralangan ang pamahalaan ng taytay ng Philippine Red Cross Palawan Chapter bilang isa sa mga natatanging katuwang ito sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo at mga programang makatao. Isinagawa ang Partner Recognition Night nitong Sabado sa Costa Palawan sa Puerto Princesa City bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Blood Donors Month na may temang One Drop of Humanity, Give Blood, Save Lives. Personal na tinanggap ni Mayor Norbert Lim ang pagkilala sa ngalan ng pamahalaan ng bayan ng Taytay ayon sa lokal na pamahalaan, patunay ang parangal na patuloy nitong sumuporta sa mga programang nagpapalakas ng pampublikong kalusugan, makataong serbisyo at kapakanan ng komunidad. Nagpasalamat naman ng LGU Taytay sa Philippine Red Cross Palawan Chapter sa iginawad na pagkilala at muling tiniyak ang patuloy nitong pakikiisa sa mga programang naglalayong makapagligtas ng buhay sa pamamagitan ng voluntaryong pagdonate ng dugo at iba pang makataong inisyatiba. Ang pagkilalang ito ay ibinigay sa mga lokal na pamahalaan at partner institutions bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa pagsusulong ng blood donation at humanitarian services sa lalawigan ng Palawan. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Ito ang exciting
1: Pilipinas. Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, dialogo sa mga katutubo dito po sa Barangay Irawan, sa lungsod ng Puerto Princesa. Isinagawa na. Ay, kailan kaya at ano kaya ng mga napag-usapan? Katra pa natin sa balita niya na Mike Iscote. Live report! Live
5: report! Nagdagawa na dialogo sa mga rutubong na inira sa Sityo Tagaw at Sityo Impapay sa Barangay Irawan ang mga kinatawan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI upang talakayin ang kanilang mga karapatan at pananagutan sa loob ng kanilang mga lupaing ninuno. Ayon kay Konsehal Elgin Robert Damasco sa kanyang po sa kanyang social media, kasama ni NAPSI Indigenous People's Representative sa John Masalunday sa pagpupulong ang mga residente ng komunidad upang ipaliwanag ang mga provisyon ng kanilang Certificate of Ancestral Domain Claim o CADSI na kumikilala sa kanilang karapatang manatili, linangin ang lupa at makinabang sa likas na yawan sa loob ng kanilang ancestral domain. Kailman, binigyan din daw sa dialogo na may kakibat ng responsibilidad ang mga katutubo na pangalagaan ang kalikasan. Ipinalala naman sa kanila na patay daw sa kanilang Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan o ANSDPP, ipinagbabawal ang pagputol ng mga puno, magpasok sa mismong watershed na pinagmula ng supply ng tubig at ang pagpapalawak ng kanilang mga sakahang lagpas sa kasalukuyan nilang sinasakang lugar. Iginit din sa pulong na bagamat may kapangyarihan ang pamahalaan na magsagawa ng relokasyon kung kinakailangan, dapat muna itong dumaan sa proseso ng free, prior, informed consent o malayang pagpayag ng mga tubo alinsunod na rin sa Republic Act 8371 o itong tinatawag na Indigenous People's Rights Act o IPRA o IPRA Law. Yan ang balita natin sa inyo ng Saturn Golden Party at tutulong para maging maayos ang pakiramdamang iyong tiyana mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News. Ito ang exciting
1: Pilipinas. Maraming salamat, Katsopang Mike. Ang ibig sabihin, dialogo, mananatili pa ba sila doon? Hahanapan ng relokasyon. Depende lang sa city government siguro. Samantala mga kabayan, mga katropa, dalawang araw na scheduled blackout ng palengko, nagtapos na. Ay, dahil ng balita yan kay katropang Gerald Gales. Live report! Live report!
6: Nagtapos na ang dalawang araw na scheduled total blackout ng Paleco sa Puerto Princesa. Bago pa man ang itinakdang araw ng Sabado at Linggo, nauna nang nag-abiso ang Paleco na pansamantalang mawawala ng kuryente ang lungsod dahil sa itinakdang maintenance. Naunawaan ito ng tao bagamat mahaba ang dalawang araw, pero nagbigay kasi ng oras ang Paleco na siya namang nagustuhan ng iilan. Subalit nang hindi ito natupad ng Paleco, dito na nag-ingay ang publiko na nagpapakita ng galit dahil lang mga oras na inanunsyo mali sa aktwal na nagkaroon ng kuryente. Inaasahang normal na ang daloy ng kuryente ngayong araw. Iyan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabo din ang bango umaga hanggang gabi mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa ang Gerald Gales, XFMU.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Gerald. Tagtapos na, pero yung pong... Alam nyo na, ayun, pagkakadismaya ng marami sa mga konsumadores. Hanggang kagabi. Oo. Hindi matapos-tapos sa pagpapahayag. Ako mga kabayan, mga katropa, 3 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Oras na ito mga kabayan, mga katropa, handog naman sa atin ng Uno Plus Feeds. Feeds ba mga katropa ang hanap nyo para sa inyo po mga alagang baboy? Narito na po ang Uno Plus Feeds. Na dekalidad. May immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyong baboy, ha? Panlaban na rin sa sakit. Kaya para tiyak ang inyong pungkita ay lalago. Uno Plus Feeds na. Siguradong walang lugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Tsaka basta feeds, Uno Plus na po tayo.
7: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala, mga kabayan, mga katropa, diretso pa rin tayo sa paghahatid ng mga balita. Sa oras na 4 na minuto makalipas po ang 5 ng umaga. Pagkaman na natin si katropang Dennis Chua, itong provincial government ng Palawan, pinangunahan daw ang Waste Analysis and Characterization Study sa bayan ng Rizal, Palawan. Ipag-aaral, waste at characterization ng basura. Alamin po natin ang detalye ng balita nga mula kay katropang Dennis Chua.
7: Live report!
8: Pinangunahan ng Provincial Government of Palawan sa pamamagitan ng Provincial Environment and Natural Resources Office of PENRO ang mga tagumpay na pagsasagawa ng Waste Analysis Characterization Study o Wax Training Workshop sa Barangay Rans na Bayan ng Rizal. Aktibong nakipagtulungan sa aktibidad ang lokal na pamahalaan ng bayan sa pamamuna ng Municipal Environment and Natural Resources Office of PENRO. Ang training ay bahagi ng paghahanda ng munisipyo para sa pag-update ng kanilang 10-year Ecological Solid Waste Management Plan na ayon sa PENRO. Malaki ang naitulong ng teknikal na suporta at kaalaman ay binahagi ng PENRO sa buong training at hands-on workshop. Dahil dito, mas napalakas ang kakayahan ng lokal na team na sa tamang pagsasagawa ng works. Nagpasalamat din ng PENRO sa Barangay LGU ng Irahan sa pangunguna ng mga barangay officials, volunteers at mga residente para sa mainit na pagtanggap ng aktibong partisipasyon sa buong suporta sa programa. Ang mga datos na nakalap ng works ay gagamitin bilang bahagi at batayan sa pagbuo ng Barangay Ecological Solid Waste Management Plan ng Barangay Raan at sa pag-update ng 10-year Ecological Solid Waste Management Plan ng munisipyo tungo sa mas epektibo at sustainable na pamamahalan ng basura. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, taga-tropang Dennis. Samantala, punta muna natin ang ating ospital ng Palawan. Mula doon, mga kabayan, mga katropa, si katropang Kuya Toto Rone. Good morning!
7: Live report!
9: Yes, good morning. Happy Monday, Katropang Ali. At happy Monday sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan. Pasado alas 11 kagabi, isang babaeng edad 31 anyos na taga barangay Siksikan ang nag-self crash sa may bahagi ng barangay Irawan, Katropang Ali. Nagtamo ito ng bali sa may bahagi ng kanyang tuhod. Hindi pa malaman ang dahilan ng kanyang pagka-aksidente, Katropang Ali. Itong si 31 anyos na taga Siksikan sa ngayon ay naka-admit pa ito dito sa ospital ng Palawan. Samantala, paalala, Katropang Ali, sa mga katropa natin na hindi maiwasang uminom dahil isang 26 anyos na lalaki ang mula sa bayan ng Brooks Point, Palawan na sa ngayon ay nasa critical na sitwasyon, Katropang Ali. Base sa kanyang pamilya, umiinom daw to, Katropang Ali, na walang laman ang kanyang sikmura. Dahilan na siya ay magkaroon ng ganitong sitwasyon, Katropang Ali. At binabanggit nga sa atin ng ospital ay nasa critical itong kanyang kondisyon ngayon. Itong si lalaki na edad 26 anyos mula dyan sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Samantala ay isa ang buntis natin ngayong inabangan na Katropang Ali. So medyo konti ang nangangamanganak ngayong araw ng Lunes at ilan din mga pasyente ang sumugo dito sa ospital ng Palawan dahilan sa inindang sumakit ang kanilang mga tiyan, Katropang Ali. Nag-update tayo dito sa Police Station 1, isang lalaki ang nasa kustodya ngayon ng Police Station 1 matapos umano ito magwala o magmaoy sa barangay Maonlad, Katropang Ali. At siya ngayon ay nasa kustodya ng PNP at mamaya ay papayagan naman itong makauwi doon sa barangay Maonlad kung saan ito nagwala, nagmaoy kaninang madaling araw, Katropang Ali. At siyempre, good morning kay Sir Raymond Hagmis, yung ating dis officer ngayong umaga. So far, Katropang Ali, medyo mapayapa ang ating buong magdamag dahil kagabi nagsagawa ng checkpoint ang ating mga kapulisan. Katuwang ang ating city police, city traffic ay wala namang manong tikitan, Katropang Ali. So far, so good yung ating mga kumotorista na sumusunod sa traffic regulation, Katropang Ali. Live wala dito sa Himpilang Police Station 1. Katuwang natin dito ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronny. Samantala, nakatid sa ating orasan. Nakaganap na po ang 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan natin si katropang Ray, isang motorista sa Quezon, Palawan. Halos mawalan daw po ng malay matapos ding mag-self-crash. Katropa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
10: Live report. Live report.
11: Halos mawalan ng malay ang isang motoristang lalaki sa kahabaan ng barangay Maasin, Quezon, Palawan matapos itong mag-self-crush sa kamakailan. Kinilala lamang itong si Elias Japheth na pawang residente ng barangay Isugod kung saan ayon sa ulat pauwi na raw sana si Japheth sa Isugod. Subalit pagdating nito sa pinangyarihan ng insidente ay dito na umano nawalan ng kontrol sa manobela kaya ang resulta umantong sa aksidente. Samantala, mabilis namang sinugod sa pagamutan ang motorista si Japheth na nilapatan ng kaukulang medikasyon habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang ibayong pag-iingat at ugaliing magsuot ng helmet para sa kaligtasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Swiss the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Swiss the Pain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
10: Ito ang Exciting Babies.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Mga residente naman ng Taytay, Palawan, ubay humihiling daw ng agarang pag-aayos ng nakahilig na poste ng PLDT. Oh, nakatagalid na. Saan kaya lugar ito? Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
7: Live report. Live report.
12: Nagbayag ng pag-alala ang mga residente ng Sitio Langayan, Barangay Poblasyon Taytay, matapos umanong manatiling nakahilig ang isang poste ng PLDT na matatagpuan sa tapat ng Dream Resort. Ayon sa mga residente, matagal na nilang ipinararating sa kinakulang tanggapan ang kanilang hinaing tungkol sa kondisyon ng poste. Anila, nagdudulot ito ng pangamba sa mga dumaraan sa lugar dahil sa posibilidad na bumagsak ito at magdulot ng aksidente. Dahil dito, umaapila ang mga residente sa kumpanya ng PLDT na agad na inspeksyon at kumpunihin ang naturang poste upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, pedestrian at iba pang gumagamit ng kalsada. Naniniwala ang mga residente na ang maagap na pagkilos ay makatutulong upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang insidente at mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Sa ngayon, hinintay pa ang opisyal na tugon ng PLDT kaugnay sa panawagang ito. At yan ang balita natin sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Ilang naman yan sa Taytay, may iba pang parte ng ating pong lunsod nga. Dami rin po nakahilig na poste. Hindi lang po ng... mga telekomunikasyon, naging yung mismong palego. Yan sa bangko-bangko, tagal-tagal na hanggang yun, nakahilig pa rin. Ay, naku mga kabayan, makatropa, oras po natin, 13 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. Mahigit daw po sa 7 mga mananakbo. Oo, nakisa po sa CDRRMC Fund 1 para raw po sa disaster resilience. Alam to ay sinagawa. Katropa natin sa balitang ito, Mikey Scotte.
7: Live report. Live report.
13: Mahigit itong town runners ang nakisa sa CDRRMC Panran 2026 na sinagawa sa Ramon Pimira Sports Complex bilang bahagi ng pagtatapos ng pagdiriwa ng National Disaster Resilience Mansa. Na Manta, dumalo sa aktividad ng mga kinatawan na iba't iba ahensya ng pamahalaan, uniform personnel, pribadong sektor, running communities at mga mamayan mula sa iba't ibang edad bilang pagpapakita ng suporta sa pagsusulong ng kataas sa kuna. Hinati ang karera sa tatlong kategorya, 5K, 10K at 15K, na dumaan sa mga paunay lansara ng lungsod upang isugulong ang aktibong pamumuhay at palakasin ang kamalayan sa kahalagahan ng disaster preparedness. Samantala, kinilala naman bilang mga kampiyon sina GM Mayores sa 5K, Steven Fresnillo sa 10K at Jester Sabunes sa 15K. Ang tatlo ay pawang membro ng Puerto Princesa Runners Club. Pinarangalan din ang ilan pang o-anim na taong gulang si Brian Texon bilang pinakabatang kalahoka, at ang sina Glenn Sabino at Ernesto Ledesma naman ang kinilala pinakamatandang runners. Inanggap na kanilang mga medalya, laki ng pagkilala at mga token mula sa opisyal ng OCD RRMC ni Maropa at sa Puerto Princesa Disaster Reduction Management Office. Ayon sa CDRRMO, sa ikatlong taon ng CDRMC Fun Run ay muling natunayan ang paghahanda sa kuna ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang malusog, aktibo at paratag na komunidad. Isinagawa ang tibirat sa temang naghahanda at tumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas bilang bahagi daw ng patuloy na kampanya ng pamalang pangusod at ng CDRRMO upang mapalawak ang kamalayan ng bawat Puerto Princesa sa kahandaan ng disaster resilience. Yan ang balik natin sa inyo na Mission Express Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng iyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, dalawang bar sa Bangkaw-Bangkaw na sunog kahapon. Dahil ang balita niyan kay katropang Gerald Gales.
7: Live report. Live report.
6: Dalawang barang nasunog kahapon ng umaga sa Purok Malaya o Dagumboy, Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa. Ito ang Tatabom at Astig Bar, ang Tatabom, Tupok, Doon nagmula ang apoy. Ang astik bar naman, hindi na nag-ooperate. Bahagya lang ang nasunog bandang kusina. Ayon sa City Fire Department, maaaring linya ng kuryente ang dahilan ng sunog o maaaring lutuan din na nagmula ang apoy. Wala namang nasaktan o napahamak sa nangyaring sunog at patuloy pa rin na nag-iimbestiga ang BFPO kul dito. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 17 mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Parang salamat, Katropang Gerald. Samantala, babae aristado sa bayan po ng Rojas dahil daw po sa online scam gamit ang GCash. Hindi tayo ng balitang yan mula naman kay Katropang IC Pacaldo.
7: Live report. Live report.
14: Aristado ng Rojas Municipal Police Station ang isang babae na sangkot sa panluloko gamit ang GCash account sa bayan ng Rojas, Palawan. Ayon sa PNP, isinagawa ang pag-aresto matapos maiugnay ang suspect sa online scam kung saan kinagamit ang digital payment platform sa paghihikayat sa mga biktima na magpadala ng pera. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na maging mapanuri sa online transactions at huwag magpadala ng pera o anumang impormasyon sa mga hindi beripikadong tao upang maiwasan ang panlilinlang. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiliing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa inyo ng premium G3 coffee mix. Ganun din po ng Santon Gold coffee mix. At syempre, narito rin po ang ating pong Santon Plus coffee mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po yan sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
7: Ito ang Exciting Pilipinas.
15: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Samantala, meron po binabantay ang bagyo, mga kabayan, mga tropa. Itong si Bagyong Luis. Binabantayan po ng ating pong DOST Pag-asa. Alamin muna natin ang detalye o iba pang huling weather forecast ng ating pong Pag-asa. Mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Veronica Torres.
16: Satellite image kung saan ito nga si Tropical Depression Luis kanina alauna ng madaling araw huling namataan sa layong 125 kilometers silangan ng Baler Aurora. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at gusto na abot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito ang si Tropical Depression Luis ay nagdadala pa rin ng mga paulan sa malaking bahagi pa rin ng Luzon area. Narito naman yung ating forecast track kay Bagyong Luis. So inaasahan nga natin in the next 12 hours, posible nitong maabot ang tropical storm category habang bumabaybay sa karagatan silangan ng Pilipinas. At nakikita nga natin na may possibility na ito ay magkaroon ng close approach or landfall sa may silangang bahagi ng Northern Luzon area. And then, once na ito ay magkaroon ng landfall or close approach, posible na nga magsimula yung kanyang weakening trend. At ito ay by around Wednesday ay posible na nga lang maging isang remnant low. So itong area, yung enclosed area na ito, ang tinatawag nating area of probability. So kung nagkaroon ng shift sa movement ng bagyo, posible itong mapunta dito sa may area of probability. So, paalala lang po ay uncertain pa nga itong track ni Bagyong Luis at posible pang magbago. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. May eastern portion ng Kalinga, sa may eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa may Quirino, sa may northern portion ng Aurora, sa may Polillo Islands, at sa may Camarines Norte. Ito naman yung ating weather advisory updated kaninang 11 p.m. kung saan kagabi hanggang bukas na gabi ay posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan at Quezon. So pag 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan, posible yung mga flooding sa urbanized, low-lying near rivers at landslide sa mga highly susceptible areas. Tomorrow evening naman to Tuesday evening, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan, posible sa Pangasinan at Zambales. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan naman sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Sumay Rizal, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Tuesday evening to Wednesday evening, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding events likely sa mga areas urbanized, low-lying at near rivers. At 50 to 100 millimeters naman sa lugar ng La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, sa may Rizal, Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas at Antique.
17: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat muna kay Ma'am Veronica Torres sa PAGASA DOST o si Bagyong Luis. Mga kabayan, mga katropa, o bagamat medyo malayo sa Palawan. Wala rin tayong mga iba pang mga maranas sa mga pag-ulan. Ah, medyo malayo eh, oh. Mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, oy, 24 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga sa ating pong mga katropa dyan. May mga pasok po, may pasok po ngayon. Lunes. Samantala, good morning muna kaila Sir Weng, Haray Libera. Mamis Neri Omis Alpa, Ate Maribel Gasica, Ma'am Alona Dagaraga Santino, sa mga nakatutok sa ating pong Facebook Live, at siyempre sa mga nakikinig naman sa kanina pong mga radyo, good morning po mga katropa. Samantala, sa ngalan ng ating pong nakasama sa Bahaging Teknikal, kay Engineer Rene Boy Federico. Sumanyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, ika-3 sa buwan ng Agosto taong 2020. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Nasa bayan din po napapakinggan. Sabit sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po yung mga kabayan, mga katropa, ay napapakinggan sa ang mansulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang ino pong naging tagapagbalita, ang ino pong tagapagbulahaw ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas! Pilipinas.
18: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
19: XFM.
20: XFM.
19: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
20: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
19: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: isang mabagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Programa naghatid ng mga sekreto at solusyon kung paano po natin mas paiigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga programang ito. Ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Pwede niyo mabilihan ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Mga hindi pa nakasubok ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Ultimate Trio, ang atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3, ang tatlong powerful supplement. Eh, nakatuwang natin sa pagpapalusog at pagpapanatili ng malakas na pangangatawan, eh pwede niyo pong mabili sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ganoon rin sa mga authorized dealers po natin nationwide, as well as sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Sa ngalan po ni Doc Remilito Hoy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. Kumusta, kumusta, kumusta mga kaibigan? Kumusta ang inyo pong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon at sitwasyon, ha? Despite sa mga nararanasan natin na mga pagsubok, nararanasan natin na mga kaguluhan sa iba't ibang panig ng mundo, ayan. Mga iba't ibang problema, nakakapagpa-stress sa atin pong buhay. Nako, eh kinakailangan na life must go on, eh ka nga, ano? Hanap tayo ng solusyon, ano? Huwag nating isisi kung kani-kanino, ayan. Kung bakit nagkakaroon ng ganitong mga paghihirap, ayan. Ang hanapin natin ay yung solusyon, ayan. Paano ba natin titipirin yung ano? Yung ating ano yan, fuel, ayan. Paano natin i-ekonomya, ayan. Yung atin pong mga gastusin, nako. Ayan ang kinakailangan po ating isama sa mga solusyon na dapat po nating gawaan ng paraan, mga katropa, mga kaibigan. Ano? At syempre, ang napakahalaga, yung kalusugan talaga natin. Yung first and foremost na dapat po nating isasaalang-alang, ha? Mga kaibigan. Ha? Huwag yung masyado po tayo nababahala sa ibang bagay. Masyado po tayo nababahala kung ano po yung ating i-provide, ayan, sa ating pang-araw-araw. Yung kalusugan naman natin, ang naisasakripisyo naman, ay hindi po maganda yon, ha? Isipin lang natin lagi yung atin pong kalusugan pa rin. Ayan. Hindi kasi minsan yung iba ay nasasakripisyo talaga yung health. Ano? Mental health, physical health po natin, spiritual health natin. Minsan na ano yung naisasakripisyo po natin, ano? Kapalit, yan, nung mga bagay-bagay na kinakailangan din naman natin sa pang-araw-araw, ano? Pero mahirap pagka yun ang naisakripisyo po natin, mga kaibigan, ano? Yun na nga lang yung tanging meron tayo na hindi natin ano, binabayaran kanino man, ano? Gagastos pa tayo pagka kung anong mangyari dyan, ha? Kaya mahalaga pa rin talaga na ito ay atin pong iingatan, ha? Ingatan po natin ito sa pamagitan ng saktong pagkain. Pinakamahalaga sa lahat. Huwag yung isang beses ka na lang kakain dahil sa nagtitipid ka, hindi na po maganda yon, ha? Lalo na kung hindi ka naman sanay na isang beses lang kakain sa isang araw, okay lang kung naka-program na yun, ano? At na naka-adjust na yung katawan mo dun. Pero pagka dahil lang sa stress, eh yun ang gagawin mo, ay hindi po maganda yun, ha? Babagsak at babagsak ang katawan po natin yan ng mas mabilis. At pag tayo nagkasakit, salip na iniisip natin na paano kaya tayo makakatipid? Paano kaya tayo makakaraos sa ganitong ano, kahirapan? Mas lalo po tayong maghihirap niyan, ano? Hindi lang sa pang ano, pinansyal, pati yung katawan natin magsasuffer din po ng husto, ha? Kaya mga katropa, mga kaibigan, Kaya alalahanin pa rin natin, isaalang-alang pa rin natin ang atin pong kalusugan. Kaya nga nandyan ang atin pong mga suplemento. Katuwang po natin ito, lalo na sa mga stressful moments. Ayan, stressful period ng atin pong buhay. Kinakailangan natin ng mas maraming mga sustansya, mga nutrients na naipapasok sa atin pong pangangatawan. Kasi yan yung ginagamit ng atin pong utak, yan yung ginagamit ng atin pong dugo at iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan. Especially kung under stress po tayo, nangangailangan sila ng maraming mga pagkukunan ng fuel, ano? Para po makagawa ng maayos yung bawat departamento ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya punuin ng sapat na sustansya ang atin pong pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement na pwede nating gamitin. Ayan, pwede nating ipangdagdag dun sa nutrisyon na kinakailangan po natin sa pang-araw-araw, ha? Kaya huwag kalimutan, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3. The secret of mga kabayan na nagsubo maka-avail nito, available yan, ha, sa mga authorized dealers po natin. Ganoon din sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center nationwide, mga kaibigan. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Para po makaiwas sa mga fake, mga counterfeit. Kasi mga gumagawa ng mga fake, ano? Nananamantala din, eh. Pag alam nila na kilalang kilala yung mga produkto, eh, sumasabay din sa flow, ha? Kaya ingat-ingat po, mga kaibigan, ano? Kasi hindi talaga natin alam paano yung manufacturing nila noon, ano yung mga nandoon, especially kung hindi FDA approved yung kanila po mga produkto, ay mahirap mahirap ma-compromise yung atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So hanapin niyo yung Tatak Yes to Health sa mga boxes, mga blisters, mga bottles sa atin pong mga produkto. May nakalagay po diyan na Yes to Health, mga kaibigan. Okay? Ay, so may mga katanungan, ha? Pwede kayong makihalubilo dito sa atin pong programa. Samahan po tayo sa loob ng ilang minuto na pagkatalakay natin ng mga karamdaman at pagbibigay natin ng mga kaalaman patungkol sa kalusugan. Ayan. Pwede kayong magpadala ng inyong pong mga suhestyon, mga katanungan, ayan, o mga pagbati, eh, padali nyo yan sa atin pong numero, ha? Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamasaya na inyong pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. At sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Oil. Pag mayroong mga paranakit sa inyong pong pangangatawan, ha? Huwag kalimutan, Santong Plus Herbal Oil. Pahid ka agad, maghaplas ka agad ng Santong Plus Herbal Oil. Mga katropa, mga kaibigan, ang Santong Plus Herbal Oil ay meron pong pinagsama-samang mga herb extracts na nanunuot sa atin pong mga kalamnan at nagbibigay ng soothing effect. Ano? At syempre, ito po ay nakakapagparelax, ano, ng atin pong mga tissues, mga muscles, ano, especially yung mga spasm sa atin pong mga muscles, nakakaranas ng mga aching muscles, yan, at iba't ibang pain sa atin pong pangangatawan. Ihaplasan ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil. Meron po yung init at na lamig, ano? Kumbaga, naghahalo na init at lamig. Ayan, na nanunuot sa atin pong mga kalamnan, mga kaibigan, na nakakapagbigay ng relief sa mga pain na atin pong nararanasan. Especially kung yung mga pain na yan, ano, ay dahilan

merong ganitong mga sakit-sakit sa kanilang pangangatawan, eh, huwag niyong kalimutan ha. Ang Santong Plus Herbal Oil natin, dapat meron kayo lagi dyan sa inyo pong tahanan ha. At lagi nating inuulit-ulit ha. Pagka nag-haplas kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin, isa sa mga binipisyo niyan, talagang hindi ka dadapuan ng mga insekto, hindi ka dadapuan ng mga infected mosquitoes. Ayan. At maaaring makaiwas ano, sa mga karamdaman na dala-dala nito pong mga infected mosquitoes na yan ha. At isa nga sa karamdaman na pwede mong makuha dyan, itong pag-uusapan natin, itong problema po ano, na dengue. All year round ito nararanasan ng atin pong mga kababayan. Meron lang talagang time na kung saan mas tumataas ang mga kaso na nagkakaroon ng ganito pong problema ano. Ito po ay matagal ng problema dito sa atin pong bansa, kahit sa ibang lugar ay matagal ng problema ito ano. Ngunit nananatili pa rin na napapanahon ito pong ganito pong topiko na dapat po laging napapag-usapan natin para aware palagi ang bawat isa kung paano po ito nakukuha, kung paano po ito kumakalat, ayan, at kung ano yung dapat niyong bantayan para hindi makaranas ng ganito pong problema. Ang problema kasi sa ano, ang challenge kasi sa dengue ano, ay na kumbaga namimimik niya yung ibang symptoms ng ibang mga common na mga karamdaman ano, like yung flu, common colds, ayan. Halos pare-pareho ang mga simptomas na kanila pong naidudulot, mga kaibigan. Kaya nga very fatal yung karamdaman na ito, kasi pag hindi mo siya agad na agapan ay napakabilis ng pagkalat ano, since this is a viral infection ano, napakabilis ng pagkalat ng mga virus na yon sa pangangatawan, especially sa mga kabataan, sa mga bata ano, at ang bilis bumagsak ng kanila pong pangangatawan. Kaya nga ang dengue ay isa sa naitala ano, na deadly disease ano, dito sa atin pong bansa, mga kaibigan ha. Sa Pilipinas ang dengue ay isa sa pinakakaraniwang sakit dala-dala ng mga infected mosquitoes po niyan. At taon-taon, libo-libong mga Pilipino ang nagkakasakit, at may ilan pa na uuwi ano, sa pagkakasawi, mga katropa, mga kaibigan. Ang mas nakakabahala, ayon po sa mga health experts ano, hindi lamang tuwing tag-ulan lumalabas ito pong mga dengue. Minsan kasi tayo ay nagiging aware sa karamdaman po na dengue kapag ka tag-ulan na ano, pagka ganito na parang papasapit pa lang yung ano, yung summer. Kumbaga ano, tayo doon tayo nakatuon sa ano eh, fire prevention month, di ba? Ngayong ganitong panahon, kadalasan talaga ang atensyon ng tao kung paano iiwas yung kanilang bahay, yung kanilang lugar ano, para makaiwas sa mga sunog. Ayan. Pero minsan nawawala sa awareness natin yung pagiging aware din sa ganito pong karamdaman. Kaya nga sa ganitong pagkakataon, maroon pa rin o marami pa rin sa mga Pilipino ang tinatamaan ng ganito pong mga sakit, itong karamdaman po na dengue ano. Dahil sa pagbabago po ng klima, at pagdami ano, ng lugar na pinumugaran ng mga infected mosquitoes po na ito, maaari na itong mangyari kahit anong panahon, hindi lang sa panahon ng tag-ulan ano? Kasi pagkakumalat yung mga ano na yan, mga lamok na yan na may dala-dalang ganitong virus ano, ay pwede na silang maka-apekto sa kung sino man, mga kaibigan ano. So ang dengue, isang viral infection tulad din ng banggit natin kanina, na naipapasa po yan siya ano, sa pamamagitan ng mga infected mosquitoes na yon ano, tinatawag na Aedes aegypti. Yan yung mga infected mosquitoes po na yan, mga kaibigan, may dala-dalang virus po na yan. Pwede silang maka-infect dun sa isang tao, at mailagay nila yung virus na yon ano. Ang ano diyan, ang challenge diyan, mga kaibigan, yung nalagay ng virus na yon, pwedeng hindi ka agad siya makaramdam ng symptoms, lalong-lalo na if medyo malakas-lakas yung kanya pong immune system. Pwedeng wala lang siyang nararamdaman, or maaring very simple lang yung symptoms na kanya pong nararanasan, mga katropa ano. Kapag ikaw ay nakagat yan ng mga lamok po na yan ano, eh ikaw ay nagiging ano na
carrier ng mga viruses po na iyon, mga kaibigan, no? At kapag ito po ano ay kumbaga yung for example yung immune system mo unti-unting bumagsak, unti-unting humina, ano? Yung mga viruses na yun, they are very ano opportunistic.

0: stick. Ayan. Na dun talaga sila atake sa panahon na kung saan babagsak yung inyong immune system. Dahilan na rin sa ating lifestyle, sa ating pong diet, ano, at kung ano man yung ginagawa natin na maaaring makapagpahina ng resistensya na ating pangangatawan, eh talagang anuhin yan. Yun yung opportunity, ano, ng mga viruses na ito na maka-atake, sasamantalahin nila yung panahon na yun na kung saan hihina ang mga kasundaluhan ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ano. Kaya sa mga bata, napakadelikado kasi yung immune system nila hindi pa ganun ka founded compared sa atin pong immune system ng mga medyo malalaki na, ano, adult na. Eh mas mabilis talaga silang maapektuhan at mas mabilis makita sa kanila yung mga simptomas nung mga karamdaman po na iyon, mga kaibigan, no? So ano yung dapat nating bantayan? Ito, ito yung pinakamahalaga. Ano yung dapat nating bantayan na mga sinyales kapag ang isang tao, mapabata man o may edad na, ay nakagat ng mga infected mosquitoes po na ito, mga kaibigan, no? So unang-una talaga yan, dapat nyo pong abantayan is yung fever, ano? Kadalasan sa mga fever, ano, na idudulot nung ganito pong mga viral infections, ano, is yung walang pattern, sabi pa nila, ano, no pattern na fever. Bigla-bigla ka lang nagkakasakit. Maya-maya, okay ka naman. Tapos bigla na naman, iinit yung inyo pong pangangatawan. Especially, yung pagkakaroon ng mataas na temperatura ng pangangatawan, 39 to 40 degrees, ano, na temperatura sa ating pangangatawan. At kadalasan, meron ding matinding paranakit ng ulo, ano. Yung paranakit ng ulo nito, halos nagkakaparehas din sila dun sa ibang mga viral infections like yung influenza, yung pagkakaroon ng mga common colds na yan, cough and cold, ano, ay dun din, madalas din po, mga kaibigan, na napaparehas, ano. O, kaya nga, minsan nababaliwala, akala nila, eh, yun nga, trangkaso lang or simpleng lagnat lang, mga kaibigan. Kaya pinagpapaliban lang, iba, pahinga lang to, pahinga lang, ano? O tulog lang, ayos na. Pero hindi po, mga kaibigan. Minsan din, merong mararanasan na sakit sa likod ng mata, ano? Nararamdaman nyo yan. Kung pa, yung iba nga, parang sabi nila, parang luluwa yung mata daw nila dahil sa sakit na kanila pong nararanasan. Paranakit ng mga kasukasuan, ito. Yung parang, yung sakit niyan, parang wala kang lakas. Walang lakas yung mga joints mo na magkikilos. Minsan naman yung iba, yung hindi mo maipaliwanag, ano, na pain. Kasi, di ba, merong pain na makirot, merong pain na talagang masakit, merong pain naman na hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. Hindi naman talaga siya ganun kasakit, even though tolerable naman yung pain niya, pero parang hindi ka mapalagay, hindi ka mapakali dun sa pain na iyong nararamdaman sa inyo pong mga joint area. At may kasama rin yan siya na panghihina, pagsusuka, at yun na nga, yung mga skin rashes, mga kaibigan, ano? Tinatawag po yan na break bone fever dahil sobrang sakit ng atin pong pangangatawan, ha? Mga warning signs sa severe na dengue. Ito, dapat maramdaman nyo, ano? Pagdurugo ng ilong, ano? Minsan, meron yan, mga nagkakaroon ng, ano, matinding fever, napakataas ng lagnat, tapos sasabayan ng, ano, nose bleeding. Nako, delikado po iyon, mga kaibigan. Pagsusuka ng dugo, maitim na dumi, matinding pananakit ng tiyan, at hirap sa paghinga, ano? Sa mga bata, merong nabanggit dyan, ano? Kung di ako nakakamali, si Dr. Ong, ano? Na isang experience niya about that, ano? Na sa isang bata, isa sa pinaka-common na pagkakakilanlan ng dengue fever or itong pagkakaroon ng dengue, ano? Kapag yung anak po ninyo nagkakaroon ng fever at sila po ay nagiging malambing, na hindi naman talaga sila usually malambing. Ayan. Naiintindihan nyo yun, mga kaibigan. Yung anak mo na hindi talaga usually naglalambing sa'yo, and then bigla-bigla magkakaroon sila ng, kumbaga, matamlay sila, tapos masama yung pakiramdam nila, tapos bigla-bigla magiging malambing po sa inyo. Nako, yan po yung isa sa mga positive na mga simptomas, mga kaibigan, ng dengue. At napakaganda na yan ay maipag-check up na kaagad, ano? Maipatingin na kaagad, mga kaibigan. Kasi yung iba, ito, madalas, ha, na na naririnig ko to sa mga tao, ano, hinihintay nila na lumabas yung skin rashes para ma-confirm nila na yun nga ay dengue, which is very, ano po yun siya, very risky pag yun ang hinintay pa ninyo, kasi it takes 3-4 days or even a week bago lumabas yung mga skin rashes po na iyon, mga kaibigan. And imagine na yung virus ay nandoon sa loob ng inyong pangangatawan or sa loob ng pangangatawan ng inyong anak, na yun ay pumipermisyo na, ha, sa iba't ibang organs, iba't ibang sistema ng anak ninyo for how many days nahihintayin nyo pa na lumabas yung mga ganong rashes, mga kaibigan, ano? So pag napansin nyo na inyong pong anak ay nakakaranas po ng mga fever, ipa-check up na kagad, ano? Ipatingin nyo na kagad sa mga pedia. Kasi mga pedia doctors, ano, ay kabisado naman nila yung kondisyon ng mga bata, ano? Pinag-aralan nila yan for how many years. So maganda na ipakonsulta nyo na kaagad sila, mga katropa, mga tatay, mga nanay dyan, ha? Ipatingin nyo na kaagad. Huwag nyo nang hintayin na tumagal ng lampas isang linggo, ano, o lampas na ilang araw na yung anak nyo ay masama yung pakiramdam. At tulad nung nabanggit natin kanina, ano, na nakikita nyo yung mga symptoms na ganoon, ay kinakailangan ipakonsulta nyo na kaagad para maagapan kaagad yung kanila pong kondisyon, mga katropa, ha? Kasi pagka hindi nyo naagapan yan, alam nyo ba kung anong ginagawa ng dengue virus sa katawan po natin, ano? Unang-una, inaatake niyan yung blood platelets po natin. Eh, ano bang functions ng platelets sa atin pong pangangatawan? Ang platelets ay napakahalaga para sa pamumuo ng dugo, yung tinatawag po na blood clotting, ano? Pag bumaba yung platelets na yan sa atin pong pangangatawan, napakabilis magkaroon ng internal bleeding or even external bleeding ang atin pong pangangatawan. At yung mga bleeding po na iyon ay napakadelikado, ano? Kasi biruin mo, kumbaga mawawalan ka, ano, ng ganong amount ng blood sa inyong pong pangangatawan. Yung katawan natin, kung hindi agad makakapag-reproduce ng panibago ng mga cellular na nawawala sa kanya, napakadelikado po talaga. Napaka mapanganib po, mga kaibigan, na kinakailangan maagapan ka agad, ano? Kasi biruin nyo, pag biglang bumaba yung plasma, ay maaaring magdulot yan siya, ano, ng problema dun sa dun sa bloodstream mismo ng isang tao, mga kaibigan, ano. Positive. Tapos magdudulot din siya ng organ damage sa iba't ibang parte ng ating pangangatawan, ano, especially sa kidney area at sa iba't iba pang parte na kung saan naapektuhan. And it can also result in shock, ano, yung shock sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, na napakadelikado din po, ano. Kaya nga napaka-mapanganib itong karamdaman na dengue, na dapat po lagi tayong handa. All year round kinakailangan po handa ang atin pong pangangatawan na labanan, ano, o i-prevent yung ganito pong karamdaman, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kaya aware dapat tayo lagi. Aware tayo lagi, ano. Marami tayong dapat na paghandaan, marami dapat tayong isipin, at isa dapat ito, no, na dapat aware po tayo sa atin pong tahanan, sa atin pong paligid, sa ating bakuran. Always dapat po natin yan nalilinisan, always po nating natitingnan, ano, na mo-monitor. Yan, baka meron ng mga naaali-aligid ng mga infected mosquitoes, ha, dyan sa atin pong tahanan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Paano po, mga katropa? Pansamantala po muna tayong papaalam sa mga katropa natin dyan, ha. Huwag kalimutan ang ating pong ultimate trio. Pwede po yung ma-avail sa mga local pharmacies dyan sa inyo pong lugar. Dito po sa Puerto Princesa, sa lahat po ng branches ng Drugman Drug House. Ganun din sa Biochemist at sa Ching's Drug Store. Yan, pwede nyo pong mabilihan yan ng atin pong mga produkto. Ha? Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health. Okay? Paano po? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa, The Secret of Health, magkarinigan tayo at magkasama-sama. Sa kanilang po ni Dr. Remy Lee Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, You don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Have a nice and beautiful day, mga katropa. Ang Panginoon naman ang siyang patuloy ng kapagaling at pagpapalakas ng atin pong pangangatawa. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko,
6: bawal akong mag-absent sa trabaho
5: dahil
6: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang,
6: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
5: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle,
5: isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Magvision X Plus, Softgel Capsule.
17: Magvision X Plus, Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus, Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
21: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
22: nanakas,
21: at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito.

XFM Time, eksakto alas 6 ng umaga. Oras, atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Salit na mga consumer o kalit na mga consumer sumabog sa social media sa matagal na pagbalik ng kuryente matapos ang Panleco maintenance.
3: Pag-trip ng DMCI Thermal, isa rin sa naging dahilan sa pagtagal ng power restoration ng Paleco.
4: Nagkaroon po ng issue according sa report din ng Transco. So hindi nakabalik agad si Delta P, therefore hindi rin po naibalik agad yung mga dapat nakaschedule ng 10 a.m.
2: Ilang alak nawala habang isinasalba sa sunog sa resto bar sa barangay Bangkaw-Bangkaw.
5: Tapos
6: napansin yung itim na usok. Yun, nagkarakbuhan kami papagal dito.
3: Manggagamot patay sa pamaril sa bayan ng Quezon. Pamilya ng biktima hinalang dahil sa trabaho ang motibo.
7: Maya-maya lang, ilang segundo lang may pumutok na. Tapos yun, sabi ko may binaril sa kabilang bahay.
2: Sa balitang nasyonal, Erwin Tulbo, nanawagan ng kooperasyon sa electric company sa pagtanggal ng systems loss.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, 13 nasawi sa pagbagsak ng eroplano sa bansang Peru.
2: Sa balitang sports, Alex Iala pasok na sa finals ng Mubadala DC Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, ikatatlo sa buwan po ng Agosto, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Mga katropa, bago sa detalye ng ating mga balita, para ho sa mga nag-aalaga o nagnenegosyo ng baboy dito ho sa atin sa Palawan, sa Puerto Princesa, mga katropa. Feeds para ho sa alaga ninyong baboy ang hanap. Narito na po ang Uno Plus. Feeds po ito na mayroong kalidad. Ito po ay mayroong immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. At ito rin po ay panlaban din sa mga sakit. Kaya para ho tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na mayroong kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
1: Express, Express, Balita sa umaga.
2: Sa medalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express, Express, Balita sa umaga.
2: Nagtagal ang pagbabalik po ng supply ng kuryente sa ilang bahagi po ng Palawan matapos ang isinagawang maintenance ng Palawan Electric Cooperative dahil sa naging trip ng DMCI Thermal na nagresulta sa total blackout noong pong Sabado ng gabi. Ayon kay Paleco spokesperson Janelle Rebusada, humingi ng extension ng Delta P sa kanilang APMT activity habang may ilang lugar naman na matagumpay China na ibalik ang supply ng kuryente, hindi rin agad natukoy ang sanhi ng malawak ang pagkawala ng kuryente noong Sabado ng umaga. Sinubukan daw ng palayko na maibalik ang serbisyo matapos ang maintenance, kunit ang naging aberya sa DMCI Thermal ang naging dahilan ng karagdagang pagkantala sa restoration dahil naapektuhan ang pagbabalik ng supply. Samantala, ipinagpatuloy naman kahapon araw ng Linggo ang APMT activity sa ilang bahagi ng Palawan, kabilang na ho ang mga lugar na sakop ng Laksamana Recloser Poblasyon Circuit, Westcom Circuit, kung saan sinikap ng kooperasyon o kooperatiba na matapos ang power interruption bago mag-alas 5 ng hapon kahapon, pero alas 7 na nagkailaw. Express
4: Balita sa Umaga. Sinusubukang ibalik yung kumbaga i-online si Delta P, nagkaroon po ng issue according sa report din ng Transco. So hindi nakabalik agad si Delta P, therefore hindi rin po naibalik agad yung mga dapat nakaschedule ng 10 a.m. So yung APMT naman po ni NTC at saka ni Paleco, naging tuloy-tuloy naman po. Naging masyadong issue hanggang nag-alas 3 umulan. So nung umulan po ng malakas, medyo nagkaroon po ng pagbagal sa pagkilos kasi yung mga equipment po natin nasa labas yung iba.
2: Tinig ho ni Maria Janelle Rebusada, tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative.
3: Samantala, sumama naman ang loob ng maraming member consumer ng Palawan Electric Cooperative matapos hindi maibalik sa itinakdang oras ng supply ng kuryente kasunod ng dalawang araw ng maintenance activity. Inaasahan ng mga consumer na babalik ang kuryente matapos ang itinakdang oras ng restoration, ngunit lumagpas ito hanggang Sabado ng gabi na nagdulot ng reklamo at pagkadismaya lalo na sa mga naapektuhang lugar. Express Balita sa Umaga. Kaya nagbalita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami ng natulungan na gumalik sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express! Express!
2: Balita sa Umaga. Sa wakas, natapos na rin ang dalawang araw.
3: Tapos na rin, Joy.
2: Ang ibig sabihin ba niyan, simula ngayon, wala na halos brownout, magiging maganda na ang supply at daloy ng kuryente?
3: Sana.
2: Biruin mo, matagal yon, dalawang araw na maintenance, talagang sinikap nila para mapaganda ang supply simula ngayong araw?
3: Akala ko nung Linggo ay cancel.
2: Wala, tuloy pa rin.
3: Tuloy pa rin.
2: Ang haba, eh.
3: Okay, kaya bumalik, anong oras na eh?
2: Sa amin, sa bangkaw-bangkaw, di ba sabi alas 5? Alas 7 na sa amin.
3: Nung Sabado?
2: Noong kahapon.
3: Kahapon.
2: Linggo, oo.
3: Sa siksikan kasi, mga 3:15, bumalik nung ano. Pero nung Sabado,
2: ayun talaga.
3: Anong oras tayo?
2: Anong oras sa inyo? Sa amin, paalas 11. Na gabi.
3: Dumating kasi ako dito sa siksikan 8:30, umuwi ako ng Luzbe.
2: So meron na 'yon.
3: Wala pa, pakalis ko ng Luzbe.
2: Wala pa.
3: Wala pa pagdating ko mga parang magda-9 na.
2: Si ano nga, si Grace nga sa GC natin, sa GC ng palay ko, alas 11 mahigit na, wala pa raw kuryente sa bangkaw-bangkaw. Sabi ko, hindi na ako nag-comment doon pero meron na sa amin sa ilang bahagi ng bangkaw-bangkaw bago mag-alas 11. Pero 'yon yung time ng restoration sa bayan area.
3: Kasi ano yan yun nga, yung paliwanag ni Ma'am Janelle, nag-trip, no? Yung DMCI, hindi agad-agad. Pagbalik mo, hindi agad-agad ma-restore. Kailan talagang pag walang kuryente, ang hirap.
2: Ang resulta tuloy, dami na galit talaga. Nung una, okay sa kanila eh. Sa tao, okay yun.
3: Kasi alas 5.
2: Nagbigay sila ng anonsyo na simula alas 4 madaling araw hanggang alas 5.
3: Hanggang alas 5.
2: Naunawa ng tao yun kasi bago pa yung araw, yung Sabado at Linggo, meron ng announcement. Ang problema, sumubra ng oras. Oo, nung Sabado, sabi alas 4 ng hapon, alas 5, babalik ang kuryente. Pero hindi agad bumalik, nagalit ang tao.
3: Alam mo, natatandaan ko, Choy. Sabi na misis ko.
2: Sabi.
3: Huwag kang magbigay ng oras. Kung hindi ka makakauwi sa oras na yan,
2: oo,
3: huwag mo sasabing uwi ka ng alas 4.
2: Para kang paleko eh. Baka maganon tayo
3: kaya,
2: eh.
3: Kaya ka eh. So kailangan, sabihin mo lang, uuwi ako. Yan. Sabihin mo lang, i-restore natin.
2: Yan. Yan. Ba, galing ha.
3: Kasi,
2: ano namang i-restore yan?
3: Ha? Yung kuryente.
2: Ah, kuryente. Okay.
3: Kasi pagka nagbigay ka ng oras, patay ka.
2: Oo, tapos hindi mo natupad. Siyempre, magagalit.
3: Oo, galit talaga.
2: Parang katulad lang dito sa paleko. Oo. Nagbigay ng oras, hindi natupad, nagalit ang tao.
3: Galit talaga yung tao, ganun yun eh.
2: Eh, siyempre, alas 4, alas 5, inaasahan, oy, makaka-charge na ako nito. Diba, makakapaglaba na ako. Wala, inabot pa ng gabi, buong Sabado, hindi nakapaglaba.
3: Oo, in-schedule na eh. Okay, hindi na ako alis ng alas 4 o alas 5 kasi may gagawin na. Ay, hindi ngayon dumating si kuryente.
2: Yan na nga eh. Yung iba naman, hinataw. Kung ano man yung ginagawa sa labas, kailangan makawin ng alas 4 o alas 5, magkakaroon ng kuryente. Hahabuli ko kung ano man yung mga gawain na kinakailangan ng kuryente. Pero wala.
3: Wala. Kahapon nga, Choy, mag-iipo.
2: Sabado, ay linggo.
3: Kahapon, mag-ano na ako ng ano. May mga kumuha na indigency certificate eh.
2: Oh, yan. Duty ka eh.
3: Oh, kung duty ako, yung kasunduan sa Bicol City, natapos ko na.
2: Mm-hmm.
3: Yung indigency, mag-i-encode na ako.
2: Kita mo na, ano nangyari?
3: Wala.
2: Taro. Laking epekto ng dalawang araw na brownout kahit nasabihin natin na naka-schedule yun. Pero ang haba kasi.
3: Mm-hmm.
2: Ang haba ng nangyaring brownout. So, sana ngayon, natapos na yan. Pero palagay ko, Choy, yung palay ko, ano naman, sanay na.
3: Ay, wala na. Wala, ano na yan? May term dyan. Insensitive.
2: Insensitive na sila. Hindi na sila sensitive.
3: Manhid na yan sila sa mga batikos.
2: Kaya nga, siguro kung mura-murahin man ng publiko yun, wala na, labas-pasok na lang sa tinga ng mga taga-palay ko yun. Kasi sanay na sila na inaaway. Lagi, lalo na pagka mayroong brownout na nangyari. Pero ngayon, tignan natin kung maganda na ang daloy ng kuryente simula ngayong araw.
3: Yeah.
2: Wala ng brownout kasi na maintenance na eh.
3: Oo, may ano na eh. Tsaka mukhang maganda na yung kanilang, yung gusto ko yung mga ano nila, yung mga insulated wires.
2: Oo.
3: Sana lahat gano'n na.
2: Eh, kasi nangyari dyan sa inyo.
3: Oh, nasunog na kahapon din.
2: Yun na nga eh, may wire na nasunog, di ba? Oh, dalawang sunog kahapon. Yung sa inyo.
3: Buti na lang sa amin, naagapan.
2: Tapos yung sa amin din.
3: Ay, salamat ka, Engineer Umilda, ha?
2: Yan natawagan mo.
3: Natawagan ko si Engineer Umilda.
2: Umilda ng Palayko?
3: Palayko, oo.
2: Ayun, oo.
3: Siya yung natatawagan natin. Mabilis yan si Engineer Umilda, eh.
2: Yan. Ako naman, salamat kay Uloy.
3: Si Uloy.
2: Paulo Lumanang, yung tagapagsalita ng, ano, ng City Fire. Kababata ko yun.
3: Ayun.
2: Tatlo yung kababata ko dyan, si Eugene Paul, yung dating spokesperson.
3: Oh.
2: Si Eugene Paul, kaedad ko yun. Kababata ko, tapos si Uloy. Tapos si Jerome.
3: Mga taga Batang Malaya.
2: Mga taga Dagumboy, tatlo na yun. Mga bumbero. Nandun silang yun sa, ano, sa City Fire, sama-sama sila. So yun natawagan natin. Kaya lang, dalawa na sunog, dalawang bar. Sa amin.
3: Naku talaga naman. Sige, atabayan natin mamaya yan.
2: Oo.
3: Kasi mukhang nawala yung mga alak.
2: Ito, sa Palayko pa rin ito, Palayko.
3: Express Balita sa Umaga. Nailigtas po ang agad na nadala sa ospital ang isang lineman matapos ang makuryente habang nagsasagawa ng kanyang trabaho sa Barangay Erawan itong Sabado. Ayon sa Palawan Electric Cooperative, wala silang hawak na kompletong detalye sa mga nangyayari sa insidente. Sinabi ni Palayko spokesperson General Ribusada na kahit nasa 220 volts lamang ang kuryenteng dumaloy, maaari pa rito magdulot ng matinding panganib. Kaya mahalagang dobleng pag-iingat ng mga nagtatrabaho sa linya ng kuryente. Express
4: Ligtas naman po. Kumbaga, yun lang po yung update na mayroon tayo sa ngayon patungkol sa kanya.
2: Di ba pag aakyat yung mga ganun, ma'am, walang kuryente? Paano kayo nakuryente siya doon?
4: Yung circumstances po na umiikot sa nangyaring incident, sa ngayon wala pa po tayong hawak na information. No? So kailangan din po yung i-check at tignan.
2: Oo.
4: So sa mga succeeding days po siguro.
2: Delikado yun, ma'am, no? Kasi malakas. Ilang boltahe na nga, ma'am, dumadali doon, ma'am?
4: Distribution line naman po natin yan. So mga nasa 13 lang po yan. Hindi po ako sure, no? Hindi po ako technical person. Pero distribution line naman po yun. Pero again, hindi naman po nasa nilalang natin, pero linya ng kuryente pa rin po ito.
2: Uh-huh.
4: So pag-iingat pa rin po yung paalala natin na nadumikit sa ating mga linya.
3: Yan po ang tinig ni General Ribusada, tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative. Yan ang balita atin sa inyo na numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santol Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santol Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
2: Balita sa Umaga. Joy, maswerte na ligtas ito ha.
3: Kaya nga, medyo maano lang siya, 220 volts.
2: Ang sa bahay, yung sa mga bahay, pero yung doon sa...
3: Sa bahay, malakas kasi yun.
2: Oo, high tension wire yun eh. Oh, sila yung nagdi-distribute ng 220 sa mga bahay. So, 1,000 volts din yan.
3: Ito yung iniisip ko eh, ito na kinukwento ko kay Katropang Ali noong nakaraan na baka may nag... ano ng genset. Kasi yung kuya ko nangyari ito sa kanya.
2: Anong nangyari?
3: Brown out, diba? Brown out, nag-ayos sila. Sa Iwahig sa noon eh. No? Pero matagal na nangyari.
2: Oo.
3: May nagpaandar ang genset, pumasok doon sa...
2: Sa kawad mismo?
3: Sa linya.
2: Aroon.
3: Siya. Hindi ko alam kung ganito rin ang pangyayari. Kasi brownout naman eh. Hindi ko alam pa bakit merong...
2: Yun na nga eh. Brownout nga eh. Tapos halimbawa lang...
3: Hindi pa kasabi ni Ma'am Janelle eh.
2: Oo. Hindi natin alam, baka nagbalik yung kuryente. Diba may sistema ngayon.
3: Na.
2: May sistema ngayon yung palay ko na 5 minutes lang. Kagabi nga may nakaranas pa kami ng 2 minutes lang eh.
3: Total kasi yun eh. Baka tinesting na nila.
2: Oo. Oh. Pero kung palalakihin ito, palalalimin ito halimbawa namatayan. Mm-hmm. Bakit siya na kuryente? Dapat safe, dapat nakapatayan yung yung linya na yan diyan pagka merong maintenance, merong aakyat sa taas. Pero bakit siya na kuryente? Hindi na lumaki kasi buhay. Pero kung namatayan ay grabing investigasyon dyan.
3: Pero alam mo ba, mayroong dyan sa mga sa Paleco, kayang mag-ano, Choy? May team dyan sa Paleco, kayang magawa niyan kahit live.
2: Kahit live?
3: Nag-training pa sila sa, I think, Visayas. Visayas. Sila.
2: Oh.
3: Oh, kaya nga lang kasi wala raw dagdag sweldo.
2: Yun lang, oh.
3: Don't, specialty ka na, may dagdag compensation sa rin eh.
2: Oo.
3: Parang hindi ko alam kung ginagamit ng Paleco yung mga train nila na mga tao sa ganyan.
2: Ang nakikita ko sa mga ganyan, may nakita na ako noon, yung kala mo nakikita mo yung ano, yung kuryente.
3: Mm-hmm.
2: Halimba, i-jump nila, igaganon nila yan, tapos mayroong kuryente nakaganon. Mm-hmm. Sa ibang bansa naman, sa atin naman dito nakikita ko yung meron silang mahabang ano, yung
3: panungkit.
2: Oh. Tapos tatap nila yan pagka three-phase ka o single-phase ka. Hilain lang nila yon. Tapos wala nang daloy ng kuryente bago sila gagawa. Tapos pagka ibabalik nila, tutulak lang nila.
3: Oh, kaya lang,
2: yung panungkit nila. Ganon. Pero kung may meron ng ganung training sila, nako, ibang usapan na yon. Malaki na siguro yung ano noon, yung skills rate noon pagka ganon.
3: Oh, meron silang ano diyan, pinadala yan ng admin as para Visayas, nag-training sila ng ganon.
2: Oh, na kahit live, pwede nila
3: kahit ng live, kaya-kaya ng ano, merong mga tao yung Paleco na ganyan magagaling.
2: Oh, ay kung JO lang sila.
3: Hindi regular na yun, regular
2: na, kala ko JO lang eh. Oh. Kasi alam mo naman pagka JO, yung mga benepisyo, yung line of duties, just in case nagkaroon ng emergency, mga ganun ba, na parang hirap mo isalang-alang ang buhay mo, di ba?
3: Kaya nga. Pero kung ano nila yon, ang ano eh, palakasin nila yung team na yon, ganda nun.
2: Yun, galing nun. Mabilisan yun, di ba?
3: Kasi minsan pag nagka-shatting-shatting sila, natitinig ko eh, siyempre sa bahay namin eh.
2: Napagkukwentuhan nila yun.
3: Napagkukwentuhan nila eh. Narinig ko yun eh.
2: May mga training pala.
3: May mga nag-ano eh. Pag nag-uumpog ang baso sila kuya at saka yung mga kanyang mga kasamang line man eh.
2: Mga kapaleko ha?
3: Oo, mga kapaleko eh.
2: 6:20 ng umaga. Express. Sa ibang balita, patay po ang isang 70-taong gulang na manggagamot matapos na pagbabarili ng hindi pa nakikilalang suspek sa Sitio Iluluway sa Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong pong July 31. Ayon sa anak ng biktimang si alias Hinya, nakaupo lamang ang kanyang ina kasama ang ilang tao sa harap ng kanilang tindahan nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril na tinatayang 6 beses. Sinubukan namang lapitan at habulin ng anak na si alias Jerry ang suspect, ngunit nakatakas ito sa kainang motorsiklo. Hinala ng pamilya, maaaring may kaugnayan sa pagiging manggagamot ni Hinya ang pamamaril dahil marami umano itong natulungang residente sa Quezon at iba pang lugar. Patuloy investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang suspek at motibo sa krimen.
8: Express Balita sa Umaga.
7: Tumakon na. yaya ko sa asawa ko na magkain muna tayo kay Ito. Galing kasi ako sa bukid. Tapos nag-uwi kami dalawa. Maya-maya lang, ilang segundo lang, may pumutok na. Tapos, yun. Sabi ko, may binaril sa kabilang bahay. Kita ko na yung motor dyan. Pagkita ng motor, nag-subside ako dyan sa dilim para hindi ako mapansin. Kasi dito yung pabalik na yung nakabaril eh. Ang ano ko doon, targetin ko sana kasi bulagain ko sana sila kay, para mataga ko yung driver. Mataga ko yung driver. Isa akong taga ko na lang yun kasi matalas masyado kita ko eh. Nakasakay kagad yung driver eh.
2: Express Balita sa Umaga. Yan ho ang tinig ng anak mismo ng pumanggagamot na si alias Henya. Pero naman si alias Jerry. Hindi na kasi nagbigay ng ano yun, ang totoo nila mga pangalan. Na alias na lang ang ginamit. Express
3: Balita. Huli na ba yung ano, yung suspect? Wala pa rin?
2: Wala pa, Chuy. Wala hindi pa nakikilala. Wala rin naman kasing CCTV doon. Pero sayang eh, nasa harapan na ng ni Jerry. Yung driver, pati yung motor, nandun na yun. Naka-standby na siya. May hawak siyang itak, matalas daw yun.
3: Hindi niya lang nataga.
2: Hindi niya naabot eh, kasi mabilis eh. Pagtakbo ng yung gunman, pagsakay ng motor, hataw na yun, dire-diretso. Hindi naabutan, hindi niya nataga.
3: Delikado rin eh, kung tatagay niya na gano'n, yung gunman, may baril.
2: Hindi niya na,
3: puputukan pa siya.
2: Oo, sa atin, may isip talaga natin yun. Delikado kasi may baril, talagang puputok at puputok. Biroy mo, babae, matanda, binira, di ba?
3: Kaya nga.
2: Tapos pwede rin si Jerry barilin. Pero naisip niya, sabi niya, isinido talaga siya na tumabla. Kasi nanay niya yun eh.
3: Kaya lang, hindi niya talaga naabot.
2: Hindi niya naabot talaga siya.
3: Pero minsan ang binibigyan tayo ng pagkakataon ni Lord, huwag na ilagay ang bata sa ating mga kamay.
2: Baka ginabayan
3: so, na rin ang nangyari na hindi niya na ano.
2: Kasi kung naabot niya yun, baka nakapatay siya, tapos siya baka na-disgrasya rin.
3: Disgrasya rin yun.
2: Pwedeng tatlo o apat ang patay, di ba?
3: Kaya nga eh, mas marami pa yung patay. So... hayaan natin yung ano yung kamay ng batas.
2: Yan, hayaan natin ang gumalaw, batas na umiran.
3: Na umiran.
2: Sana mahuli yung gunman kasi
3: pero hindi mo rin masisi yung anak eh. Hindi mo rin masisi no.
2: Oo.
3: Alam mo naramdaman ko yan, Choy.
2: Talaga? Kailan yan?
3: Yung kuya ko, pinatay yung kuya ko eh.
2: Aroy.
3: Talagang galit na galit din ako noon eh.
2: Talagang kung nakita mo yung suspect na pumatay, ganun din ang nasa isip mo, di ba?
3: Oo. Gusto ko rin pag may ganung ano. Pero siyempre, mabuti na lang binigyan tayo ng malinaw na pag-iisip ni Lord. Sumunod ng mga araw. Pero mararamdaman ko kasi yung ano yung galit eh.
2: Doon talaga. Yan ang una mong mararamdaman pagka meron kang mahal sa buhay na nasaktan, mas lalo na pagka napatay.
3: Kaya diba? Yun ang yun naman sinaksak si kuya.
2: Pero ito, sana mahuli pero magaling para sa akin yung gunman. Biruin mo ang baril na ginamit, 45 yun.
3: Kaya nga.
2: At Choy, binaril niya yun ng isa, pero hindi umalis ka agad. Tumakbo yung biktima, papasok sa loob ng bahay.
3: Sinundan pa
2: ng gunman. Pinaputok niya, 6 na putok ang ginawa ng gunman.
3: Talagang hindi bubuhayin.
2: Oo, siniguro niya talaga yun. Sabay sibat. Diba? Kung iba lang yan ng mga gunman, talagang isa lang, malayuan. Yung iba, malayuan pa. Diba? Tapos tatakbo si Sirit, 1 putok lang. Pero ito hindi.
3: Talagang sinano pa. 45!
2: 45 pa nagamit.
3: Dako, hindi talagang 38, hindi revolver. May ano, ang pagpa-45, medyo mabigat. May kakayahan talagang, ano yun, may pepera yun.
2: Oo. 6 na putok, dire-diretso hanggang sa loob. May intent to kill talaga doon yung gunman.
3: Talagang hindi niya talagang sobra yung galit niya. Ano kaya ang nangyari? So, work-related, sabi ng pamilya.
2: Para sa pamilya, baka sakaling ito yung may kaugnayan sa trabaho ng kanyang nanay. Kasi nanay niya, 70 years old na yun. Lola na yun eh.
3: So, wala na, kumbaga...
2: At saka yung trabaho siya yung manggagamot.
3: Oo, di ba na pang-perwisyo ng physical yun?
2: Ang panggagamot, walang presyo yun, Choy. Bahala ka lang kung magkano ibigay mo. Yung iba nga ng mga manggagamot, ayaw humawak ng pera eh. Na, halimbawa, meron siya na gamot, tapos bibigay mo sa kanya. Hindi, ayaw na manggagamot na ano, humawak ng ganong pera. Pero yung iba naman, binibigyan. Yun din yung kumbaga nakakatulong din sa pang-araw-araw na manggagamot.
3: Oo, kaya nga. So, ito kasi, hindi ate alam kung ano talaga yung...
2: Sana mahuli.
3: Oo, sana mahuli.
2: Sana magkaroon na ng lead yung PNP. PNP kasi hindi pa makapagsalita eh.
3: PNP, baka meron na kayong lead ha?
2: Oo, si Major Rick Ramos ha? Sir, ikaw yung tinuturo ng Quezon PNP. Yung Quezon PNP hindi nagsasalita. Pero nagbibigay naman ng detalye, ibig sabihin hindi nagpapa-interview on air. So, kayo raw muna, Major Rick Ramos, na kahapon ay nagda-drive pa. Naglabas na raw siya ng statement.
3: Statement.
2: Major Rick, alam mo naman yung trabaho ng media, hindi ganun ha.
3: Ano ba tanos na kinarte na naman?
2: Naglabas na kami ng, alam mo naman, kailangan ng interview eh. Hindi lang basta yung naglabas lang ng statement. Alam mo yan, matagal ka ng spokesperson dyan sa Palawan TV. Yeah. Kaibigan natin ito. Oh. Kaibigan natin si Major Rick Ramos.
3: Spot pa misa-misan, nag-inarte yan eh. Yan. Peace tayo ha, Major Rick ha.
2: Kaibigan natin si Major Rick Ramos. Kaya,
3: magaling na spokesperson yan eh. So,
2: nagda-drive ka. Okay lang yun, bawal naman talaga maghawak ng cellphone pagka nagda-drive eh. Baka ngayon po pwede na. Medyo reklamos, ha? Express!
3: Balita sa umaga! Samantala sa iba pang balita. Ilang bote po ng alak ang naiulat na naiwi sa bahay. naiulat na nawala. Matapos may salba ng mga residente ang mga gamit habang nasusunog ng isang restobar sa barangay Pangkaw-Pangkaw, Puerto Princesa City kahapon umaga. Ayon po sa mga tumulong na tatago natin sa pangalan Bunaksil. Bari ka ba ito, Juan? sa pagresponde, agad silang nagsagawa ng paglikas ng mga gamitan nang mapansin ang makapal na usok mula sa establishmento. Sa gitna po ng pag-apula ng apoy, ilang alak na inilabas mula sa loob ng bar ang hindi na umano nakita. Matapos ang insidente, dalawang establishmento ang nadamay sa sunog, ngunit isa lamang ang tuluyang tinupok ng apoy. Nagsimula ang sunog bandang alas 10:30 na umaga at idiniklarang fire out na kung alas 11:20. Wala namang nasugatan sa insidente. Patuloy naman ang iniimbestiga ng Bureau of Fire Protection ng sanhi na sunog at ang kabuang halaga ng pinsala kabilang na ang mga nawalang kagamitan at paninda.
2: Tapos,
6: napansin itim na usok. Yun, nagkarakbuhan kami kapag dito.
2: Pa mga komando, puntahan dito?
6: Akala kasi namin mas malapit sa amin. Mga tumatakbuhan, parang malayo man. Takbo pa rin. Pagdating namin dito pala sa tatabo.
2: Malaki na? Liab na pagdating ninyo? Sabi may pumutok daw na tangke? Narinig niyo pa yun?
6: Sa bandang dito.
2: Sa likod. Express!
3: Balita sa umaga! Ayan po ang tinig ng isa sa mga guard na tumulong sa napulahin po ang sunog. Express! Samantala, sinalaysay naman ni dating puro president na si Mike Fabricas na siyang unang nakapansin na sunog na restobar kahapon ng umaga sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Express! Balita
8: sa umaga! Nalipo president si Mike.
3: Yan po ang tinig ni Puro President Mike Fabricas. Yan ang balita atin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Yung
3: pa-play mo yung video kasi tita yung mga may dala ng alak. Eh.
2: Ano na si Axel Bon, pang professional na yung kuha. Oh. Huli cam ni Axel.
3: Huli cam eh.
2: Kuha ni Axel Bon eh. Ha? Huli cam ni Axel Bon dito yung ano, yung mga kaganapan, mga sunog. Ayun o, si Muslim talagang ano eh, hawak niya yung fire extinguisher eh. Wala pa kasing bumbero nito.
3: Wala pa. Yung ano, yung beer.
2: Si Mike nandyan din, no?
3: Ha?
2: Yan, tulong-tulong. Aroy, oh, ang dami, oh.
3: Tinabi nyo?
2: Ito, ho, sunog kahapon sa barangay Bangkaw-Bangkaw. Dalawang bar po ito, ha? Yung Tatabong.
3: See?
2: Tsaka yung Astig Bar.
3: Bing.
2: Ayan sila, oh. Ito, wala pa yung fire. Parating pa lang.
3: Ayun, oh. May dalang-dalang ano?
2: Ayan.
3: Asa na yung dalang beer?
2: Tinabi nila sa kalsada. Tinabi nila? Oo. Yung malaking... Ayan, yung pressure na yun. Aroy, puno yan.
3: Ako, puno.
2: Yan. Yung pressure na yan, puno yan. Mga ano yan, mga Ano yan, mga beer, ang laman yan.
3: Talaga naman.
2: Dumating na yung fire.
3: Malamig pa, malamig pa.
2: Ha?
3: Malamig pa. Oh, yun, yun, oo. Ay, at kinatabi nila, tinabi.
2: Yan, oo.
3: Yan, tinabi. Kaya lang, pagbalik, wala na.
2: Yan, oo. Kahapon, dumating din tayo dito. Galing tayo ng station, siguro nandiyan din, oo. Pagdating natin doon, maliab pa eh. Nakita rin talaga natin, ganito ang nangyari kasi nandoon yung mga basketball player namin eh. Marami kami doon sa Dagumboy.
3: Purokmalaya.
2: Oh, Purokmalaya. Doon din talaga sa Purokmalaya yan. Purokmalaya o Dagumboy, Barangay Bangkaw, Bangkaw. Tapos may meeting din yung komando. Tapos syempre dami bahayan dyan eh. So nagtulong-tulong yan, lumabas, nakita ko doon. Tulong-tulong sila apulahin. Meron nga talaga kasi paglapit ko doon, hindi ako nauna eh. Galing ako dito sa ano eh, sa station eh. Linggo. So, merong mga tawag tayo natanggap, yun nga, sunog. Pagpunta ho natin doon, totoo naman may report na natanggap tayo. Na ganun nga, merong mga sabing mga nawala, mga alak. Yung mga tao naman na, yan, yung mga binabanggit-banggit na yan, kahapon, kinausap po rin yan sila. O, nandoon lahat sa daycare, sama-sama lahat-lahat doon.
3: So, tinabilang nila daw.
2: O, kinausap natin yan sila, pero tinanggi nila eh. Nandoon lang din daw, yung mga alak. Tinanggi nila, hindi raw totoo yun. Kung sino raw yung nagsabi sa kanila, sila yung kumuha, eh... Diba, naghamon pa talaga sila?
3: Ah, ganun? Naghamon, ha?
2: Oo, oh, ayun o, oh, pinambubuhat na yun, tulong-tulong yan sila. Oh. Mga taga sa amin, Pernes naman, si James nandyan, oh, nakatayo.
3: Apo, papatindi, ha?
2: Oh, si Gail nandyan din. Ayan, o, oh, yan o, oh, pinambubuhat-buhat na nila.
3: Mga bayanihan ng Purokmalaya, ha?
2: Yan talaga, pagka may sunog talaga, bayanihan talaga yan.
3: Pero nalasing ba sila lahat?
2: Wala ko nakakita eh, na naginuman kahapon.
3: Wala naginuman.
2: Baka tumago sa akin. Hindi, pero ang Dagumboy naman, gano'n naman. Masayahing lugar yan. Araw-araw, gabi-gabi talaga yan, may, ano, may inuman.
3: Sarap yung chicharon ng Papa ni Bon eh. Wala ba ang bumili ng chicharon sa inyo, Bon?
2: Ayan nyo, ano pa rin naman natin yan. Iniimbestigahan pa rin naman natin yan. Kaya lang hindi mapansin talaga masyado ng may-ari yan.
3: Tarantahan na.
2: Yo.
3: Parang inuna yung mga alak.
2: Tinabi lang nila sa kabilang kalsada. Oo, para makatuloy-tuloy yung tulong nila. Pero ano yan, iniimbestigahan pa rin natin yan sila. Kinakausap pa rin natin yan sila.
3: Baka mga taga saan kaya yung ano yung
2: may mga ibang tao na rin diyan na napasama, hindi lang diyan sa Dagumboy. May mga nakamotor, yung mga nakamotor na yun, pambira kayo, itinabi yung mga alak diyan sa tabing kalsada, tapos kayo yung kumuha na pagbintangan ng mga taga Dagumboy. Diyan makikita rin yan diyan. Tinabi doon sa kabilang kalsada, tapos yung mga nakamotor yun ang kumuha.
3: Talaga naman oh.
2: Napagbintangan tuloy yung mga taga-Dagumboy.
3: Sino kaya yun?
2: Aba, pati ikaw ha?
3: Pati ayun ha?
2: May motor ka
3: ha? Talaga naman.
2: Nakailang balik siya?
3: May mga pangalan dito ha?
2: Sige, kawawa naman yung bar kasi taon din yan. Sikat din yung bar na yan.
3: Sikat yan eh.
2: Yan yung puntahan ng mga, halimbawa, tapos na sa mga malalaking bar. Tapos yung gusto nila, kwentuhang ano na naman,
3: chill lang.
2: Yan. Isa yan, yung Tataboom. Yung Aztec Bar, ganun din. Katabi niyang bar. Basta Dagumboy, dami mga bar yan dyan.
3: Paano ba dyan?
2: Hindi siya katulad ng mga malalaking bar na maingay. Di ba,
3: dyan, relaxing lang.
2: Yan,
3: may acoustic ba? May acoustic?
2: Wala na eh. Chill lang talaga. May lang background. Talaga. Ano lang. Minsan, pag ma-event, nagpapa-acoustic. Pero, kasi maraming mga bahay yan sa likod. Lalo, nandyan din ako. Pag once na...
3: Once na nandyan kayo ni Bon, may acoustic.
2: Hindi, pag nag-ingay yung mga kapitbahay, mabilis talaga mapahinto sila. Ay, kakaisa yan sila. Pag petition yan.
3: Petition talaga.
2: Kaya,
3: pero, going back to sunog, ano yung sanhi? Wala pa sinabi.
2: Ang sabi nung hindi nagpa-interview na investigador na binigyan ng pahintulot na magpa-interview na rin sana, sabi niya, maaaring linya ng kuryente. Brown out, man!
3: Eh.
2: Pero okay lang yun, sabi niya, maaaring linya ng kuryente at yung sabing lutuan. Dalawa ang tinitignan, dalawa. Lutuan at linya ng kuryente.
3: Eh paano kung linya ng kuryente? Brown out eh.
2: Tama naman si James ha. Yung iba kasi mga taga Dagumboy, inaano siya. Pero yung talaga sinabi ng bumbero, kahit na brown out, maaaring linya rin daw ng kuryente.
3: Oh.
2: Tama rin si James. Nasar nila si James
3: eh. Kasi nag-iisip din ako eh. Brown out, pero...
2: Nag-fluctuate kasi may bumalik.
3: Baka may yun. Pwede yun kapag nag-fluctuate. Pero kung brown out talaga,
2: bigla ang balik. Eh.
3: Magagaling naman yung mga investigador natin. Eh. Alam nila yan. No.
1: Express,
3: pero yung mga alak, ha? Ibalik nyo, ha?
2: Hanapin natin yan.
3: Naku, baka ubus na yun.
2: Sabi nila, wala raw sa kanila. Tinawid daw nila ng kabilang kalsada. Eh. Samantala, kinilalaho ng Philippine Red Cross Palawan Chapter ang XFM Palawan bilang isa sa mga blood donation partner dahil sa patuloy nilang suporta sa pagsusulong ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Iginawad po ang plaque of recognition sa stasyon bilang pagkilala sa pag-oorganisa ng mobile blood drives mula Hulyo taong 2024 hanggang June 2026. Personal na tinanggap ni Station Manager Calwi La Rosa ang parangal nito pong Biyernes, July 31, 2026 sa Costa Palawan Resort, Palawan o Puerto Princesa City bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Blood Donors Month. Kasama rin na pinarangalan ng Philippine Red Cross ang iba pang mga local government units at stakeholders sa Palawan na patuloy na sumusuporta sa blood donation program.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
9: The PRC Palawan chapter contracted 11,900 we have successfully. This was held at the PSU, the very first time that the kickoff was held at a university. Subsequent blood donation activities were conducted all throughout this month of July. And as we end this month-long celebration, please allow me to welcome each and every one of you to this recognition night.
2: Tinig ho ni dating City Vice Mayor Nancy Socrates.
1: Express! Express!
2: Choy Chairman ng ano ba ng Palawan Chapter, Philippine Red Cross.
3: Yun, thank you kay Ma'am Nancy. At siyempre kay Ma'am Agnes Beronio.
2: Yeah. Parang next in line. Siya ba yung next in line?
3: Siyang officer in charge.
2: Officer in charge.
3: Ng Ma'am Agnes. PRC Palawan Chapter.
2: Tagal na rin yan dyan sa Red Cross. Eh.
3: Kaya
2: After, pero dito kikita
3: natin Sir Delion siya na ang sumunod.
2: Oh. Yeah, no. Ma'am Nancy, active ito kahit hindi dito sa puerto, kahit sa mga munisipyo. Basta tungkol sa Philippine Red Cross, yung mga mass blood donation. Mm. Yan talaga.
3: Congratulations din para sa mga barangay, ha.
2: Barangay ganun
3: Santa
2: din.
3: Santa Monica, Siksikan, San Manuel,
2: Bacabancao.
3: Maunlad, Bacabancao,
2: doon din.
3: Yan, oh, Santa Lourdes. Yan.
2: Sa ano, sa media, ilan lang ha yung pong mga nabigyan, pero maswerte po ang XFM Palawan dahil isa ho na binigyang parangal. Ito po ang XFM Palawan dito po sa event na ito.
3: Yan. Congratulations sa DYSP Super Radio at yan. Brigada News FM. Doon si Sir Jumong nandoon din. Oh.
2: Tatlo, Choy. Tatlo.
3: Tatlo.
2: Tatlo. Tatlo. Yung iba, baka sa susunod po, maano na rin, baka sa susunod na taon ba, makilala na rin ibang mga media na tumutulong sa mga ganitong ano po, event. Kasi ang XFM po, hindi lang panay batikos ng batikos. Dito
3: public service.
2: Oh, dito yung batikos dito balanse. Oh, alam nyo yan. Ang tao matatalino dito sa XFM
3: walang,
2: balance.
3: Ano, walang politikong ano dito.
2: Oh,
3: walang busing na politiko dito.
2: Yan ha, napaka-balance dito po ng komentaryo. Tapos yung balita ganun din, napaka-balance din yan dito. At ito po yung talagang naging basehan ng Philippine Red Cross. Yung pong public service. Di ba, Choy? Dalawang taon na talagang nandyan yung XFM sa event na ito. Di ba, parang Roy? Yan, yung XFM.
3: Matawa si Roy.
2: Napaka-balance basta XFM pala.
3: At sa mga susunod na mga buwan, ay magkakaroon din tayo ng bloodletting ulit.
2: Yan, talaga.
3: Doon na tayo sa ating mga live reports. Health education and wellness activities isinagawa sa Palawan Provincial Jail. Katropa po sa balita, Alison Salvatos.
10: Isinagawa ng Provincial Health Office, katuwang ang Provincial Nutrition Office at ganoon din ang Provincial Jail Management Division ang health education and wellness activities para sa mga persons deprived of liberty sa Palawan Provincial Jail. Sa isinagawang programa, nagbigay ng nutrition education si OIC Provincial Nutrition Office Daryl Jade Sanchez, kung saan hinikayat niya ang mga PDL na ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng Pangasong Nutrisyon at malusog ng pamumuhay. Samantala, nagpasalamat naman si Provincial Warden Police Colonel Gabriel Lopez sa PHO at sa mga katawang nito sa pagkakaroon ng makabuluhang aktibidad na nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga PDL. Naging masagla rin ang naturang programa sa pamamagitan ng Nutri Bingo at Sumba Session bago nagtapos sa pamamahagi ng mainit.

0: Sa ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Board member Winston Arzaga nanawagan sa mga okupante ng El Nido na igalang po ang writ of execution ng korte. Katropa mo sa balita, Belia Moja.
2: Nananawagan si Board Member Winston Arzaga sa mga okupan sa Barangay Kurung-Kurung El Nido na igalang at sundin ang writ of execution na ipinatutupad ng hukuman kaugnay ng matagal ng alitan sa lupa. Sa panayam, sinabi ni Board Member Arzaga na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa implementasyon ng writ dahil umano'y tumanggi ang ilang occupants na basahin ang nilalaman ng dokumento. Anya, ang hindi pagbasa sa writ ang naging sanhi ng kalituhan at sikalot sa lugar. Ipinaliwanag din ni Board Member Arzaga na ang usapin sa lupa sa Barangay Kurung-Kurung ay dumaan sa mahabang proseso sa korte at naglabas na ng pinal na desisyon pabor sa mga nagsasakdal. Dahil dito, isinilbi na ang writ of execution bilang bahagi ng pagpapatupad ng desisyon ng hukuman. Hinamon din niya ang mga occupants na kung mayroon pa silang karagdagang argumento o nais ihain kaugnay ng kaso, ito ay idaan sa tamang proseso sa korte. Binigyang din niyang pinal na ang naging desisyon ng hukuman at nararapat itong igalang. Matatanda ang kamakailan lamang ay sinubukan ng sheriff na ihatid ang unang writ of execution sa mga nasasakdal. Gayunman, tumanggi umano ang ilang occupants na tanggapin ang dokumento at iginiit ang kanilang karapatan sa due process dahil hindi umano nakasaad ang kanilang mga pangalan sa dokumento ng writ of execution. At yan ang balita atin sa inyo ng Central Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Anak ng mga gamot na binaril sa Quezon, ikinuwento ang kinaharap bago ang pamaril. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
4: Isinalaysay ng anak ng 70 anyos na manggagamot na si Aliasenia ang pangyayari bago ito pagbabarilin sa Sitio Iloiloay, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Hulyo 31, 2026 kung saan ayong kay Alias Jiri kasama niya ang kanyang ina at ilang tao sa tindahan bago ang insidente. Nagpaalam umano siya sa kanyang ina na uuwi para kumain. Ngunit ilang sandali pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril na tinatayang nasa 6 beses. Sinabi rin ni Jiri na tinangka niyang lapitan at tagain ang suspeka. Ngunit agad itong nakasakay sa motorsiklo at nakatakas. Habang hinala ng pamilya, maaaring may kaugnayan sa trabaho bilang manggagamot ang pamamaril dahil marami umanong natulungang mga taga-Quezonyan at iba pang lugar ang biktima. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasukasuan. Ito na subukan na ang Santon Herbal Oil mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Hiking activities sa pinakamataas na bundok sa lalawigan ng Palawan pansamantalang sinuspende sa Brooks Point, Palawan. Katropa mo sa balita, Dennis Yua.
5: Pansamantalang sinuspindi ang lahat ng hiking activities sa Mount Bariri simula July 31, 2026. Ayon sa inilabas sa Public Advisory ng Municipal Tourism Office sa Bayan ng Batarasa, alinsunod sa batas ang anumang tourism recreational activities sa loob ng protected area kailangan dumaan muna sa pag-indurso at pag-aproba ng Protected Area Management Board. Ito ay upang masiguro ang pagsunod sa mga patakaran sa pangalaga ng kalikasan. Ito ay dahil ang pagpapasar nito ay upang protektahan ang Mount Bariri. Matatagpuan ang Mount Bariri sa loob ng Mount Mantalingahan Protected Landscape na madalas puntahan ng mga hikers. Kaugnay ito ay hiniling naman ang kinukulan ng pangunawa at kooperasyon ng publiko. Anila maglalabas ng karagdagang anunsyo ang sakaling magkaroon ng approval at bagong guidelines mula sa Protected Area Management Board. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Samantala, LTO nilinaw na wala kapangyarihan ng LGU Traffic Enforcers na kumpiskahin ang lisensya ng mga motorista. Katropa mo sa balita, IZ Pacaldo.
6: Mariing nilinaw ng Land Transportation Office o LTO na walang legal na kapangyarihan ng mga traffic

0: enforcers ng mga lokal na pamahalaan o LGU na kumpiskahin ang driver's license ng mga motorista. Ang pahayag ay kasunod na naging anunsyo ng pamahalang lungsod ng Bacoor, Cavite na taliwas sa umiiral na patakaran. Ayon sa LTO, tanging ang mga autorisadong opisyal lamang ang itinatadhana ng batas ang maaaring magsagawa ng pagkuha ng mga lisensya sa mga kasong pinahintulutan ng regulasyon. Dahil dito, muling iginiit ng ahensya ang tamang pagpapatupad ng batas trapiko upang maiwasan ang paglabag sa karapatan ng mga motorista. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisa sa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
2: Choy, may announcement, Choy?
1: Meron?
2: Choy, may announcement ang, ang Mayor's Office ng Taytay.
1: Okay, ano
2: public
1: yan?
2: Public Advisory kaugnay ng... itong, walang pasok sila ngayon eh.
1: Walang pasok ang munisipyo ng Taytay. Ano yun? Sa school o yung sa...
2: school?
1: Sa school.
2: Okay, pinapapatid ang pamalang bayan ng Taytay, Palawan na walang pasok sa lahat ng DepEd public at private schools sa bayan ng Taytay, sa mainland only.
1: Mm-hmm.
2: Mainland only. Ngayong August 3, 2026, dahil sa nakatakdang tatlong araw ng transport strike ng mga tricycle drivers at operators bilang tugon upang matiyak ang ligtas at maayos sa pagpasok ng mga mag-aaral at iba pang pasahero, maglalaan ang pamalang bayan ng libreng sakay. Simula August 4 hanggang August 7, ang schedule ng biyahe ng mga ruta at pick-up drops o points ay i-anunsyo sa hiwalay na opisyal na abiso. Inaanyahan ang lahat na patuloy na subaybayan ang pamalang bayan ng Taytay official Facebook page para sa mga susunod na announcement. At ito, may kasunod na announcement sila kaugnay ng naunang inilabas na announcement ng municipal government ng Taytay hinggil sa suspension ng klase dahil sa transport strike. Guys, naming linawin ang sumusunod, sabi ng Mayor's Office. Number one, ang suspension ng klase ay applicable lamang sa mga paaralan na nasa poblasyon Taytay, Palawan, bilang mga lugar na direktang apektado ng transport strike. So doon lang, sa poblasyon lang.
1: Doon lang.
2: O doon lang yung mga school. At pangalawa, sa cloudy ng advisory ang mga kolehiyo. Kayon man, ang pagsuspende sa klase sa antas ng kolehiyo ay nakabatay sa pagkapasya ng kanilang college president o head of school. Alinsunod sa kanilang assessment sa sitwasyon, hinikayat ang lahat ang manatiling updated sa official anunsyo ng municipal government of Taytay. So, may transport strike pala doon, 3 days.
1: 3 days? Naku, mahaba-haba ito ah.
2: Kaya nga.
1: Haabutin. Simula ngayong araw.
2: Oo, simula ngayong...
1: Yan, simula ngayong araw, aabutin hanggang sa Miyerkules.
2: Kaya
1: transport
2: nga.
1: Strike.
2: Ano kaya nangyari? Bakit kaya mga transport strike yung mga taga-Taytay, ha?
1: Ano kaya nga ano nila? Saluubin, di ba? Ano ipinaglalaban?
2: Kaya nga.
1: Joy, nais ko lang i-congratulate lahat ng mga katropa natin dahil nasa 300...
2: Oy!
1: 301 na.
2: Palak.
1: Mababa pa siya kumpara sa iba pero ang bilis po na tumataas.
2: Yo.
1: Grabe ang suporta ng mga taga-Palawan sa XFM. Yung iba kasi hindi pa nakakaano.
2: Sabi, tinawagan nga ako ni board member Winston sa El Nido daw.
1: Sa El Nido?
2: Talagang sinusundan ng XFM.
1: Grabe, no? Salamat sa suporta ha sa ating mga kababayan sa Palawan. Talaga, mga taga-Palawan talaga ito yung nandito sa XFM Palawan.
2: Yan, thank you. Congratulations din, Pratsyo. Gusto ko magpasalamat, Choy, sa nurse ng Adventist Hospital.
1: Oh, yan.
2: Kay Natalie, kay Ma'am Natalie. Kasama kaka-group daw pala ni Mrs. Mo eh.
1: Yan, mga magagaling yan sila. Na, ano,
2: kasi
1: na,
2: kagabi, Choy, di ba, duty ako, may transport kaming pasyente.
1: Oo.
2: Nawala na ng malay, putla na talaga. Buti sumama yung kapitbahay niya, yung nurse. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng ano ka na kasi wala kaming
1: help. Simula doon sa siksikan. Sinamahan niya.
2: Sinamahan hanggang ano.
1: Ayun.
2: Talagang pag sabi, apply CPR. CPR talaga. May pulse pa ba? Talagang critical eh. Talagang tension talaga yung mag-transport kami.
1: Kamusta
2: galing
1: yung,
2: ni ma'am?
1: Kamusta yung pasyente?
2: Nabuhay naman.
1: Nabuhay
2: naman. Eh, pagkat kami na Adventist, walang bakante.
1: Oo.
2: Hindi, wala talagang bakante. Lipat naman kami ng ACE. Doon meron. Ano, nabuhay naman. Salamat kay Ma'am Natalie, Nurse Natalie.
1: Yan,
2: taga-Adventist Hospital yan.
1: Pagka may mga ganun, Choy, maganda yan i-recommenda na magkaroon ng pagkilala.
2: Yun.
1: O, sa plug racing ceremony ng barangay.
2: Plug racing kami ngayon.
1: Pa-award sa kanila ba? Para pakilala. Pati yung doon saan man nagpaanak? Ay, si Kagawad Soto pala yun. Iba mga kasama niya pala.
2: Sabi ko, saan po kayong taga-Adventist Hospital ako? Sabi ko, sabi, may rush din doon yung asawa ng Mika Jalgan. Sabi niya, ay, si Ma'am Bell.
1: Ayun.
2: Sabi niya, kasama ko yun sa ano.
1: Team leader nila yun eh.
2: Oo, kaya kagroup daw siya ni Ma'am, ni Mrs. Mo.
1: Yan, magkakagroup sila. Magaling yan, basta mga nurse ng ano, tsaka magaganda.
2: Tapos hindi niya, ay, uyo talaga, Choy. Maganda talaga yung ka-team ng Mrs. Mo. Maganda Mrs. Mo eh.
1: Oo, yan.
2: Talagang,
1: grupo nila, di ba?
2: Nila talagang, nagulat ka ako eh, kasi pag CPR, pag kagano ng CPR, talagang,
1: mabilis talaga, bumba kong bumba talaga.
2: Nabuhay yung, nag-ano eh, kasi wala na, pagkuha pa lang namin, puti na eh.
1: Aroy.
2: Ay, talagang habang-habang tumatakbo si CPR niya, Choy. Yeah. Galing talaga. Ma'am Natalie, thank you very much. At good morning muna sa mga taga-Inagawa. Nagpapabati si Esther Candelario, Pabling Candelario, dyan po sa Barangay Inagawan. Yan yung mga kapatid ni Kuya Ande Remo at mga kamag-anak nila, Ate Espe Remo. Yan ha. Esther Candelario at saka kay Pabling Candelario dyan sa Barangay Inagawan. Talaga, nakikinig sa atin sa simula ng madaling araw.
1: Yan, o. Oy, salamat pala sa aking mga kabarangay, mga yung kasi, di ba nung nakarang pailaw kami, ito naman may mga problema na nalinya, pero yun na yung, ano, yung mga elektrisyan na yung mga kasama natin. Si Uncle Winnie Shapra, maraming salamat, ha, elektrisyan talaga yan. Si Maki, kahapon, nagpailaw rin ng isang poste, pero live din yun, may kuryente na, pero pinagana niya pa rin. Magaling si Maki, bata pa yun.
2: Yun.
1: Mga kasama natin, katuwang natin sa pagpapailaw sa Barangay Bangko Bangkaw.
2: Very good. Tuloy-tuloy,
1: dalawang araw sunod-sunod.
2: Ayos, ayos.
1: Para may ilaw na yung Bangkaw-Bangkaw tsaka hindi na magpagalagala yung mga magnanakaw.
2: Yan talagang yan talagang gusto ni Kapitan Gerald Calis.
1: Huwag gagawan lang.
2: Mark Panto, good morning. Diyan sa Quezon, Mr. President Tikbuntal Cardano, good morning. Ha?
1: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
2: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka cataract na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
14: Kasi Sansom
15: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mapibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar, El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santon Plus
17: Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
20: system pain.
21: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
22: Sistapain. Tanggal ang pain.
23: Fast and safe. Sistapain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Pipili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
28: Santon Gold Coffee Mix.
27: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
28: Santon Gold Coffee Mix.
27: Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
28: Santon Gold Coffee Mix.
27: Nagkape ka na,
28: lalakas, at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
29: XFM.
30: XFM.
29: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
31: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
32: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
33: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
35: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C.
1: Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
5: XFM. Mga katropa! Exciting dito!

0: XFM.
1: Oras, mga kaibigan, 7:05 ng umaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: morning! Pala, ganda pa. Magatropang pala, tuntun ang bullseye! Bullseye! Atid sa atin yan ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider! Alam nyo ba yung ano, ultimate trio ng Yes to Health Incorporated? Ito yung premium D3, mga kaibigan, yung Shanton Vitamin C, Shanton Gold. Yan, pagka meron kang ultimate trio na yan, mga kaibigan, sigurado ang maganda mong kalusugan. Premium D3, ascorbic acid, mga kaibigan, yan yung Shanton Vitamin C, tawagan mo na si Rambo. At Shanton Gold, mga katropa. Yan yung pong tinatawag na Yes to Health Clinic Ultimate Trio. Yung panahon ngayon, alam nyo, kailangan natin ang lakas ng katawan, resistensya, di ba? Hindi sapat yung kumakain ka lang, Brad, eh, di ba, mga kaibigan? Gawin mo yung simpleng paraan lang. Oo, simple lang. Kape lang, kape. Oo, tama yung narinig mo, kape lang. Pero hindi ordinaryong kape. Shanton Gold, kape mix. May mangustin yan, may antioxidant, mga katropa. Mayroong glutathione, may mangustin, mga kaibigan, may spirulina. Habang nagkakape ka, nag-aalaga ka ng katawan mo. Practical, di ba, mga kaibigan? Oo, ganun yan. Kaya doon sa mga mahilig magkape, alam naman natin lahat ng Pilipino nagkakape, di ba? Mga kaibigan, lahat tayo busy lagi, di ba? Trabaho, negosyo, pamilya. Pagod di mawawala eh. Pero yung pagkakape mo, Shanton Gold Coffee Mix, iba ang energy mo. Hindi yung parang kinakabahan ka lagi, kundi yung steady lang. Kaya mong mag-function araw, sa buong araw. Bonus na yan sa health benefits, mga tropa. Shanton Gold Coffee Mix. Okay na? Eka mo na yung okay na si Bon. Sige na ako dito, ha. Teka, happy birthday muna tayo. Lunis ngayon eh. Batiin natin muna yung mga may birthday. Happy birthday, Kosang Elmer Tabangay. Kosang Elmer Tabangay. Happy birthday, Kosa. At more blessings and gold health. Kasabay ni Kosang Elmer Tabangay na nagdiriwang ng birthday ngayon, mga katropa, ay si dating City Administrator Attorney Boy Rox Rocomora. Happy birthday, Attorney! Talaga naman, ha? Lapit lang yung bahay ni Attorney dito sa istasyon namin. Magpasabi ka lang, Attorney Rock, ha? Si Boy Rock. Nagtaon na kaya itong si Attorney Boy Rocamora. Namimiss ko na to si Attorney. Masarap interviewin ito. Magaling sumagot, mga kaibigan, mga tropa. Happy birthday, Attorney Rocamora. May you have many, many more birthdays to come, sir, ha? At saka ko sa natin, Elmer Tabangay, ha? Happy birthday po sa inyo. Doon sa mga hindi ko nabati, chat nyo lang ako para mabati natin yung mga babatiin ninyo. Si Kagawad Mike na nakaporma ngayon dahil magpa-plug racing sila. Aba, happy birthday din kay Esther Candelario. Pabling Candelario. Sabay sila? Ha? Pares Candelario ito eh. Esther Candelario at Pabling Candelario. Nagpapabati lang. Hindi naman birthday. Kala ko birthday eh. Esther Candelario, Pabling Candelario sa barangay Inagawa na. Maligayang pakikinig po sa inyo. Parang sobrang puti nitong ulo natin na Axel na sobrang. Sabi ko sa'yo, bibili mo ako ng makeup na maganda eh. Yung binili mo, parang galing Solibio ito ah. Ito ba yung ano ng Solibio? Ah, ito ba yung kanilang binigay na pampalubag-lubag sa atin? Abay pambira oh, sobra. Wala na nga tayong buhok sa ulo, parang na sobrang eh. Oo, nagpadala kasi ng ano makeup dito yung Solibio, Ponerare Solibio. Abay pambirang nilagay ko eh, nakakadalawang haplas pa lang ako eh, sobrang puti na eh. Oh. Hindi kayo may kasamang formalin ito. Maganda yung pabango ko kanina ha. Lakos eh. Iba yung amoy ko ngayon, nanunuot sa ilong eh ha. Okay? Sige, tingnan natin. Bawasan natin yung puti mamaya. Nasobrahan ng puti mga tropa. Bueno! Ngayong araw na ito, aba, eh, alam nyo na.
1: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Tuloy-tuloy ang impeachment trial ngayong araw na ito, mga kaibigan. So, mamaya, ganun pa rin oras po, di ba? Mapapakinggan sa XFM Palawan. Yun pong patuloy na isinasayang papawid natin na impeachment trial. No, nasa Article 1 na sila. Nako, yung BIR box mukhang pinayagan na ng presidente no na buksan. No, buksan at ipresenta ng prosecution panel as evidence, no? Mga kaibigan, laban kay BP Sara doon sa patuloy na impeachment trial. So mamaya, antabayanan niyo po yung patuloy nating coverage, mga kaibigan, na isinasagawa dito sa impeachment trial. Bon, pakiuna mo muna ito. Dalawa ito, pakitawagan mo muna. At importante ito para maibigay natin yung impormasyon na yan doon sa Northern Palawan. Bueno, mga kaibigan, mamaya po ha. 10 o'clock. 10 o'clock ba, Bon? Tama, 10 o'clock, no? 104.7 yung ating Facebook page. Oy, teka muna, yung Facebook page pala natin, 300,000 followers na. Maraming salamat po sa inyo ha, dahil sa loob lang ng isang linggo, eh, grabe yung buhos ng viewers, likes, at share ng page ng 104.7. Nagugulat kami. Mga kaibigan, kasi kami mag-aapat na buwan pa lang dito sa XFM Palawan. Kami nila kagawad Gerald, mga kaibigan, nagugulat tayo sa ano eh, no? So yung pagtangkilik sa amin, at syempre hindi lang kami, buong XFM yan, no? Kasama na yung mga relay stations natin, mga kaibigan, kasi ang XFM Palawan, hindi lang binubuo ng station manager yan. Lahat yan, hanggang sa lahat ng empleyado kasama. No? So kami, nagpapasalamat po sa inyo kasi nung nakaraan, Bon, paano mo na yung, bago yung, nandiyan siya yung number? Kontakin mo na. Nakaraan, alos nagsabay-sabay, kaya nakikita ho namin dito yung talagang may blessings po na dumarating. Kasi nung Sabado, na-acknowledge naman ho ang isa. Tatlong media yung naandoon. Congratulations sa Manager Jomong Ostares at yung GMA, DYSP, no, na nabigyan ho ng pagkilala ng Philippine Red Cross. Hindi ko basta ito, Red Cross ko ito eh, ha, mga kaibigan, na tumutulong doon sa serbisyo publiko. Tabi mo yung tapos yung 300,000 followers. Serbisyo publiko, no? Actually, noon pa ito, talagang lagi yung acknowledge yung XFM Palawan. So tayo eh na-acknowledge nung araw ng Sabado, 100 ang binigyang pagkilala ng Red Cross. Merong LGU, merong private sector, at tayo napapabilang doon sa private sector, mga kaibigan, ano? At yung commitment natin sa Red Cross pag kami in the event na kailangan ng mga public information, pwede hong gamitin nila yung istasyon natin free of charge, no? Para ho sa public service, lalong-lalo na yung mga bloodletting activities so ng Red Cross. No? So salamat po sa bumubuo Board of Directors, chairman, ano ho, mga kaibigan at kidating Vice Mayor Nancy Socrates, no? Na talagang aktibo dito sa ganitong mga layunin na makatulong sa ating mga kababayan. Alam niyo yung pagbibigay ng dugo, ano, yung pag-aalay ng dugo na iniimbak natin sa blood bank, ang laking tulong yan. Kung saan man mapupunta yung mga dugo na yan, nakaparehas natin ng blood type, nakakatulong sa ating mga kababayan yan, ano, mga kaibigan. Okay? So, ngayon taon, bago matapos yung taon, kami naka-schedule na magkaroon ng bloodletting activity para naman yung ambag natin sa Red Cross at doon sa blood bank, mga kaibigan, ay patuloy. Okay? So, thank you ho sa inyo at lalo kaming na-inspire na talagang magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan sa ganitong mga pagkilala, no? Isa tayo sa mga awardee, no? Yung 104.7 XFM Palawan. At kasabay niyan, kinabukasan, Sabado, nag 300,000 followers naman yung Facebook page ng XFM Palawan. No? So, ang feeling namin dito, nandahil sa inyo, at syempre, with the blessings of our Lord, mga kaibigan, nangyayari, no? So, ang pasalamat namin sa inyo, kasi hindi naman mangyayari yan, na ambilis. So, by the end of ang target namin dito, by the end of the year, siguro maka 500,000 followers tayo by next year, 2027, mid of 2027, maka 1 million followers tayo, mga kaibigan. Yan yung tinatantya namin, no? Mga kaibigan. Kasi ang hirap po pag mag 1 million followers. Doon sa mga pinanggalingan naming istasyon, isang dekada bago kami nakapag 1 million followers. Isang dekada is 10 years bago namin nakuha yung 1 million followers, mga katropa, no? So, ang dami yung dinaanan. Pero dito, with a span of 4 months, 1 year, no? 500. Anyway, nasa sa mga kababayan natin yan. Basta't kami ho, nagdi-deliver lang ng patas, tamang impormasyon para po sa inyo, mga kaibigan. Ano po? At kami nagpapasalamat dun sa suporta na ibinibigay nyo sa amin. Alam nyo naman tong ating himpilan para sa inyo to. This is a private corporation, non-political, no? Balance lang siya at kami dito nagtitinda lang ng mga kape. Ano ho? At yung mga herbal medicine na nakakatulong po sa inyo, mga kaibigan. Katuwang natin diyan sa inyong kalusugan, katuwang natin diyan yung Yes to Health Incorporated. Ah, mga kaibigan. Okay? So, katropa tayo ha. Yan, katropa tayo. So, mamaya abangan nyo doon sa page natin na 10 o'clock, hook up. Tapos sa FM naman ho, sa buong relay stations ho natin, mapapakinggan naman sa lahat ng mga FM stations natin, relays, north and south, mapapakinggan nyo naman, mga kaibigan, buong-buo hanggang matapos, yun pong pagpapatuloy ng impeachment trial.
1: The Vice President Impeachment Coverage, absuelto o kundiktado.
0: Mayroong pampublikong abiso. Unahin ko lang ito, ah. Bago yung balikan natin yung nangyari dyan sa Rizal. Medyo na-alarma ako dun. Yung isang parang albularyo ito siya. Pambira. Ah? Ano? Manggagamot. Pinagbabaril ho, eh. No? Pero dito muna tayo. Quezon. No. Quezon pala. Alfonso Tres. Tawagan mo yung kanina, Axel. Dalawa yan. Dalawang number ba yung naibigay ko sa'yo? Ha? Wala pang number? Wala pa akong naipasa sa'yo? na number. Ito, ito, pakitawagan mo ha, para maliwanagan natin ito. Kasi meron nung ongoing ho eh. Parang protesta ho dyan sa Taytay. Mga kaibigan yan, dalawa yan. Dalawang mga toda yan, Axel. Tawagan natin para unahin muna natin ito para maabisuhan natin yung ating mga kababayan, no? Yung type trans toda at saka yung type pub toda, mga kaibigan. May paabiso na po. Pahingin tayo mga tricycle siguro dyan. May paabiso na ho. Yun hong Office of the Municipal Mayor, mga kaibigan, kahapon, no? The Municipal Government of Taytay advises all DepEd public schools and private schools in the municipality of Taytay that classes are suspended ngayon, Monday, August 3, due to scheduled 3-day strike of tricycle drivers and operators in the municipality, which is expected to significantly affect the availability of public transport for students, teachers, and schools personnel. To help ensure the continued delivery of education services while minimizing disruption to learners, and municipal government of Taytay will provide, oh yan ha, may libreng transportation for general public, particularly students, beginning Tuesday, bukas, dahil walang pasok ngayon eh, until Friday, August 7. Okay? The schedules, routes, and designated pick-up and drop-off points will be announced separately through the official communication channels of the municipal government. The public is strongly encouraged to monitor the Municipal Government of Taytay Palawan official Facebook page for the latest announcement and further updates as the situation continues to develop. Inisyo ito August 2, kahapon, no, mga kaibigan. Okay, so confirm na alang pasok ngayon. Ha? Alang pasok ngayon, mga kaibigan. Andiyan sa GC si Vice Mayor Laren. Okay, sige. Check natin. So, yun ho ah. Bukas may libre daw hong libre yung sakay para sa publiko. Ha? Hindi, Martes 'yo. Oh, Taytay, maglala ng libreng sakay para sa publiko, lalo sa mag-aaral, simula Martes, August 4, hanggang Biyernes. Teka, dala-dalawa man ito. Ano ba talaga ito? Ilabas mo nga itong dalawa, August rin ito eh. Hindi, pakitawagan mo nga si Vice Mayor. Kasi dalawa itong nilabas nila, parehas Augusto. Yung isa, Augusto, libreng sakay. Ayan o, simula Martes, August 4 hanggang Biyernes, August 7. Martes, yan yung libreng sakay, di ba? Tingnan mo nga, kasi dalawa yung nilabas eh. Okay? Permado parehas ni Norbert Lim, mga kaibigan. Oh, August, itong isa naman ay, August 4 at August 4. O, Martes. Tama ba? Isa lang. Isa lang. August 4 lang yung ano. Yung libreng sakay hanggang Biyernes. Mga kaibigan. Okay. So, confirm na meron hong transport strike dyan po sa munisipyo ng Taytay. So, sinisikap namin na kausapin. Dalawa yung number na binigay ko sa iyo, yung type pub toda at saka yung type trans toda. Diyan sa ang hirap din kasi ng signal diyan, ano. Okay? So mamaya subukan nating kausapin ano ang minamaktol ng mga tricycle particular itong mga toda, ano? Yung Taypapub toda, Taytay poblasyon siguro ito, at saka nung Tay Patrans toda. Ano yung minamaktol nila at sila ay nagsagawa ng transport strike ngayong araw na ito? DepEd, meron ka DepEd. Yung bago nila, number, meron yata si Mike, DepEd. Confirmahin natin kasi walang pasok eh. Humiling si Mayor Norbert Lim, no, na wala munang pasok ngayon sa lahat ng pampubliko ha, paaralan sa ilalim ng DepEd at mga pribadong paaralan sa Taytay simula ngayong Lunes, August 3. Oh, bunsod ito sa nakatakdang tatlong araw na transport strike ng mga tricycle drivers and operators doon sa Taytay. Mga kaibigan, so yun nga, inaasang maapektuhan yung pampublikong transportasyon. So ang ginawa ni Mayor Norbert Lim para matiyak, naligtas at maayos na pagpasok ng mga mag-aaral at ibang pasahero sa mga susunod na araw, yung Taytay ay maglalaan ng libreng sakay simula Martes. Bukas pang libreng sakay, hindi ngayon ha, tama Babon? Ayun yung nakalagay. Martes. Okay, ang libreng sakay hanggang Biyernes. Yung ruta, mag-monitor lang daw ho doon sa Facebook page ng munisipyo ng Taytay. Okay, doon ho kayo susubaybay na para sa mga susunod na anunsyo. Okay? Ito ay inilabas kahapon. So ano ang minamaktol ng mga tricycle drivers and operators sa munisipyo? Kasi ang biyahe ng munisipyo ng mga tricycle sa bawat munisipyo kasama na yung syudad ay kontrolado ng municipal government. Lalong-lalo na yung mga taripa nila. Yung mga pamasahe, kung magkano lang ba ang pamasahe ng bawat ito Bon, pakiano mo nga ito Bon. Maaari siguro nating ma-play ito. Mga kaibigan, ano? May mga inilaang taripa kung magkano ang pamasahe, no? Doon sa bawat biyahe nung mga license tricycle drivers and operators. Yung may mga lisensya, yung mga kulorom, di kasali. Mga kaibigan. So, magta-transport strike ang isang organisasyon kung walang problema. So, ibig sabihin, may problema. So, karamihan sa mga problemang ganito, ito may video tayo ha. Nandiyan na, sinesend ko na sa iyo. Oh, na-send na oh. May okay na ba yung PLDT natin? Okay na rin, di ba? Oh, sent video delivered. Wala pa? Okay? Oh, ito pakinggan natin ano kasi mayroon ditong nakuha tayo from the ilan doon sa mga tricycle drivers and operators na nagsalita. Kaya sinasabi natin, anong minamaktol ng mga tricycle drivers and operators sa munisipyo? Hindi sila mag-transport strike kung wala silang problema. Sige, ito, pakinggan natin ha, yung ilan doon sa mga naibahagi sa atin ng mga driver doon sa Taytay.
2: Sa ating mga kasamahan, magbibigay galang muna tayo sa ating mga kasamahan ng dalawang presidente at sa ating kagawad Dilio. Magandang hapon po. At sa inyong lahat, magandang hapon po sa inyong lahat. Wala na yata ako kasi yung sasabihin ko, nasabi na rin nila. Si Pres Jewel, marami nang nasabi. Actually, kami magkasama niya nung umakyat kami doon sa Sanggunian para mag-apila doon sa pamasahe na ilalabas nila. So, wala kaming nagawa yun nga ang sinasabi ko, kahit anuhin namin, hindi na natin mapipigilan yung paglabas ng tarifa. Kasi yan ay approve na sila ang nasusunod. So, ang tanging naisip na lang namin na magkaroon ng joint meeting ngayong araw para pag-usapan yung tigil pasada. Kayo po ba? Willing kayong lahat na magtigil pasada tayo? Ilang araw ang gusto niyong tigil pasada? Mamaya, pag-usapan namin. Pag-usapan natin mamaya kung ilang araw. Kasi po, kami nang sugal na. Hindi niyo alam. Kasama kayo na isinugal namin sa sanggunian sa MTF Party. Isinungal namin ang pamasahe natin ng 35 pesos. Tumaas man ang gasolina na kahit 150, bumaba man ang 50, isinungal namin kayo sa 25 pesos na hindi ninyo alam. Pero wala kaming nagawa, talo kami sa pagsugal. So ang tanging paraan na lang natin, magkaisa tayo, magsama-sama tayo, ipakita natin sa kanila ang sama ng loob natin doon sa ginawa nilang tarifa na hindi katanggap-tanggap. Ako talaga personal, hindi ko tinanggap, hindi katanggap-tanggap para sa akin yung metric na nag-baseline sila sa 13 pesos. Tatanggapin ko yun kung babaguhin nila na mag-baseline sila doon sa 60 to 70 na gasolina na 15 pesos. Kasi hindi rin talaga tayo nagkaroon ng tarifa ng 13 pesos. Wala akong maalala. Wala akong matandaan. Iwan ko lang kayo kung may natandaan kayo na nagkatarifa tayo ng 13 pesos.
3: Wala talaga.
2: Wala, di ba? So ngayon, ang tarifa natin ay 15. Pero hindi tayo nakapagsingil ng 15. Dahil yung mga pasahero natin, mga galante, ang ipinibigay 20. Maliban na lang sa mga taga-munisipyo. Pwede yung binibigay nila. Pero pagdating sa tagang prinsipyo, magkano? 15. Iba nito, yun lang nakatuhan na. Ngayon, sa lulong tayo pa natin, kung may tala kayo dyan, tingnan nyo. Yung araw nito, 35 na. Yung araw nito, 40. Yung pagbiyaya na tayo ng araw nito, dahil yung nangyayari na nangyayari, yun ang nangyayari, 30 na lang binibigay nila. Nagre-reclam ba tayo? Wala! Tinatanggap natin. Kasi yun lang ang kakayanan ng commuter na ibigay na pamasahe sa atin. Hindi tayo nagre-reclam. Kasi wala tayong ayusya sa gobyerno ng pagpag-reklamuhan. Hindi natin pinireklam mo yung commuter. Pero, pagkasingin ka ng kwalita sa Aragonus, oras ka lang yung tumalang sa social media na. O baka doon ka na sa municipio, nire-reklam. Kaya ito, pinapapakita ng pagtukod doon sa ilalabas nila. Ito na yung panahon sa katulayan masamang loob ko. Masamang loob ko. Dahil doon pa lang si Ito-Joel, inukubing siya po na dapat ipakita natin na sa pamamagitan ng tingin ko sa napagkirita tayo para makapayamdam ko sa nila. Kung kinakailangan mo tayo, hindi ko gusto. Hindi ko gusto yung masamang loob ko. Kaya lang, at tinitingnan ko yung puso ko mula pa noon. Si 15 years na nasa kasana ako araw-araw, ang puso ko kay signal driver. Ang binuhay ko sa pamilya ko, inaaral sa mga anak ko, galing sa kalsada, kita ng isang hamang na tricycle driver. Kaya hindi ko pwede ipag-compromiso ang aking pagiging tricycle driver para sa kanila. Di ba rin na magalit sila sa akin? Di ba rin na buhay nila ako? Ang karasan na ko ay nakapagalit ko. Tutulang natin sila, nala, ang hiling natin sa iyo, 4 piyaso. Pag nakita nyo may namasada, huwag natin sila narasin. Kausapin natin sila ng mahinawang para sa pagkaan tayo. Kasi, baka magagutang pag-iisip nila, aminahan nila yung mata sila, ang namamasada, mahitin na pang lahat. May tuda ko na wala, kulungan ko na lang po yung makikin na pang lahat. Yun lang ang pag-iusap natin, yun ang pag-iusap namin sa inyo.
3: Kasi kung makakasinutin sila, baka tanong rin ang personal na rin. Magagalit sa atin, baka di rin ito yung lahat ng mga pangsupatan na tayo. Mahirap nito sila natin. Mga kaibigan natin yan. Hindi makakasin sila ng pamilya, kapatid natin sila sa paglarap buhay. So, ito, yung medical na ito, inaasahan ko na ito na makakarating ito sa kanila. Pero napaghandaan ko na rin ito dahil ang iniisip ko, yung anak buhay ko. Kasi hindi ako umasa sa kanila, ako umasa lang sa sarili ko kayo na nakaraw sa pasada, sa pagiging tricycle-tricycle. So, hindi ko pwede iwanan kayo. Doon ako sa panig nila, hindi pwede yun. Kasi ako ay ultimo tricycle driver sa loob ng 17 years. So, yan lang. Hindi na ako magsasalita ng mga ba. Kasi yung mga sinabi ko, nasabi na rin nila, yung pakiusap ko lang sa inyo, yung hiling ko bilang isang presidente ng mga sunasyo ng type of drug. Sana, suportahan niyo kami. Suportahan niyo kami. Natutuwa lang, nagpaplano pa kami ng mga presidente na magkaroon ng joint meeting. Kasama ang mga officers para magkaroon tayo ng joint pilots. Hindi pa na inaisin yung kaya. Plano pala.
0: Bueno, yan yung pong meeting ng mga tricycle drivers and operators nung nakaraang mga araw. So, meron silang hinihiling na dagdag pasahe, no, sa munisipyo. Kasi meron yan, di ba, dito sa atin yung CTFRB, City Traffic Management Board. No, sa mga munisipyo, meron silang Municipal Traffic Management Board. Parang ganon, di ba, mga kaibigan, na nagre-regulate, no, at nagbibigay ng prangkisa sa mga tricycle drivers. So pagka nag license operator ka ng tricycle, at meron kang franchise, meron kang susunding taripa. At ang gumagawa niyan ay yung munisipyo o yung syudad. Mga kaibigan, sinusukat yan. Tsaka nagkakaroon ng mga public hearings bago magtakda ng for the first 1 to 2 kilometers, ito ang pamasahe, mga kaibigan. No? So, may hinihiling yung mga driver, tricycle drivers and operators, narinig nyo naman yung sinabi kanina, may nilaban silang presyo, pamasahe, pero mukhang hindi pinagbigyan. Okay? Mukhang hindi pinagbigyan. So, ng munisipyo, mga kaibigan, so nais natin, pakitawagan din natin si La Vice Mayor, ang chairman kasi, katulad dito, ang chairman dito si Vice Mayor Jimbo Maristela, di ba? Yung nagbibigay ng mga franchise sa mga tricycle natin. Matik yan, ang Vice Mayor ang chairman ng municipal yung MTFRB dito naman sa CTFRB. Mga kaibigan, ano? So tingnan din natin yung panig ng munisipyo. Siyempre, meron niyang katugunan kung bakit hindi nila, no, munisipyo through Vice Mayor, kung bakit hindi nila napagbigyan, mga kaibigan, yung hinihiling ng mga tricycle drivers and operators, mga kaibigan. Okay? So, mamaya, subukan natin na makontak yung mga nababanggit. Pero, ngayon, nakumpirma natin na talagang totoo na merong ongoing ngayong araw na isang transport strike ng mga tricycle. Parang sabi nila, eh hindi pinagbigyan yung kahilingan natin na hinihiling natin na pamasahe. Idaan natin sa ganito. Meron pa ako nadinig doon. Ilang araw nyo gusto mag-protesta? Sambon? Huwag naman sambon. Kawawa ano naman yung mga... Kaya yung munisipyo na alarma at naglabas ng ganitong pampublikong abiso na kung saan ngayong araw na ito, hiniling nila sa DepEd na walang pasok. Both private and public schools, mga kaibigan, no? Walang pasok ngayong araw. Ang transport strike ay 3 araw. Okay, so bukas, kung meron ng pasok, meron din namang naka-ready na contingency plan ang munisipyo. Mayroon kayong libreng sakay, no, para doon sa mga mag-aaral bukas, August 4 hanggang sa araw ng Biyernes. Libreng sakay yan, mga kaibigan. Siyempre, pag wala kayong masakyan,

kaibigan doon sa inihiling nilang pamasahe, no, na kanilang kagustuhan, mga kaibigan. Okay? Sige, follow up natin mamaya yan. Oh, so walang pasok ngayon, walang dapat alalahanin. Bukas may libreng sakay para doon sa mga maabala na mga pasahero, lalong-lalo na ang mga estudyante. Diyan sa Taytay. Nung nakaraang araw, mga kaibigan, ano, diyan sa Quezon, Alfonso 13, merong pinagbabaril hanggang sa mapatay, no, ang ano, para siyang ano eh, albularyo o manggagamot, mga kaibigan, nagtamo ng tama ng bala ng baril iyon pong biktima, mga kaibigan, no? 70 years old yun pong pinagbabaril hanggang sa mapatay. Babaeng manggagamot. Mga kaibigan, ito'y nangyari sa kanilang bahay mismo sa Sitio Iluluway, Barangay Alfonso 13. Ang biktima, eh, bigyan na lang natin ng alias Hinya, na diniklarang DOA dead on arrival sa Quezon Medicare Hospital. Matapos magtamo ng mga tama ng bala sa katawan, mga kaibigan, ano? Doon sa initial report ng PNP Quezon, yung suspect eh nagpanggap umano, no, nagpanggap na customer, hindi lang isa ang suspect, mukhang may kasama, at yung isa na gunman, no, ay nagpanggap na customer ng biktima. Nung lumabas yung biktima, dahil nagpanggap ng customer, magpapagamot o ano, di ba? 70 years old, grabe, matanda na, no? Nang lumabas yung biktima, agad siyang pinaputukan ng suspect. Yung biktima, yun doon sa report ng PNP, nakapasok pa sa loob. No? Nakapasok pa sa loob ng kanyang bahay. Pero, papasok na yung biktima, nakapasok na sa loob, sinundan pa siya ng suspect. Ha? Sinundan. Dahil nakita ng suspect, pambira, gumagalaw pa eh. So sinundan niya sa loob, pinagbabaril niya pa ulit. Ah, mga kaibigan, yung dalawang suspect, dalawa, mayroong lookout, mayroon ding yung gunman, ay nakasakay sa motorsiklong itim na Honda Beat 110. Honda Beat, kulay itim ang sinasakyan nung gunman at nung kanyang lookout. Doon sa pagsasalarawan ng mga biktima, ng mga witness, ang yung bumaril sa suspect, sa victim, ay nakasuot ng itim na jacket at naka-shorts lang at naka-bulkap o naka-sombrero. Ang baril na ginamit sa biktima ay 45.

0: Ang 45 ay hindi kanyan bubuhayin, lalong-lalo na kung point blank range ang pagka-baril sa'yo, malapitan. Isa, dalawa, tumba ka na, patay ka na dyan. Eh ilang bala itong binitawan ng ano, halos ubusin niyo yung magasin? At nung makita niya, nung pagbaril niya, tinamaan na yung victim eh. 70 years old. Isa, dalawa, patay na yan. Pero hindi. Nakita niyang nakapasok pa ron, siyempre conscious pa yan, ganun talaga. Pag binaril ka, hindi ka agad, maliba na lang kung sa ulo. Pero kung sa katawan lang, makakagalaw ka pa ng mga segundo bago ka, bago mag-stop yung heartbeat mo, kasi kulang ka na sa hangin, kulang ka na sa dugo. Diba? So nakita niya, buhay pa, sinundan niya pa talaga. At doon niya tinapos sa loob ng bahay, pinagbababaril. So kung makikita mo kung ganung uri ang pagpatay, mga kaibigan, grabe ang galit ng gunman, kung siya man ay siya man o may personal na galit doon sa biktima o siya ay inutusan lang, mga kaibigan, eh grabe yung galit ng nag-utos o yung mismong gunman. Kung siya ang, kasi may mga motibo yan eh. Diba? Di natin alam po, inutusan o ipinapatay o siya mismo ang talagang may galit doon sa biktima. 45. Mga kaibigan, di ka talaga bubuhayin yan. Okay? So, yun ang, may panayam ano, na maipapa rinig namin sa inyo. Oh, wala pang statement dito ang PNP Provincial Command, pero ongoing daw yung investigasyon. Ah, mga kaibigan, nakakatakot ito. Bahay. No? So mamaya may idudugtong ako dyan sa bahay. Sa bahay mismo binaril. Dito nga sa puerto, bahay, Armalite pa ginamit. Abogado pa yung binaril. Diba? Oh. Narito yung panayam nung ilan doon sa testigo. Sige.
1: Itong binaril, sir?
2: Oo, ako. Mm-hmm.
1: Bago po ang lahat, sir, ano po yung nangyari bago po siya nabaril?
2: Ang ano ko kasi, nagkain, dito muna kami apat, nagpupo.
1: Mm-hmm.
2: Wala naman akong napansin na tao na nag-masid.
1: Mm-hmm.
2: May ginutom ako, yaya ako sa asawa ko na magkain muna tayo kayo. Mm-hmm. Galing kasi ako sa bukid.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nag-uwi kami dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Maya-maya lang, ilang segundo lang, may pumutok na.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, yun, sabi ko, may binaril sa kabilang bahay.
1: Mm-hmm.
2: Kita ko na yung motor dyan. Pagkita ng motor, nag-subside ako dyan sa dilim para mm-hmm. hindi ako mapansin. Kasi dito, yung pabalik na yung nakabaril eh.
1: Mm-hmm.
2: Ang ano ko doon, targetin ko sana, kasi bulagain ko sana sila kay
1: mm-hmm.
2: para mataga ko yung driver.
1: Mm-hmm.
2: Kung mataga ko yung driver, isa akong taga ko na lang yun kasi matalas masyado yung tako eh.
1: Mm-hmm.
2: Nakasakay kagad yung driver eh.
1: Sure,
2: yung ano yung nagbaril.
1: Bumaril. Bali ilang putok sir yung pagkarinig po ninyo?
2: Mga anim.
1: Mga anim talaga. So, saang parte sir tinamaan po yung nanay ninyo?
2: Ang ano ko ni mama, kasi hindi ko rin sabi na ano yung, ano, parang may tama siya dito banda sa may Balakang.
1: Sa may Balakang.
2: O, sa may Balakang. Baba ng Balakang siguro.
1: Sa baba.
2: Kasi patiat siya eh. Siguro binira siya dito para siguro pag magdapa, bakbakan na yun.
1: Ibig sabihin sir, pinasok talaga siya dito?
2: Pinasok siya dyan.
3: Ibig sabihin may pagkalikot mo na talaga?
2: Kaya, sabi ko, sana kung may ano man yung magulang ko, kung may atraso, sana pwede naman tayo.
1: Pero ito sir, meron bang
2: patas naman tayo eh.
1: Ito sir, may naikmito ba yung nanin ninyo na may
2: wala,
1: atrasyon?
2: Wala kalaban.
1: Wala talaga.
2: Ang ano ko lang siguro, baka nag ano siguro, sa gamutan siguro.
1: Ano po ba nanin ninyo? Abularyo? Mga gamot po yung nanin ninyo?
2: Oo. Yun ang ano ko.
1: Mga anong oras ito nangyari sir?
2: Alas 7.
1: Manila City ngayong July 31. Sige sir, thank you po.
0: Ba, interview nung ni Ray, yung ating OIC, katropa natin dyan sa Quezon. Ito ay ano ha, base dito sa report, Sitio Iluluway, Barangay Alfonso 13, Quezon. Anim na tama ng bala ng .45. Ang tumama sa 70 years old na ginang na manggagamot. Ayun yung mga parang albularyo eh, mga kaibigan. Ayon doon sa suspect, meron doon sa witness, nakita nila eh. No? Eh, gusto pa nila talagang habulin yung mga suspect na nakasakay sa Honda Beat na itim, 110. May dalang gulok na yung ano, yung testigo eh. Gusto niyang tagain muna yung driver para ma-paralyze, no? Mga kaibigan, pero hindi nangyari. Yun lang yung plano nila na para hindi makaalis yung dalawang suspect. Pero hindi nangyari, nakaalis pa rin talaga, mga kaibigan. So, binaril sa may balakang tumama, kaya yung unang puto, kaya conscious pa yung victim kahit na may edad na, kasi baka nag-true and true lang yung bala. Eh kung talagang papatay ka at buo loob mo sa ulo agad, sa dalawa, okay na yan, mga kaibigan. Hindi na 45 yan eh. Pero kung sa katawan mo patatamaan yung biktima, either mag-true and true yung bala o tumama lang sa laman at walang tamaan mga doon sa internal organs niya na mga hindi tumama sa lungs, sa puso, sa atay at nagtumama lang sa balat o sa laman, wala yan. Kayang gamutin yan, no? Pero pag sa ulo ka, talagang wala yan. Hindi ka mabuhay niya. Isa lang, dalawa, okay na yan eh. Pero hindi. Ang suspect, nakita niyang gumagalaw pa yung 70 years old, pinasok. Pumasok sa bahay, sinundan niya, pinagbabaril. Oh. Sabi nung testigo natin, anim na tama ng bala ng 45 ang narinig na putok. Pero hindi natin alam doon sa autopsy report kung ilan ba yung pumasok na bala sa katawan ng victim. Doon yan magpapinalize yung soko kung ilang tama ng bala ang tumama doon sa manggagamot na 70 years old, mga kaibigan, no? Pero kung 6-7, eh halos ubusin niya yung magasin ng 45. Ang 45 nasa 8 yan eh. Depende sa magasin mo kung modified yan, pwedeng maging 12. Ano? Mga kaibigan, pero siyempre, hindi niya uubusin yung buong bala niya doon sa biktima. Mag-iiwan niya ng 2-3. Baka mayroong magresponde o sumugod, babaril niya pa ulit. Diba? Hindi na siya magpapalit ng magasin dahil may laman pa yung magasin niya na pwede niyang iputok doon kung sino man yung lalapit sa kanya para ipagtanggol yung binaril niya. Diba? So may alam ng konti, mga kaibigan, yung gunman. Nakakatakot ito kasi sa loob ng bahay. No? At ito ay matanda na, may edad na, 70 years old, babae. Sabi nga nung anak, eh kung may atraso yung nanay ko doon sa paggagamot niya, kung sino man yan, di sana sinampahan na lang ng kaso. Huwag namang pagbabarilin. Kasi 70 na yun eh. Hindi na rin magtatagal yung buhay niya, di ba? Alam niyo naman yung span of life natin na 70, 80, 90, maka 100 ka, bonus mo na kay Lord yun. Diba? So talagang ganun ang galit. Hindi niya na hinintay. Eh, wag na, 70 years old, mamamatay na rin yan. Ganun. Hindi, walang, talagang Talagang pinatay niya, pinatay niya. Ganon, may galit talaga, mga kaibigan. Sa loob ng bahay mismo, binatay. Oh. Nung madinig tong balita na to, di ba, muling bumalik sa isipan natin yung nangyari dito sa Puerto. Yung isang kaibigan nating abogado na pinagbabaril din, hindi 45 ang ginamit, mga kaibigan, Armalite rifle. Armalite. Mga kaibigan, yung tumama sa katawan ng suspect, ng biktima, si Attorney Abrina. Si Attorney Abrina, kasama yung pamilya niya, galing sa simbahan din, umuwi. No? Pinababa mo na yung mag-ina, pumasok sa loob ng bahay. Nung babalikan ni Attorney yung mga gamit niya para kunin sa kotse, doon pumesto yung gunman at yung Armalite niya, sinabit niya doon sa may bakod at pinaputukan ng mga dalawa, tatlong beses. Patay on the spot si Attorney Abrina. Hanggang ngayon, wala pang naisasampang kaso laban sa suspect na involved doon sa pagpatay kay Attorney. May nahuli ang PNP. Attorney Abrina Bon, meron ka bang file dyan? May nahuli ang PNP. Sinsya na kayo, lunis na lunis. Patayan tayo, ha? Oh. Kasi, Sabado-Linggo, patayan din, eh. Sabado-Linggo, patayan din. Kaya puro patayan ito. Patayan ng ilaw. Diba? Oh. Mamaya, sasangkot-chain ko yung, yung Sabado na nangyari. Patayan din yun, Sabado. Lahat biktima ng patayan. Patayan ng ilaw. Pero ito, patayan mo ito, mga kaibigan, ng tao. May sinampahang, may isang suspect na sinasabi na sino na nga yung CD, yung babae? Tabdi. CD. Na bago ito umalis sa kanyang pwesto, ay may sasampahang kaso. Hindi si Tabdi, si ano, yung pinalitan ni Tuktokan, ni Sidi. Oo, yung Prescon, yung barilan doon sa Irawan. Doon sinabi na mayroon ng suspect na papaila ng kaso dito sa Abrina murder case. May nahuli kasi yung grupo nila Major Ilona sa Norte, na isang tao na mayroong nakita doon, dalawang baril, 38 revolver, 9mm, tapos mayroon pang RPG, bala ng rocket propeller grenade o RPG. No? Kaya, non-available yun, eh. Okay? So yun, ang sinasabi na involved doon sa pagpatay kay Attorney Abrina. Pero nai-file na ba ang kaso? Nai-file na ba? Kasi yung sinampang kaso doon sa suspect na yon, illegal possession of firearms and explosives. Ang kasong murder, kung talagang siya, ay dapat nai-file na yung kaso murder laban dito sa tao suspect sa pagpatay kay Attorney Abrina. Kaya lang parang hilaw pa yung ebidensya. Kaya hindi lang maipile-file. So kung hindi pa na ipapile ang kasong murder laban doon sa pagpatay kay Attorney Abrina, ay di unsolved pa ang krimen. Kaya, Colonel Tuktokan, sir, follow up mo naman to. Dalawang CD na ang dumaan dito. Tabdi. Sino isa nga? Bago to? De Leon. Pangatlo ka na. Inabutan mo na lang ito, eh. CD Tuktokan, Kernel. Pangatlo ka na. Pa follow up mo naman to, sir. Yung pamilya naghihintay naman. Yung IBP Palawan chapter naghihintay. Yung mga abogado. Oh.